0: be discerning at all times. Ang tataramon mga tugang na discerning, sabi kan mga maestro ko kan panahon dyan sa Bicol University, when you speak of discernment, you speak of what is good and what is bad. Kung sabihon, lalo na kung ika sarong announcer, lalo na kung ika sarong inhinyero, lalo na kung ika namamayo sa sarong komunidad, sa sarong syudad, banuaan man yan, o bilog na nosyon, dapat ara mo kung ano ang tama, ano ang sala. And more than knowing this, what is good and what is not, you must also know, sabi ni Pai Ramon, how to differentiate. Tatao ka man dapat, bago lang aramon, kundi dapat tatao ka man magsabot kung iyan dapat o bako. Ibang ka manirayan. Aramunang sala, aramunang peke, alagad pigpapatulan mo pa. Diba? Again, ini mga tugang, actually, ang pagiging tama baga manirayan, ang pagiging marhay baga manirayan, nahihiling man sa persona. Ako, I always believe in that. Di man kaipuhan mga tugang ipangalandakan mo na ika, mabuot na tao, na ika marhay na tao. Because it is in the eyes of the people who knew you whether you are good or not. Tanda ni nung sinabi ko, halimbawa, ikaw ngayon, si Ryan baga ngayon, mabuoton. Di ba? Iyan, ang comment na iyan, hali po sa iba. Pero kung ako ngayon masabi, uy, mabuot ako, iyan, perspektiba ko. Pero sa perspektiba kan ibang tao na nakaisi kung magasiisay ako, malamang baka pagkakabistos sa kuya, sisay kaya. Ito, mabuot. Tanman.
1: Kulang na itong planeta ay walang kapalit at dapat ingat.
0: Mabuot. Unistuhon baga ngayayan. Tanman.
1: Ang tao saan ka tatakbo kapag nawasa is...
0: Nakamonitor na naman mga taga Mount Barrio. Diyan sa istansa. Saro dyan si Ate Marisa Andes. May man nakamonitor ini sa programa dito sa Radyo Oragon. Salamat tabi, Manay Marisa. Mga tugang, nagpapakatotoo sa naman kita. I hope na naintindihan po ninyo ang picture sabi ko. Hindi kita masyado baka doon sa mga issues, lalo na kung dahi mo man talaga nasabutan, dahi mo man naintindihan, or dahi mo man nabasa. Ano sa kuya? Ako bilang sarong announcer, partikan sa kuyang obligasyon ang mang-impluensya. Diba? We shape other people's opinion. When we speak of this microphone, over this microphone, dakunon akong mga paradangog na malamang haloy ko na pong na-impluensyahan. Kung ano ang pigsasabi ko, pigtutubudan manida. Kaya ako very careful ako manoy, Ryan. Kada bes ako nagpupuon magprograma, sisiguruhon ko na ang mga pigbubuhian kong tataramon, totoo, matud, magkakanigo, asin may basihan. Kasi dipisil kung puro man sa nabalubagi, puro man sa nahuna-huna, mayo man in paktual na basihan. Baka kung atanganing sala na ako, madara pa ako, mangi-impluensya pa ako nin iba na masasala man.
1: Kapag naipon ay nagiging suliranin, konting basura ngayon bundok, kotse.
0: Basta ko simple sanaan na kung baga panundan ko manoy Ryan. Aram ko ng parakasala. Aram ko ng paragagadan. Paramuda. Aram ko ng pigtutuya-tuya si Amang Diyos. Tubod pagiraray ako. O ano na tayo?
1: Kakalat ng dumi, may kinalaman.
0: Igo nga na kung bistado manoy Ryan na reliyoso man kuta. Pero ang pagtubod niya garo, suhay sa hawak. Natanaw yan ano manoy Ryan. Ang mga kwan niyan, mga gawi-gawi niya, ang mga pigsasabi niya, garo, matubod ka man talaga. Pero, duman sa aspeto kan, halat ka, ang pigsasabi mo, ini, alagad ang pigpapraktis mo o ang hero mo, suhay sa pigsasabi mo.
1: Karaniwang tayo. maga.
0: Bakong iyo tabi, manay Doris.
1: Taya ng kalikasan.
0: Nagkaantaray pa lang sa tuyaan mga pag-iriba. Diyan po sa Rosales Eatery. Nakatutok na naman si Nanay Doris. Dangan si Tay Nelson, Adrian o si Arian, si Karen, Cheryl, Jezza, Vicky, Gina, and Grace. Rinaga tabi sino. Salamat po kan sa inyong daisawang pag-antapan. Param na muna ako manay Ryan, ta medyo nagpupungag-pungag pa. Abangan na po ang mga musical programs ta. Masunod na.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Okay.
1: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
0: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
0: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
0: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
0: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
0: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare. Hirap namang puro na lang trabaho.
0: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito.
0: Share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
0: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
0: Tulib ako sa'yo sa sipag
3: mo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
0: Ang sarap ng natural.
3: Available
0: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours.

0: Mas sa Bicolano, Uragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix.
2: Pambatang lagundi, Plemix!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
5: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge.

Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Love me like you tell me. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

99.7 Oragan and Yowza. There you have it. Pansamantagala. Happy, happy, happy Monday, mga ka-Oragan. Thank you sa lahat ng mga tumututok sa amin simula sign on hanggang ngayon. What a great Monday. Yes, maganda yung salubong ng ating Monday. And mainit-init pa din ang panahon. Maalinsangan. And kaninang umaga, grabe yung aleko ha. 6 a.m. sinalubong din tayo ng pag-brown out. Pero bumalik naman agad guys, just so you know. Yeah, so today is May 18, 2026, last day of voters registration. Nakita ko nung Sabado eh talagang matao din. Meron sa SM mga ka-Oragon. And syempre para sa inyong mga guru greetings, sige na push na send sa amin number 0961355-6393. Here we got a song by Apple Hiking Society. Stay tuned in only here on Big Double 99.7. What up?

0: mo munduon ka? Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tony Papa? Ha? Ano ba sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh. Tagay ko manadangog.
1: Sa Bicolano o Hagon?
2: Tuhod. Siko. Baywang.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa iyo.
1: Ay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

99.7 ang ilaw. Orago na niya, it's 4 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. Hey, magandang morning sa lahat ng mga certified listeners natin out there. Thank you guys sa laging pagtutok dito sa amin. And syempre guys, abangan nyo ng programa ni Manoy Eric Sevilla, ang kanyang programa guys, 9 till 10 a.m. Ang programang Birada. Diyan lamang kayo guys, just sit back, relax, and here we got a song all about him. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Orago.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, may cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkagamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radyo Urago.

99.7. Orago Manila's, it's exactly 9:16 in the morning. And you're still with Ligaya on the radio. Yes, magandang morning. Dyan sa Fuentes family, Alcantara family, and the La Torre family ng Danlog. Ayan, hello-hello po sa inyong lahat. And syempre, shoutout din dyan sa Rosales Itri. Magandang morning kay Ma'am Doris, kay Sir Nelson Rosales, kay Orion, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Syempre, hindi rin mawawala. Hindi din talaga naman na nagpapalampas ng araw. Hindi nakatutok sa atin dyan sa Pacifica Agrivet. Yan, hello sa lahat ng staffs. Hello kay Claro, kay Rinar, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Magandang umaga din dyan sa Maroroy Daraga. Hello sa karinderya ni Manay Lidia Astillero. Yan sa mga manong chippers natin na talagang kumakain dyan at customers ni Manay Lidia. Uy, kay Jason, magandang morning. Yan, hello dyan sa Bahamunde, sa Astillero, sa Golondrina, and Makiniana family. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programang Oragon Retro Morning. So here's Just Give Me a Reason. Stay tuned in only here on Big Double 99.7 Oragon.

0: ipakita ang mapo ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: akong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Ay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

FM Hawaii 90.7. Ora ko na niya, it's exactly 34 minutes makalipas ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, lahat na ba nakapag-rehistro na? Yan, as a voter, dapat ay makapag-rehistro na, di ba? Yan, dahil nalalapit na ang BSKE, ang Barangay and SK Elections. Yan, sa November yan, mga ka-oragon. Yan, sa mga hindi pa nakakapag-register, naku, ngayong araw na lang, guys, ang last day. Yan, sayang naman. And until today na lang ang pagpaparehistro, kaya go na kayo, guys, to the nearest COMELEC or kung saan man merong nagpaparehistro, go na kayo. And yes, magandang morning pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin, lalong-lalo na sa Bascareños. Hello dyan. Sa Menes family, Matamorosa family, Laterte family, Lorente family, Lopez family, Samonte family. And hello dyan sa mga Ampo family. Magandang morning. Siyempre sa Madrideo family, Duran family, sa Comiso family, and sa Lozada family, as well as sa lahat-lahat ng families dyan. Hello po and hi sa inyong lahat. Yes, para pa din sa inyong mga guru greetings, sige na, push na, send sa aming number na 0961355-6393. Here's a VST and Company, ipagpatawad mo. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7, Orago.

0: Anak, nata ka naghihibi.
1: Nay, puminasar po kaya ako sa test.
0: Aba, urago ng aki ko. Nya, anong subject ito?
1: Nay, pregnancy test po.
2: Masabikulado, urago.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim! Tingnan po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na
6: yung bukol.
7: Bukol, tapos yung kape.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa iyo yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samut-saring party ng inyong mga silang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbo Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most memorable songs. Ballerina girl. Playing one after the other.
15: Let me tell you now.
14: Down memory lanes.
15: All that's on my mind.
14: Right here, right now. Urago Retro Morning.

minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. We have it anywhere for you, my Backstreet Boys. And we're back sa programang Oragon Retro Morning. Dito lang yan guys sa 90.7 Radyo Oragon. Yes, magandang morning sa lahat ng mga ating mga manong drivers on the road. Talagang always on the go. Hindi sila talaga nagpapaawa. Umulan man o umaraw. Ngayon eh talaga namang napakainit ng panahon. Grabe no, talagang tagaktak ang pawis mo. Kahit lumabas ka pa lang, talagang pagpapawisan ka na. Kaya sa mga nasa labas, and make sure na laging uminom ng tubig. Yan, tubig ang katapat kontra sa dehydration. Dapat eh, laging hydrated ang ating mga Oragon listeners. Yan ang aking paalala guys, sa laging uminom ng tubig. And syempre magandang morning sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Port. Andyan sa Victory Village. And talagang sabi nila, present. And dyan sa Import Daraga, hello kay Sir Joven Buhatin, kay Kuya Jerome, at kay Ate Jane. Yan, laging nakatutok. Siyempre dyan sa Kinetic Merchandising, hello sa lahat ng customers and sa lahat ng staffs. Yeah, so huwag na huwag alisin, huwag na huwag maglilipat because more great songs are coming your way. Dito lang yan guys sa programang Oragon Retro Morning. Siyempre kasama ang babaeng nakaka-M. Yeah, so here's Where Are You Now by Nazareth. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: ma'am, pwede po maghapot?
1: Ano na ito?
0: Totoo po na hali sa ukay ang mga tao?
1: Bako, sana man na pagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukay ang mga tao?
1: Oh, yun?
0: Ay, sorry na. Bako man pamigyan mo ang pagsasabi ko.
2: Masabikulado o hagod?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
8: TGP!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
8: TGP!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
8: TGP!
7: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra. At Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na!

pa noong taong 1996 ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours, in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

99.7 Oraganians, you're still with Ligaya on the radio. There you have it, the rhythm of the night. Uy mga ka-Oragon, aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na naglalayong palawigin na ang bisa ng Professional Regulation Commission or PRC Identification Cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Grabe naman yun ha. Ayan, sa pamamagitan ng voice voting, ipinasa ng House Bill number 8876 upang maibsan ang gastos at paulit-ulit na proseso ng renewal para sa milyon-milyong profesional na Pilipino. Ayan, mga ka-Oragon ha. Sabi ng iba, hoping and praying maging 5 taon. Yes, hintay-hintay lang kayo guys, malay nyo, maging 5 taon na. Parang driver's license, no? Ang driver's license, ang alam ko is 10 years. So, hindi na mahihirapan pa mag-renew-renew. So, yeah, so tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programang Retro Morning. So, here's I Just Called to Say I Love You. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: sa iyo.
1: Ay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

still listening to Big Double Line at 0.7. Oragon, yes, there have it Apo Hiking Society Blue Jeans. Yes, it's 10:35. Magsarap na ng mga best. Sa mga nakatutok sa atin dyan na walang pasok ngayon na dahil summer vacation, magandang morning! Ay, batiin natin ang lahat ng mga nakatutok dyan sa Dita Legazpi City, lalong-lalo na sa Salcedo family. And of course, dyan sa San Joaquin, dyan sa Idalia family. Yeah, sa mga Legazpenos, magandang morning! Uy, magandang tanghali na pala. Ang sabi ng mga nanay natin, kahit alas 7 pa lang tanghali na. Pero in real life naman, hindi pa naman tanghali talaga. Ang aga lang talaga nilang gumising, mga alas 5. Tapos pag alas 7, tanghali. Uy, hello sa lahat ng mga taga Dalipay. And sa mga taga naman tao, syempre batiin natin dyan ang Galinato and Mangampo family na laging nakatutok at tutok na tutok. And syempre hindi natin makakalimutan ang Rodriguez family ng Banyadero Anislag Relocation Site. Lagi din niyang nakatutok. At magandang morning dyan sa Poktol Pilar Sursuron. Hello dyan sa Velasco and Makiniane family. Yeah, so tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax. And here's Gary V. Stay tuned in only here on Big Double Line at 0.7 Orago.

0: Pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano o Lagun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Radio Hawaii 90.7. Oraga na niya sa 4 minutes before sumapit ang alas 11 ng tanghali. Uy, happy happy lunchtime sa lahat ng mga certified listeners natin. And abangan nyo na si Manu Jess Magallanes sa kanyang programang New Normal, 11 till 12 noon yan. Kaya dyan lamang kayo. Eto muna, hawakan muna natin ang beat. Here's DJ Mogo. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Uy, pare, may kape pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
0: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Moragon, eksakto na pong 4 makalisan 11 nin pagkauto.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansang guniang panlalawigan kan Albar.
3: Inida ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbakong Normal.
4: The New Normal.
3: Uyan ha ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.

Maranta mga tukang dalan tangunya na pagkal daw, makumbina pa ang Senado bilang impeachment court. Sa impeachment complaint kontra mga tukang ki Vice President Sara Duterte. Si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa Lado Technical, si Mario Ryan Salcedo. Nagdara pang tahadali naman mga tukang sa Imalnoda. Asin duman sa ba... Ang hadi kan mga tawad, good morning, tabi ki Manoy George Valderrama.

0: Pero ako kayo magkusay-kusay sa phone kan kamatis. Diyos ko na sana, napaano, taarog kaan. Diyos ko na sana. Salamat po nung kapabuting. Good morning mga congressman ka na Bicol, Congressman Pino Garbin, Congressman John Chanda. And syempre mga tugang ang gabo sa personalis ka na Bicol na nagantapin ng unyan pagkakamaray na morning.
1: I guess

Diyos ko na sana. Nailing ko ba ito mga prosecutors, Teddy Redon, Ramon Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor. Ang makaula kayo di mga tugang si Lawrence Defensor, gani mga tugang nagditimplan, nagbabalyo na mga tugang ang tampaan, nagbabalyo na mga tugang kansayang tambod. Manaylay lang dili makakabag-aw, Jonathan Flores. Tapos mga tugang si Joel Chua. Dahil lang mas maluya pa kayo ni?

Ang ating board member, Big Siga Junior, siyempre magkatungan ang gabos pag mga kinatawan, kang Sigonde Lucito Canalmay, kinatawan Milamal, kinatawan Melissa Badesa, si Masi, kinatawan Gamboa, kinatawan Glenn Casolia, and of course, tumang sa third day si Kampromisya, kinatawan Brian Arangia. Sa mga espesyal niya itong amigo, nagantabi ng unyan na pagkakamaray na morning, sa mga paro, maparasira na nagantabi na pungunyan na pagkoto, good morning. Always thought you... Ingat na lang tabi ka mo, kang nakaaging Sabado, nagdeposito naman ako mga tuwang duman sa doktor.

0: it wasn't fair.
1: Number four looked at a guy con.
0: Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't.
1: Ako kayo mga tuwing December sa moya inubos ko 151.
0: We were to
1: magayunon pa ang buktakan kayan. Hindi ako naguhuna na anda. Huwag ka ganyang buwa-buwa ka imbis sa magpasalamat. Ganyan mampu, nabigla lang ako.
0: Only one friend left. I wanted to be.
1: Oy, good morning, tabi. Ang sakoyang idolo pagabot sa broadcast. Good morning, tabi. Kay Lowens Barsena. Oy, Lowens, pagkatapos Lowens kang programa ko, apunan taka, may istorya ko sa'yo mo, Lowens. Sa nila, mga maka, grabe, Lowens, ang kaugmahan ko.
0: Helped keep me
1: tamang-tama talaga, Lowens. Ano, maalay talaga ako, Lowens, makapaniwala na arukit ang nangyari.
0: That

mo. Paldo na ngunyan sa congressman mga tugang kan one rider kasabay duman sa mga prosecutors kan House of Representatives. Duman mga tugang sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Bata na to yun na ini mga tugang ni Presidente, dating Presidente Rodrigo Duterte. Na matibayon ka man ko taan ang iya mag-uro English. May itsura ka man ko taan ang iya. Kaso lang yan, pigtatara mo, dahil mo nasasabutan. Na yung uraga na mga tugang. Kaya ang mga pala nindo. Kan makikwa mga tugang yung putukan naman sa laugan kan Senado. Nakarom doon mga tugang magpasan ng resolusyon si Senador Rafi Tulfo, Erwin Tulfo. Natawan da mga tugang kay magkakadigong protection mga taga-media. Kauti ka nindo, kalamagan nindo. Kung dahil taga-media ang nagagadan, dahil natitikbak dahil ka muminairo. Sa bagay mga tugang, kung dahil man tabi, sa bagay mga tugang, ang taga-media, dahil man pigagadan, kung sa profession man sana. Dahil man kami mga tugang, basta-basta kagadanon. Alagad mga tugang, kung naglaw ka sa illegal na transaksyon, arog mga tugang kang ginibo ni Jay Marbibar. Nagduman mga tugang sa alkalde kan libo, nagpamidbid siya da, taga-radyo Oragon. Tapos may nadigdiman da, pigataraman ko na da, nagigibod ako ng istorya, pailin ko baga sa picture o. Oh. Kung ikaw may supog ka may jelay ka, desa ka, aram mo ng bako ka man taga Radio Ragun, kan pigpost pa sana sa pangaran mo, dapat nag-react ka na, nagtaram ka na, oy, aliyon mo yan, i-delete mo yan, tama ko man ako taga Radio Ragun, bako gusto ka man, gusto mo man manamitin ng siram kan Radio Ragun. Ang dapat kang gibong sa'yo, mag-helicopter ka sa Oragon. Thought you were the best, I guess I always will. Always felt that we were blessed, and I feel... Aram mo nang bako ka man taga Radyo Oragon, nagduman ka sa opisina ni... Nagduman ka sa opisina kan Alcalde kan Libon. Tapos mataram ka, taga Radyo Oragon ka, mapropose ka pa, ipig-post mo pa sa picture mo duman, nakasabay mo si Mayor sa Libon. Tapos mapamibid ka, taga Radyo Oragon sa Albatana. Samantalang pati bayag ni SMB na rapos ka balik-balik duman mga tugang sa Kongreso para magkaning legislative franchise. Gagamit yung sa mga tugang kang nagkapira. Dapat sa inyo, tirik mo on.

Igo man mga tugang kisaro man taga Morumidya da siya. Aram na mga tugang nalibre ang pagpakrus sa angog nagdumanda sa opisina ni dating DSEC engineer Manny dating DSEC engineer. Warin aso to yan nagagada mga tugang kidonasyon sa albatan ng mga kaatian nindungan. Makasusod sa mga samantalang kami kayto kan mga baguhan sa media training mi pasana kayto gari na kami gari de kan magpadagos gari mga tugang mag-atras kada dalan tapag maluya kayto an barita mi iti tapok kan mga tugang kayto ni Sir Ariel ay sa tapukan iti tapok kan mga tugang kayto ni Dali Jorunan de nang yang mas makanus pa kayto ngunyan iba na araw ganin do mga tugang ako pero ako mga tugang si Derek Edwin Peralta pag nagko-cover kami mga tugang kisisyon film kami may dadara ki papel tan iutak mi po tabi bako man yan recorder yo tapos mga tugang sabi ni Erwin Tulfo tawon daki magkakani kong protection mga taga Benya so lasog mo kundi nangyaring purutukan duman sa Senado dahil kamo magibok yung magkakani kong pagi samantalang kan pagpurutukan na duminurulag ka mo kaya pag nagali ako mga tugang sa Katoliko, malipat ako sa 500. Maredo man sa 500, tamailing mo lang mga pandok ni Kristo. Pero sad to si ano, arukan mga tugang nangyayari ko niya. Ako kahito proud na proud kami, kahito mga tugang kan kami mga baguhan sa media. Pag nagre-report kami mga tugang, pigtitiriponan kami kitabo. Ngunyan, pag may nailing na taga media, siguro matarampwe. Ang mga pag-iribagan nindo, arukan ang gibo-gibo.

Arog si Manay, nag-post si Manay sa social media. Sabi ni Manay, alangkawo na ngay ang rate dyan sa Kagsawa. Ralaaw, rarapak man nga sunog kapir ang pasilid. Ito pala mga tugang, supig post, aluyo na. Ika lamang ka na konsensya. Panginot, nag-post ka na. Nasabi mo, saro ngay ang alkalde, digdi sa almay, ang sususpenderon kan ombudsman. Dahil nga sa arog kanya. Ito pala mga tugang, supig file na ka, sa P-file pa sana, suspendido na isang matala. Saan ka man nakakuha? Aramtaman kung guraano kasakit ang paglaog sa media. Aramtaman kung kasakit paano maging broadcaster. Ngunyan, diba? Na masingali mga tugang sa mga OGT sana. May bistalo nga niya ako mga tugang na OGT. Matindi naman ang kamot. Nakahanood naman niya kang salto. Ano? Times it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. Abangan ta kung anong sarkos ang mangyayari ngunyan mga tugang dewan sa Senado dilan tamakon vina po ngunyan. Kaya sunag kapirang kapadian na mataram-taram ka muna tracing hudas ang tracing senador na nagbuto mga tugang para mapatalsik isutan kahaputan kung sendo kan pinatalsik si Escudero bilang Senate President. Dahil mga tugang sa impeachment complaint ang nagtaram lamang ka muna eh. Dilan ta ka mo mismo atat ka muna mapatalsik nindo si Sara Duterte. Ang din nindo pigagamit ang utak nindo pag nahali mga tugang si Sara Duterte bilang Vice Presidente kang Pilipinas, may plan B pa yan. Baka mga tugang magkandidato, mga tugang na magkandidatong presidente kang Pilipinas, si Basi Duterte, mas maurag ito mga tugang. Mas matindi ang utak ka ito, mas matindi po na litok-tok ka ito. Ang lokal na gobyerno kan Legazpi na sa Marina kamugtakan mga atletang Legazpenyo na mapasiring duman sa palarong Bicol o palarong Pambansa duman mga tugang sa Surigao del Norte o Surigao del Sur dilang tapigtawan kay magkakandigong ayuda ni Governor Mayor Isha Mismaela. Kaya maski ano pang kunya gibo na kamag-kamag ni ni Luyol. Di mo naman mataram ka, babawi o man Legazpi. Di ko ana sa imo na, kung anong pangaral na Legazpi. Sa imo na, ngunyan yan, Local Government of Legazpi Award yung mga tugang dumantabi sa ano kang Bureau of Local Government yung Pinas. Na sabi nga ni mga tugang saru sa mga local government unit digdi sa bilog na nasyon na nagwa mga tugang kimoray na kampanya para lalo pang mapadakulan sa ang koleksyon sa buwis. Ang dakulaon mga tugang nila itabang ayo po tabi ng pigbabayadan kan SSL kang SM sa lokal na gobyerno kan Legazpi because mga tugang sabi nga ni parang 500,000 to 1.5 million per day per month. Kang inot ano ang pigigibo nindo tada nindo yung nagibuhan kay magkakanigong paagi. If I had only one friend left. Councilor Ato Valladolid, good morning si man kay Councilor Shanshan Invayala. Ang mga miyembros kan sanggol ng panglungsod kan Legazpi deng amnesia. Kaya paldo na ngunyan so congressman kan one rider party list. Iguan na siya mga tugang kisarong maleta. Kung totoo man ang naging paig mga tugang kang 18 marin ang nareceive mga tugang na malita ni Congressman Nagacheres, hali man sa mga tugang sa Bicolano, hali mga tugang sa flood control. But ang mga maurago ng ano nindo, mga maurago ng mga miyembro mga tugang kang prosecutors, yes, kang House of Representative na makikipaglaban mga tugang duman sa Senado para mga tugang sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Nagabot pa sana mga tugang kimarcoleta, papuruto na kamo sa kangkungan. Sometimes, testing mo yun urag mga tugang ni Senator Marcoleta. Baka tabi na garatas ka, muduman nga ni mga tugang sumusungudoy nga ni Kiko Pangilinan, bata da kulo ng luho kanudo mo. Lalo pa mga tugang duminakula, kan banat-banata ng mga tugang ni Congressman Donaldo Rolante Marcoleta. Nagtatalita linuan man ang matching now.

0: Sa mga paraunga po, good morning nga si man sa kabusa klaseng driver sa nagantabay na po kunya na pagkauto. Maray na morning, lalo dyan mga tugang sa may New South Star Drug. Nagantabay na po kunya na pagkauto, digdi sa Radyo Ragol. Good morning, tabi sa Indo Gamo, sa amigong Robel Sanchez Barceda.
1: Someone who understands me, knows me inside out.
0: Sa kapako pa mga barangay official sa nagantabay na po kunya na pagkaaga, o magkauto. Rumdumon tabi nindo mga tugang ang barangay pigtatabangan de mga tugang pigtatabangan magtabang kamo bako na magtabag kamo. Haliw nindo yan sa kokote nindo tablan man sana kamo ning supok di man kusong sa busigan dawal sigan baray basa nindo sa barangay di man kamo nadarang karahayan nagkurang bug nindo sa pigtataw man sana sa barangay dapat magibo man kamo kaya magkakani kung pagi maghanap man kamo tangani makaimplementar kamo ning proyekto na dapat gamitin sa barangay. Bako na kung arin supigtaw yung pigtataw nindo kaya magkakani kung importansya syuhe. Kamu ang pinagapod, mga tugang na mga syunge.

0: Anbanwan kan daraga sa Panginoon at mga tukoy ni Mayor Vic Perrette at simulan mga miyembro kan sanggo niyang bayan. Mogma kami ta may kagawad kaming arog mga tugang ni kagawad Bab Magalona. Ang salaminting aram ni kagawad Bab Magalona magtabang sa mga daragenyo magtaunin na magtrabaho mga tugang para sa karahian kan mga tagabanwan kan daraga. Oy sabi po ni kagawad Erwin Monsalve. Maray na gano tabi sa bilog ng mga tagabalabog. Mabalik manining kagawad kan barangay Malabog. Pagabot mga tugang kan oras kun malabos ngunya na Nobyembre ang eleksyon. Pero kun day nalabos pagabot mga tugang kan October 2027 mapiliparan na mga tugang si amigong Erwin para liwat na magkandidato bilang kagawad kan barangay Malabog.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Kung kamo tabi nakapalibot sa mga politiko, magtultul tabi kamo kansedong gibo, di kamo mag-asang mas maurag pa kamo sa politiko. Pagabot mga tugang ni oras after 3 months or 3 years, baka tabi pagabot kan oras mag-ibi kamo. Igwa naman kan mga tugang matagali na po kinanapan kibuko.
2: Good morning!
1: I always thought you were the best. I guess I always will.
0: Ang sa kuyang padaba, sinamo mo ito na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano kasarabay na po sa kuyang bilog na pagiriba sa council nalagantabay na po kunya na pagkulto maray na morning and kagawad ting, kagawad RJ, kagawad Rolanda. Igwa pa sa kuyang pigpabot na problema mga tugang magabat-gabat ining problema sabi ko ni magdumana kita sa anti-cyber tapos mga tugang magdumana kita sa DSWD region tanganing matawan man lamang hindi kayo magkakandigotation ba't ala panglingaw ako? Lunes pala na ako ang duty. Napanglingaw ako mga tugang. Sabi ko, ay salbatana. Martes pala niya, ay Lunes pala niya ako ngunyan. Kaling ako magpasiring sa barangay hall. Irak man kimabel. Irak man kara Freddy. Iwan kasarabay ko mga tugang mag-duty sa barangay hall. Napanglingaw talaga ako Lunes. Palibasa kanakaging Madomingo. Kanakaging Sabado. Hali kita mga tugang sa hospital. Hali kita. Nagdeposito ako dyan sa Esteves kanakaging Sabado.
1: I want it to be.
0: Ang pigresita sa kuya ay nabulog mga tugang sa diabetes. Dahil ang diabetes mga tugang kadakol-dakol ang komplikasyon. Ang piginom ko mga tugang nabulog sa rungal daw siguro nasa 10. 4 pagkaag, 4 pagkabanggi, 2 pagunto, 10 mga tugang. Kaya kung di ka mo sa nakipira, magpatig ba ka na biyupan pagkaso sa emo kansa yung familia. May St. Peter naman ako, magpabugta ka sa nakidikit na gapa sa dungo. Marli maglupusan sa emong pandok, magigda ka na sa kabaw, may madurungaw sa emo, may mataw lamang kilimon. Sobrang 20 taon na akong miyembro ka ng SSS. Pag nagali kayo, wag ka lamang kiwawalat sa pamilya mo. Bako naman masupo.

magano kaysa magpaparapabulong ka. Hindi ka man nakasiguro kung maulihan ka. Alatan mo na lang siguro kung magadan ka. Tapos ako bako man sa pagkarot pero ang ulog ko sa ICC sobra ng 20 taon. Di maski puro paano igwa ka na lamang kan kiwawalat sa pamilya mo. Igwa na akong St. Peter. Kaso lang kung mapabugtak ang yakigapa sa dungo mo. So di itsa, tapag misan baga po tabi, nakulo ng pigbubugtak na gapa sa ngimot. Ano? Tarong pato. Sabi ko, nyata daw ta nagbuburutog ang ngimot. Ito pala mga to, naglulupo sa panga. Ano kagawa John Barcena? Good morning kagawa John. And syempre mga tugang si kagawa Jean Paul Miraflores. Ang kapitan na may prinsipyo, may paninindugan, asin mga tugang may direksyon, may one action na. Para mga tugang sayang barangay, nagpapaabot ng good morning sa bilog ng mga taga-pandan si Barangay Captain Narcing Monreal.

0: always.
1: Ato nagkulpa na mga tugang suisyo dyan sa barangay Inarado Candaraga. Nasabi nga ng mga tugang na kay kuhan yung problema pag reclamo mga tugang si barangay Captain Roy Marco dyan sa 888 Malasyo Palacanang. Dalang tasabi nga ni mga tugang na kay kuhan yung problema sa pagbidding kan mga projects. Kaya tabi duman sa kapwa ko pa mga barangay official ha. Nasampula na mga tugang ang sarong Kapitan Pig Paliwarag na mga tugang. Inda ko sana kung siya nagpalanin pa kasimbagan sa opisina kang DILU. Nagsimbag pa siya duman sa 888.

kung yung kaso mga tulog na palpak mo dyan, may problema mo dyan ang commission nun audit. Adik di sa Ligasi, pag nagbibiding mga tulog ng barangay, igwa mga tulog ang representative alo isa ko, sa daraga, ano sana?

kan banwaan ni talaga demo pigi isip ang mga nupa na bagay kung ang pigi isip ang atugang nikagawa nung rin kung paano niya matatabangan ng banwaan kan daraga. Siyempre mo mga tugang matibay na kagawad kan barangay Gabawan. Good morning tabi kagawad Luz Omar Pablo asin mga tugang si kagawad Bibian Arimado barangay Captain Clemente. Ini ang mga pagiriba ko, yan mga pagiriba ko mga barangay official na nakakataba ng puso pag-arug sa inyan kasabay mo. Pero mga tugang sunagkapi ng kagawad na nakadukot mga tugang sa politiko na minauro sa paguna mo sinyan maurag sa politiko ang dapat kayo ni mga tugang ipako sa kulus. Barangay Pandan, mauragon mga tugang padalaga ni Kapitan Narcing Monreal. Pag nagpabiding siya mga tugang kan project, ang nangangawat yan mga tugang subak chairman. Pero itong reklamo mga tugang ki Barangay Treasurer Eden Wada, ako kontra man ako naman because mga tugang kung nakalusot man siya bilang barangay sa treasurer, may problema man mga tugang sa council because mga tugang, sabi nga ang pag-ipipresentar mga tugang sa council for approval for the concurrence, kung may maupos man duman mga tugang, at least nakarecord na maupos, kaso lang ngunyan sa nindo na riparo, kaya ang reklamo duman mga tugang sabi nga igwa ki problema sa implementasyon kan mga project kasi mga tugang bidding ano kamong mga tagay na rado sa presidente kontento tabi kamo sa paliwanag kasi nung kapitan kan ma-interview mga tugang sa sarong station digdi sa Legazpi an brigada news FM ano kontento tabi kamo sa paliwanag ni barangay Captain Roy Marco. Duman mga tugang sa siyudad kang Tabaco, igwa duman kisarong barangay. Naday mga tugang natataro sa pamilya sa pagkakapitan. Pagtapos sa sulalaki, matukaw si babae. Pagkatapos mga tugang kan babae, matukaw so aki, mabalik si ama. Alagad mga tugang, may ginibong katalantaruhan. May ginibong mga tugang na kalukuhan. Big file na ng kaso sa ombudsman. Rapado mga tugang, rapunggas mga tugang so kapitan. Anong nakagawad secretary and treasurer? Yan tabi, parumdum na sa inyo. Tabaka tabi mga tugang din doon na sasabutan ang Local Government Code o Republic Act 7160. Narumduman ko lamang sa sarong kagawa duman sa Sulad Kante Bako. May buroblag mga tugang sa City of the Engineering. The City of the Engineering. Kadakol-dakol siya mga tugang na ipigtaram. Kanapot ko masana, tawi pa daw kami niya copy ng provision sa Republic Act 7160. Uba ka nagpaparalibong ka, tayo waman ki politiko nasa likod mo. Asin ang sa imong kalaban, nagsuporta ki Mayor Ibargay sa nakaging eleksyon. Kagawad bali na si Mang Sir Piyo Imperial. Good morning. Asin ang binakamatibay na kagawad kan Barangay Sagpon. Oh, Sagpon masakaya. Barangay San Roque Kanda. Good morning. Tabi kagawad Alex Medalia. And siyempre mga tugang si kagawad Jean Paul Miraflores kan Barangay Market Site.

Abang anta po ngunya na pangkal daw kung anong klaseng karambola ang mangyayari duman mga tugang sa Senado. Ano, mapatasi kaya nindo si Vice President Sara Duterte bilang Presidente Kampala, Vice Presidente Kampala Pinas. Sabi nga ni mga tugang ni dating Presidente Rodrigo Duterte, yata po tapos po saan ang politika, mahirit na naman kamo. Ha? Mairit na naman kamo.

Gariman sa mga tugang sunagrali sa EDSA na pataas-taas kan sa iyang kamot. Kapayapaan. Araw kan mga tugang kamautan ni Kagawad Warren Miraflora. Baga kong iya naging Kagawad kan Barangay Sagpon, ansa ko yung kamautan, mapakarin sa kuyang barangay. Maray ini mga tugang takagawad na bakong maunas. Ang solamenting aram kayo ni magtabang sa barangay, bako na magtabang sa barangay. At mabalik mo na kagawad kan kita ko. Good morning, tabi kimani tami mulit asin sa bilog ng mga taga Porok Tres. Good morning, tabi kinang Mila Mading Soleng, pading June, asin man si Mading Erna. Good morning. Ang sabi nga ni mga tugang saru sa mga naging instrumento para makanood, magbasa, magsulat, magbilang, asin makipag-communicate. Maray na katabi ki Mamila Lara. Ano Mamila, kumusta po Mamila? Gani Mamila may nito na no? Ingat na lang tabi Mamila. Naghihintay sa halik na lang. Naghihintay sa halik na lang. Halin at sumayaw sa ilalim. Nagawad pilaw dilomen. Sabi mga tugang ni Manay. Alang kao na daan ang nangyayari ngunyan. Igwada mga tugang ki problema ngunyan. Nyata at takinakay

Padang langkawan ang singil sa Laucan Cagsawaro wins. No, pangduang attempt na pala nito mga tugang na pigpresent po tabi sa pigpresent mga tugang sa plenaryo kansanggo niyang bayan Kandaraga. Alagad, nagkaduang basis naman yung mga tugang na pigkontra. Kaya kan big ano na mga tugang, mataramda na mako-autor ka. Ano ang pigigibo mo? Dapat ko taan na pag may committee hearing, may committee meeting, mag-attender ka mo tanganing once and for all. Kung ano mo na sa doong pag-upo, sa'y papaabot lamang mga tugang bako? Ansa ko yung pinakamaurag na amigo, good morning tabi kito ng Ludovici dyan sa Provincial Health Office. Bako tabi itong maano, ton, kaginot mag ano, tinanggal si Escudero bilang Senate President, dalang tasabi nga ni mga, because of impeachment. Iyo? So mga padi, so nagkapirang ipokrito, so nagkapirang mga bulaang profeta, so nagkapirang bulaang santo, na naglalakaw mga tugang sa dagat-dagatang apoy. Sige mga tugang tararam, na arog kay ni, arog kay ni, arog kaya now, kan pinatalsik mga tugang si Soto bilang Senate President, antaramo ninda mga tugang scripted da, may pagkahudas da, imagine na Sok Villegas, Lingayen, Pangasinan, antaramon mga tugang tulising hudas. Now, how can you prove it na hudas ining prese? Ilingan nindo ang sitwasyon. Ilingan nindo mga tugang ang setup sa Senado. Nagsagibo ka muna ng investigasyon sa pinagsabing flood control anomaly. Sabi nga ni mga tugang, kanaranina sa pintuan kan Malacanang, ang nagpapaabot mga tugang ng testamento na may kinaraman si Bongbong Marcos sa mga nangyaring ilegal na transaksyon sa Pilipinas, particularmente mga tugang flood control. Bigla kay itong mga tugang pinatalsik si Marcoleta, ang pigsalida mga tugang na mato kabilang chairman, iyong mga tugang, iyong mga tugang si Sidor Pampilio Lacson. Sabi ko nga ni mga tugang, bilib ako sa abilidad kang tawong ini, bilib ako sa kredibilidad kang tawong ini, ngunyan mga tugang lantada na pag-uutik, lantadan mga tugang nakautikan. Iyo? Tapos matara mga tugang sa mga kapadian, arog kay ni, arog kay ni, arog kay ni. Father Robert Reyes, Father Villanueva, asin so nagkapir ba, Bisak so Villegas, mataram kamu tracing hodas. Naku, yan tabi personal man sa nanindong opinion, because mga tugang kunilinguntan sitwasyon, talagang sabi nga ni mga tugang napapanahon, mataram kamu na may kakasuhan ng mga congressmen, may kakasuhan ng mga senador. Alagad mga tugang pag-abot yung oras, ang sulaminting na file ni Luki magkakanigong kaso, si dating Senador Bong Revilla, wabot siya iba, nainot na mga tugang na pinag-unambitan na nagkinabang sa flood control.

Itulpo, ang salamin ting aram kay di mga tugang ni Rapi Tulfo. Ha? Ang salamin ting aram kay di mga tugang ni Rapi Tulfo. Pag-arig garon ang problema kan mag-aragom-agom. Alimbawa nga yung mga tugang si Ryan Mike Kabit. Iimbitan mga tugang sudwa tapos nadaron mo sa barangay. Ika po di ka man personalmente, di ka man kay sabi nga ika mismo ang nag-ibok yung magkakanyagong pagi para mapanimbagan sa arong persona. Kundi mga tugang, ika po tabi pigagamit yung panagkakapira ka pa kung pigbuktak mo ni sa mong channel dako lang masubscribe. Ininig mo mga tugang kimalawag ng mga sponsors bako nagkapira ka pa. Imagine na sabi mga tugang ni Sok Villegas, mga hudas da ah. Akin nyo prove na hudas ang mga ini. Iyo? Agot Isidro Yuman mga tugang, mataraman na mga hudas da. Anapot ko man sa na dyan, kan nagtukaw, kan pinatalsik mga tugang si Escudero bilang Senate President because mga tugang of impeachment. De ka mong ribok, de ka mong nagpalwas ngunyan, grabe ang kapapansinan nindo. Ano na ko langan ka mo sa pansin?

0: Good morning, Mantabi. Kikap Malo. Milenial kan balik. Kap Malo. Good morning, Tabi. Saya Musiman Kimano Yukaisin. Good morning, Mantabi. Ke Francis Mirandilia Jr. And Tata Pedro, kumusta na Tata Pedro? Ano oras mga tugang? Exacto na pong 37 minuto sa po. Makalisa na alas 11. Ay. Mabalik ako mga tugang. Pakalis po niya. Nagkapya lang paragatak.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso, puso ko noon.
5: Pero daw pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
5: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
6: Na beses.
5: Anong makulog? Tulak?
6: Sato na.
5: Very ano?
6: Mag-auson.
5: Mag-auson. O ngunyan na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
6: Nadal na managparakulog.
7: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
9: Kita kids po tayo.
10: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
11: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: nagbabatingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano ras po mga tugan sa Radyo Uragon? Eksakto na po ang 41 minutos sa makalisa na alas 11 ni pagkauto.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
1: Abante na po ang Cruz.

Ano nakapira madamang kamong maluit ang itinao sa sendo? Ano paldo na kamong ganyan? Bata uso lang yung paldo, ano? Siguro kung ako magibukan, ako talaga po binataram ning tapos. Kung siguro ako taga medyo mga tugang na magibun ng arugan, automatic po maawol ako because di ko mga tugang isasakripisyon sa kuyang pagkatao. Di ko mga tugang isasakripisyon ni stasyon na pigdatrabahuhan ko. Makasupog na mga tugang. Iyo po? Bata na po ulo kakwali ako mga tugang sarong building. Ang burbit-bit ko na kakilo-kilong bagas. Paguna mo sa kuya, so nag-aki kakisampuro na may dadara kang kilo-kilong bagas.

politika. Imagine na AGK. Now, ang apot ko niyan mga tugang ano, naririparo nindo mga tugang sa mga nagkagalan sa kampanya kan gobyerno kontra sa droga. Ngunyan ilang apo nindo. May mga bistado ako mga tugang na mga adik-adik. Kan panahon mga tugang ni Duterte inabot ng takot. Ngunyan, balik na naman mga tugang sa trabaho. Kailan nga po nindo nakakaisip sinda mga tugang kimaraot. Kaya, may pigiling ako, Sir Jokes. Pigiling ko mga tugang sitwasyon. Ilang nga po nindo ang sitwasyon niya nagpakagamit kay droga. Hindi mo na mga tugang masabutan ang kamugtakan. Kaya kung ikaw ang na presidente, paano ka kan makakaisip kitultol? Kaya ngunyan po tabi na nagtukaw na bilang Senate President si Cayetano. Sana mga tugang tulos na buksan. Tulos na mga tugang na magsagibo ng investigasyon ng House Committee on Senate Blue Ribbon Committee. Para mga tugang mapanimbag na asin ipagtawan tapaki magkakano kong importansya ang naging pahayag mga tugang kan 18 Marina na pigsakripisyon ninda mga tugang ang sedang sadiri para mga tugang iluwasan katotohanan. Sigote sa tuminaram na. Sabi nga ni mga tugang igwa kinagkapirang personel, igwa mga tugang kinagkapirang taohan na nagtataram sinda mga tugang kan katotohanan na sinatabi pigsusugo para mga tugang magdeliver kan kwarta duman sa arong ni Romualdez. Hoy mo rin agaman tabi kay Malay Ophel Arevalo. Malay Ophel, kumusta tabi? De pang wait mo ni Malay Ophel, ano? Kay Malay Sonia Magallano, good morning. As in, good morning man tabi kay Jokson. Sir Jokson, good morning. As in man kay Marichel Badola. Nalagang tabi na po ngayon pagkaga morning. Ano, kumusta lamang tabi ang buhay ta dyan? Baka ngunyan na si Mana. Baka maging available na si Senate President Cayetano, kaya mga tugang si Senator Pia Cayetano, para makakualaman kita, maka-interview lamang kita sa senda. O imagine ko niyan, sarap na naman mga tugang sa mga mainit na issue. Akong sisaydaan matukaw bilang chairman kan Committee on Basic Education, pigtatatsaran nindo mga tugang si Robin Padilla. Kang inot sabi nindo mga tugang dedang kamugtaki si Padilla, ano ang rason ta naging number one? Ang hapot ko man sa nasendyo mga tugang sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, ano ang nangyayari? Pagabot mga tugang sa interpretasyon, magkakaiba sindya mga tugang sa sedang interpretasyon, mantang sarong libro man sa nasendang pinag-adalan. Ah? Maray kami mga tugang kayto kag nasa college ako, ang subject may kayto accounting, money, debit, credit, copy. Kag nasa management ako kayto mga tugang, kanang methods na ako, akang management ako mga tugang. Pagpigtawan kami kayto kay magkakani kong problem, magibo kami kay magkakani kong solusyon, how to solve that problem. Pero mga tugang pag-abot sa opinion, iba-iba lang sa mo yung opinion, pero same problem mga tugang, iba sa mo yung kasimbagan. But ang problema mga tugang sa mga abogado, sa rumasan ang librong pikadalan nindo, alagad magkakaibang opinion.

kaya bagminsan baga Marichel, nagtaram na mga tugang si Mayor Lenny Robredo, kang siyudad ng Naga. Day ngaya ako makandidato sa national position. Tama na ngaya sa kuya ang pagiging alkalde kang Naga. Gigibuon ko yung gabos, kadakul-dakul pa mga tugang na dapat solusyon. Na dapat gibuon, kadakul-dakul pa mga tugang na pagi, sabi niya, para magibo po tabi ang gabos na maging maray ang padalaga niya bilang presidente kang Naga City o bilang mayor kang Naga City. Alagad mga tugang, pigpaparaing ganyar na magkandidato liwat bilang presidente kang Pilipinas. Irak man mga tugang, maski po maray ang kamabutan ni Mayor Lenny Robredo, ang mga taong nakapalibot sa iya, di siya mga tugang makakagibo nin magkakandigong pagi without the consultation. Without consultation mga tugang sa mga miyembros kan gabinete. Iyo po, marayan ka maawotan, maray kung Naga, kung mayor ka sa Naga, as a chief executive, magigibo mo mga tugang ang gabos. Ilente, lay ka mga tugang basta-basta makakaray. Iyo po, magayunan nga rin mo because ikang presidente kang Pilipinas. But the problem is, ano nagigibo mo daw? Narumduman ko mga tugang kan siya maglansar kan sayang kandidatura. Sabi niya mga tugang, kang nakaurun ko siya mga tugang, sabi ko po, kang maglansar siya mga tugang kan sayang kandidatura kayto for president. Nag-iribanan pa kami kayo duman mga tugang sa Banuan, sa Barangay Sugod kan baka kay Albay. Duman siya mga tugang, sabi nga ni, pinag-adala niya ning Marhay, kadakul-dakul na

mga tawong pabalik-balik sa iya para mga tukang maingganyar siya na magkandidato bilang bisip bilang presidente kang Pilipinas. Alagad mga tugang ding swerte. Pero ilang nga po ni dungo niya, nakapig para gamit pagabot mga tugang ding oras. Diyan naman yan mga tugang mangyayal mga kamautan niya because of her cabinet secretaries. And yun siya gabos ng advisory. O advisor mga tugang. Good morning, man, tawi. Sama balik na kagawad kandara. Good morning, tawi. Sa MOB Manila. And of course, mga tugang, good morning, man, Kibeta. Sa maabot, mga tugang, na 27 kan Mayo, sarado ang bilog na tinampo nilang tabirte, mga tugang ni Bet. Nagpagibo ng tarpulin si Giovanni. Sabi mga tugang ni Giovanni, kinakaipan ng makaigwa si Lilibet ng magayon na tarpulin siyang 50 anyo sa kumpleanyo. Hello, good morning, Kimanay Sonia. And good morning, Mantabi, Kiriki ni Bruce Lumiere. Sa daraga mga tugang, igwa kimaray na programa. Igwa mga tugang kimaray na programa ko taana nag-alokar ki 3.5 million para mga tugang sa sports activities kan banuanin daraga. But sad to say, mga tugang, pig-kontra po ini kan tulong kagawad kan daraga. Tanagkataon mga tugang kan ipresenta rin sa plenaryo ni kagawad ayan makasinag because it is certified urgent by the mayor. Certified mga tugang urgent ni Mayor Vic. Alagad mga tugang pig-kontra ini ang solamente sa mga tugang na nagpabor. Iyo mga tugang si Kagawad Ayan Makasinag bilang principal author, Kagawad Pilo Dilumin, Kagawad Julius Duran, asin mga tugang si Kagawad Carlito Bailon. So nagkontra mga tugang sa aruga na measure, iyo mga tugang si Kagawad Sofia Baldo, Kagawad Joey Marceliana, Kagawad Warren Sorsogon. Tulo mga tugang day na abot, sabi nga ni simple majority. Nagkataon lang mga tugang ang nasabi ng appropriation ordinance. And what do you call it? Is it ano, Bim? Appropriation ordinance supplemental. Supplemental budget mga tugang na worth 5 million kontra mga tugang so tulong kagawad. Kaya sabi ko, ano mangyayari? Now, siguro so sa assessor's office na mga tugang, okay na sa 1.5. I-refile na lang sa maabot na Martes sa aga para mga tugang ma-approve na nasabi ng kantin. Alagad, supig mamaabot ko taan ang programa ni Mayor Vic para sa mga daragin nyo. Pigo lang mga tugang, antara mo ni Sofia Baldo, kinakaipan na mga tugang na mag-submitir man ki program of work. Ang sabi po ni Kagawad Makasinag, kinakaipan ng pag-submitir kang program of work kung magkakaigwa ng mga tugang ki-liquidation. Alagad mga tugang, ngunyan, hindi na po ito mangyayari kasi may mga barak mo dyan magkawat na basketball. Hindi na mga tugang mangyayari because mga tugang pig-turn down na po kan tulong miyembro kan sanggunian ang kamabutan. Sana po i-refile ini ni Kagawad Makasinag. Tamaski puro paano mga tugang, at least makagawa man lamang kipagkakawat-kawat, makagawa man lamang kilibangan ng mga daragin yung kunyan maabot na piyesta. Good morning, Watabi. Nagpapabot yung good morning sa bilog ng mga tugang kilako si Kevin Soto. By the way, condolence si Liwat, ha? Sa pamilya Loren Toronio sa dalantagad ng mga tugang silulang Glora. Ang sayang lubong sa maabot po tabi na Mayo 20 sa oras alas 10 in pagkagadyan mga tugang sa Daraga Catholic Cemetery. Now, good morning, Matabi, kay Janelle Delona. Pero ako mga tugang saludo, ako kibato ata talagang ganyan na mga denya mga tugang ipinasubo ang sayang pag-iriba. Kaso lang mga tugang igwa kita kay mga senador, hindi mo masabutan ang utak. Igwa kita mga tugang kiparadangwag, hindi mo masabutan ang utak. Lalo na mga tugang kanikasupporters kan mag-inibong na kampo. Kasi po pag ikasupporter kan mag-inibong na kampo, magkakaiba ang sayong opinion, magkakaiba ang sayong paliwanag. Meron makamurumundo mga tugang, sabi ko ni kasubago sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas, imbis mga tugang na mag-abanti ang Pilipinas, imbis na mag-abanti ang kasong mga nakabinbin ngunyan niyan sa korte, nagiging mabagal mga tugang dilan sa kadakol-dakol na abogado kang Pilipinas. Mataram Lusaro, ako ngayon dating presidente kan IBP, dating niyang constitutional expert. Alagad mga tugang pagabot ng oras naman mga tugang nagigibo. Nalanta kanya-kanya sindang urag, kanya-kanya sinda mga tugang na abilidad, which is salto naman nga niyan kamugtakang. Iyo po? Ha? Ipinag-orgulyo ninda mga tugang kan arestaron da si Dilima, may sesyon. Kan arestaron da mga tugang si Trillanes, may sesyon. Si Senador Pampilo Lacson kan may pignagatubang na kaso. Nagdulag man siya mga tugang. Kaya dapat naman ka mo magparatira sa bagay. Kung ano ang gibo mo, matibay kang magtinao. Matibay kang magtao kung ikaw may gibo. Bako? Takong di ka man kigibo, di ka man kita to. May bisado nga niya ako mga tugang. Mauragon minatamuyaw. Pag minatamuyaw siya, pag una mo, he knows everything. Alagad mga

0: Tugang sukapal pa kanya, kabuha niya, kalukuhan niya. Ganyan mga tugang pigisip, ang importante, makapalos lang siya kanurag niya. Lalo na pag nailing niya, may sala da, ah. Aw titira na kan mga tugang sagal. Sagal to the bone. Ganyan pigisip, sa mga nagibo niyang, nagibo niyang kalukuhan. Bako? Good morning, matabi kinang Fili. Ako nang Fili, good morning. Kaya ini po tabi na nangyari dyan, ha? Nangyari dyan mga tugang sa barangay Inarado Candaraga. Naipigreklamo mga tugang si barangay Captain Roy Marco. Asin mga tugang si barangay Treasurer Eden Wada. Abangan ta kung ano ang mangyayari kay ni mga tugang. Kung masampaan si Daki magkakanigong kaso. Tabako mga tugang sa pag-ambog si Eden Wada Mercadero. Kaklase ko siya mga tugang kan kami nasa college. Tapos mga tugang si Kapitan Roy Marco Barkada kuman. But sad to say, sa araw kayo ni mga tugang na mga problema, di niya ito masabutan kung ano ang mangyayari. Dalanta nagkagwasin ni mga tugang ning problema sa transaksyon sa barangay. Sa pagbidding mga tugang kan mga project, sabi nga ni iluto na daan bidding mga tugang. Kaya sabi ko, pero ining pagko-question mga tugang ninda kay Edna bilang barangay treasurer kan na Inarado, bago pa mga tuwag nagtukaw si Roy Marco bilang punong barangay kan barangay Inarado, si Edna po tabi, dati nila barangay treasurer ni classmate Romel Martisio. Nagkataon ng mga tugang kan magandang si Romel, siya po sunagtuka bilang barangay captain. Kinuama niyang giraray mga tugang na barangay treasurer si Edna. Ang problema kay ni mga tugang, confinan po siya ng kaso sa ombudsman. Kamutabi, ma-report. Duman mismo sa ombudsman. Ma-report ka mo duman sa Manila o Surusimana o bulan-bulan. Da duman mga tugang matrayan. Duman tabi, madangog kan sa inyong kaso. Adik di man po ki ombudsman digdi sa Bicol. Di man mga tugang ki ombudsman sa Daraga. Di man sa Ligaw. Kundi sa inyong mga tugang, kundi duman sa Metro Manila. Obligado po ka mo duman magpasiring sa Quezon City. Duman mga tugang sa Commonwealth Avenue. Kaya kung nailing nindo, nasalto ang sedong pigigibo, magibo na kamo kimagkakanigong paagi. Good morning, Mantabi Kimading Helen. Padingayong good morning, condolence. And of course, mga tugang Kiroki Montecaso. Naging viral, ano? Naging viral, mga tugang talaga itong interview kay Barangay Captain Roy Marco kan Inarado. Tapos mga tugang kay Barangay Treasurer Eden Wada. Ang problema dyan, mga tugang saro, sa may mga problema dyan ng accounting, as in mga tugang ano, opisina kan Commission on Audit. Ano ba talaga ang nainot? Kuwa o audit? Audit o kuwa? Dapat masabutan tabi nindo yan, ta kita mga nagtapos man kita ika-accountant, si may mga barkada man kita mga tugang nayaw sa government. Kaya sabi ko, kami magayon ng buhay, may mga tugang sa media. Sabi nga ni Gabo, sa klaseng tao na kakaampang mi. Pero kung gagamitin mo sa katarantaduan sa mong profesyon, ang solamente yung rekomendasyon ko kansa edo, kung daiman sana ka mamatol-tol, ipako na sa crew. Ang isira ko niya ni Rocky, gulay na lang ka. May bangot mga tugang nakasag. Arogo nindo mga tugang, mga programa ko niyan, kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Sabi nga ni mga tugang, lokal na gobyerno kan Legazpi awardee mga tugang bilang saro sa mga local government unit. Nagwa ki pinakadakol na koneksyon. Kasi po under local government code, Republic Act 716 o local government code of 1991, there is a provision na sabi nga ni mga tugang, ang mga local government unit, we have the right na mag-impose kami mga tugang kitaxing power para mga tugang mapakinabangan lamang ang provision sa local government code. Kasi apira po kang nare-receive ming kwarta, nare-receive mga tugang na share ali mga tugang sa NTE. Kami po tabi obligado man na mag-give mga tugang kitax ordinance, which is di barangay clearance, certification, others. Saro yan mga tugang sa pwede mong mapagkuhaning income. Pero po tabi, kung di man napapaduman sa tama, ang solamente yung rekomendasyon ko kan sa indo, kung mag-give man sa nakamuning kalukuhan, ipako ka sa krus. Sabi mga tugang ni 5811, ano tabi, Uno tabi, what days, dagos talaga ang eleksyon. Ang pagkakaram ko paano mga tugang dere sa Senate Bill number 103 o 104 ba yun, no? Na pig-file mga tugang ni Senator Amy Marcos sa gibon mga tugang sa October 2027, second Monday of October. It is a House of Representatives, igwa na duman kipig-file na babil sa pangingot mga tugang ni Congressman Valeriano Canmecho Manila. Nasabi nga ni mga tugang gibon na sa nilatabi sa maabot na October, dilantay wa kita ki-crisis ngunyan. Kis ang problema mga tugang sa kakulangan ng supply nin na krudo. Dalan sa gira duman mga tugang sa ano. Dahil sa problema mga tugang sa kakulangan nin na petrolyo. Aso lang mga tugang kundi magkakagawa ng eleksyon. Paano na mga tugang sumangasunga? Paano na mga tugang supig igibong gatasan ng barangay? Good Marino Dutabi, no? They want that. Masyaw to para sa baduya sa may gilid kan SSS. Iyo tabi amigang pangs, Arlene. Masiramon talagang baduya mo dyan sa may SSS. Masiramon lang sa imong pansit. Masiramon lang sa imong lumpia. Good morning man tabi sa kuyang amigo. Amigo, good morning. Miss you so much. Good morning tabi ki Mr. Colarina. Yad Colarina. Dyan mga to. Ang he will be stopped ni Mayor ni Congresswoman Criselle Agman Luis. Kam Premier de Sito kan Albay. Siyan tabi siriyad ang opisina nindungo niyan. Bata di ako na kang saro tabi si Riyad. Nagduman ako sa sendong office sa mayor's office. Ang pigahanap ko ika. Ay di naman nga digdi yun nga sa congressional office yan ni Mayor Crisel. Ayun mo nang pala niya ako. Ano? Ang mayor pala niya ako ngunyan sa sulit kang tabako. Bako naman si Mayor Crisel. Si Mayor Ibra guys na. Sino tabi si Riyad ang office na nindungo niyan? Tanailin ko baga sa district office duman ni Congressman Lagman. Dali Congressman Lagman. Dahil na baga duman tabi si Riyad. Abangan ta mga tugang kunya na odto o siguro mga 1 o'clock or 10 o'clock in the after 12 or 3 kung baka magkumbina pa ang Senado kung ano na mga tugang mangyayari kung talagang mapatalsik na o dahi. Pero so far as far as I know si Senator GB Hercito nagsabay na mga tugang sa majority kaya kunya naigwan na po kay simple majority na 14 siyam na abstain o siyam mga tugang na minority as in saro mga tugang na joker si Senador Juan Miguel Subiri. Matapig ko kung pig-detext ko. Nag-reply man ko taan sa kuya si Senator Subiri. Sabi niya, busy pa siya. Kasi till 2028 na lang siya mga tugang bilang Senador kang Pilipinas. Nalang talaga 2 terms na po siya. Yo? Abangan ta kung sinmaralaw ko niya ng mga senador. Siguro mga tugang si Tabingi magkandidato malamang bilang congressman. Si Congressman Sedeña para makabalos malamang kita mga tugang. Dahil pag hindi nadadabal, Tabingi na. Ay, hindi na. Lalo na siguro pag nadadabal na ini. Alas 12:01 na po! Mapaaram na ako sa luwat at masabi birthday, Tabi Kibet. Kaya Giovanni, pakidali-dali, Tabi Kantarpulin. Takay po naman niya nililibet. Sabi man niya, Roque, akong niya, Tabi, wages. Mapag-ibo man niya ako ng tarpulin parang niya ki Manaybet. Iyo, takay po talaga nilibet ang tarpulin para sa iyang kumpleanyo. Iba pa sarado mga tugang tinampo dyan sa kilako para sa natawaning onra. Ang kumpleanyo ni Bet. Salamat po sa araw ni Vice Governor Direko kasama yung mga tugang mga miyembro kang sanggunian. Lalo na po si Kinatawan Carol Sigaso. Ang mga espesyal niya itong amigo na gantabi niya ngunyan pagkatu. Good morning. Sa Lado Technical, si Manoy Ryan Salcedo naman sa Tower, si Manoy George Valderrama sa mga nag-text sa Greg sa Facebook. Ha. Salamat po nung tabi ning Maray. Ako pansay nung nakasama si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramon. Day bali sa Yumahan. Day sa napagtugaan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano. Urago.
2: Basta Bicolano. Urago.
1: Basta Bicolano. Urago.
0: Adios Moreno to Bicolano. Happy lunchtime.
3: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansang huniang panlalawigan kan Albay.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit Hulikan sa mong mga salanggibo, asinunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, turang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Da'y kaning mabibiri kang kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
2: Sa Bicolano, Uragon!
5: Tuhod! Siko! Baymwa!
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bet. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Enjimar Camonian.
6: Enjimar Camonian.
5: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Enjimar Camonian.
6: Enjimar Camonian.
5: Enjimar Camonian.
7: Kasangga at kalusugan.
8: Kasangga. Kasangga at kalusugan.
9: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
10: Nakakaabot pa
9: saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga. Kasangga at Kalusugan. Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling maumayan.
11: Magandang umaga!
12: Magandang umaga!
11: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
12: Kasangga at Kalusugan.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga

0: mula po naman sa Gemmel Herbs Incorporated, mga parents ko, ha? Ay po'y magsama-sama sa programa Kasanggat Kalusugan. Ito po naman ay lagi nating napapakinggan dito sa ating radyong paborito, ha?
1: Correct!
0: Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga nanay. Salamat po. At salamat din sa mga tatay na talagang patuloy ang pagpapalusog. Patuloy ang pagkonsumo ng ating mabibisa di kalidad na produkto ng Gemmel Herbs Incorporated. Thank you. At ang maganda po ay at least natutulungan namin kayo na maitama sa pagkonsumo ng produktong may kaugnayan sa kape.

0: para sa ating kalusugan. Ano po? Kaya yung ating mga parents, thank you po at kayo andyan pa rin mga parents kong minamahal, ha? Sapagkat yung ating produkto sa totoo lamang, yan po ay nangunguna sa merkado sa kaping My Herbs, sapagkat maganda yung epekto sa katawan ng mga herbs, ha? Sapagkat kung tayo'y laging nagkakape niyan, ay nakaiwas tayo sa kaping mataas sa caffeine content, nakaiwas tayo sa kaping mataas sa asido, ha? Nakaiwas tayo sa kaping sabi nakakapalpitate, sapagkat kapag nanatili tayo sa produktong Mark Cafe, sigurado po safe po tayo dyan mga kasangga. Lalo din yung ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Wink, Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Itong Mark Cafe with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na may isang cup na bigas, yung pong extract mga parents ko. At ito pong ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus, Blasimorin Mushroom, Ilpanos, Ginseng at Esperiolina. Kaya swerte, ha? Swerte yung ating mga parents, sapagkat si Kasanggang Injimar Camonias, ha? Ito po talaga yung ating tunay na pangalan, ha? Kasi po kapag sabi nga ay let's say nagpo-promote tayo ng ganitong produkto, talagang dapat laging makatotohanan mga parents kong minamahal, ha?
1: Correct!
0: Kung kayo nakikinig ngayon, magtiwala po tayo sa programang ito, sapagkat hindi kayo maliligaw, ha? Pero mission ang ating ginagawa, makatulong, makapagpalusog sa ating mga parents, ano? Kumusta po ang ating mga taga Calabarzon area, mga taga Memaropa, ha? Mga taga Bicol region, dagang salamat po sa inyo, ha? Nawa po kayo'y maging malusog, ha? Mga taga Visayas region, yan. Yang lugar ng Samar at Leyte. Salamat po ng marami, ha? At kayo'y tiwala talaga sa ating produkto. Yan po ay inaalagaan po natin mga parents ko, ano? Kaya yung ating mga nakikinig sa bahagi ito ng Calabarzon area, Metro Manila, dito sa Central Luzon,

0: hinahanap po ito ng ating mga parents kapagkat sila po'y natutulungan upang maging malusog mga parents ko. Kaya thank you po mga kasangga. Sa lahat po ng nakikinig sa buong bansang Pilipinas, sa mga kasulok-sulokang lugar, dagang salamat, maraming salamat sa inyong palagi ang pagsubaybay sa ating programa.
1: Maraming salamat po.
0: Mayroon po tayong mga produktong napakahusay mga parents kong minamahal. Basta't lagi tayo makinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Nariyan po yung ating Mark Juice, Mark Capsule, Mark Stevia, Mark C, Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule, Gandang Natural Herbal Soap. Yan po ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At pwede rin po yan mabili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Basta hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store para safe po tayo na tama ang ipapadalang produkto sa inyo mga parents ko ha. Kaya maraming salamat po. Ang numero natin 091

0: paglingkuran na.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Atin pong pakinggan si Kasanggang James Banyaga. Kanya pong ipaliliwanag itong mga nasaliksik niya, ang mga benepisyo ng ating mga sangkap sa ating mga produkto, mga parents kong minamahal. Narito po si Kasanggang James Banyaga para naman sa masustansyang detalye ng kanyang sinaliksik mga parents kong minamahal. Kasanggang James, go ahead.
1: Kasangga at kalusugan.

0: Araw-araw naman sa lahat ng ating mga kasangga na ngayon na nakikinig sa ating good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat mga kasangga. Ano man ang inyong mga ginagawa, nasaan man kayo ngayon, nasa loob ng tahanan, nandiyan po kayo sa inyong mga trabaho, yung mga area, work or place yung ninyo, nandiyan man kayo ron, nag-i-exercise, nag-i-stretching, o diba? Alam nyo ba yung tinatawag na ikagi? O ikagi is a Japanese word mga kasangga, no? Na sabi nga nila kung saan ikaw ay nasisiyahan o kung saan ikaw ay nagiginhawan at gustong-gusto mong gawin yung mga ginagawa mo, just do it, lalong-lalo na kung yan ay nakatutulong sa iyong ikabubuhay, okay? Maybe sometimes or someday,
1: kakasangga at kalusugan
0: ay merong magtatanong sa inyo, what is your ikagi? Diba alam niyo na kung anong sagutin niyan, ano? Kaya na baka simple lamang po yan, paari niyong sabihin na ako po ay gustong-gusto kong uminom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, yung mga tipong mga ganun, ano? Eh yan ho yung kagustuhan mo dahil alam mong yan ay nakakatulong sa iyo. O kaya'y uminom ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Magandang pag-uugali yan mga kasangga, ha? Ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga na naman po ang inyong kasama for this morning. At tayo'y sama-sama together na naman. Kasama natin ang mga kasangga natin, ang mga senior citizens.
1: Kasangga! At kalusugan.
0: Isang mapagpalang araw ho sa inyong lahat mga kasanggang senior citizens, yung mga lulo at mga luna natin na sadyang ataraki pa rin nga po na dahil Ilocano niya. Magandang araw ho sa inyong lahat mga kasangga. Kami po ay nandirito na naman para sa ganun ay makasama ninyo sa ating programa. Maayong buntag sa lahat ng mga Cebuano natin na mga kasangga. Uy, good morning nga pala kay Kuya Agapito. Yan, dyan sa may part ho ng Northern Luzon, part ng Isabela yan. Alam nyo, meron na tayong free will na bumati ngayon sa malupalop ng Pilipinas. Ano ho?
1: Kakasangga at kalusugan.
0: It's all because we are live, mga kasangga. Hindi lang sa ating internet media, maging sa mga iba pang mga applications. Ano? Tulad ho ng YouTube at maging ang Facebook. Tayo hindi napapakinggan dyan. Kaya welcome na mabuti tayo, mga kasangga naming minamahal sa ating programa ngayong umaga. Umagang napakalusog. Kasama ho ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga.

0: Manong More Choco Mix, 9 in 1 plus 1 chocolate drink. Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: KGP, Generics Pharmacy.
0: Ang lahat ng produkto ng Jimmer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
0: Masayang pamilya. Barkada.
3: Yes!
0: At higit sa lahat, ang buhay na masigla.
4: Pero alam mo ba na sobrang dami na ang nagkakaroon ng problema sa puso?
0: Hindi lang sa relasyon, ha?
4: Yung literal na sakit sa puso ang pinag-uusapan.
0: Kaya naman Kasangga, dapat may sapat na fiber,
4: protein,
0: and omega-3 ang ating katawan.
4: Tulad ng pamilya ko,
0: umiinom kami ng Mark Juice.
4: May chia seed kasi.
0: Punong-puno ng protina na siya rin mag-aalaga sa puso ng bawat isa.
5: Honey!
0: O kita, musing mapagmahal at tunay na masiglang pamilya.
2: Mark Juice, 9 in 1 plus 1 drink mix with chia seed.
0: Mabibili na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, at drugstores dito sa ating lugar.
2: Kayo'y nakikinig.
6: Kayo ay nakikinig
2: sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Good morning, yun naman mga kasangga. Magandang pagkikinig time sa inyo lahat. Ito na naman yung kasanggang James Agustin Bariaga sa mga oras na ito sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Hoy, good morning kasanggang Angie Marcamonias. Maraming salamat na naman sa 5 minuto na ating usapan para tayo matuto na naman ng napakarami ano, sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Good morning kasanggang Arvin Enriquez. Uy, magandang pakikinig time nga pala sa aking mga kaibigan ng Lucban, Quezon. Magandang umaga sa Verano Family. Morning po, Pastor Marvin. Nakikinig pala sila sa ating programa, Kasanggang NGMAR.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Ay, nagpapasalamat sa mga kumukonsumo palagi ng ating mga produkto na produktong tunay na nagmamahal at nagbibigay kalakasan at proteksyon sa ating pangkalusugan. Yan po'y atid sa atin ng JMAR Herbs Incorporated.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Ngayong umaga, tuloy-tuloy na po tayo mga kasangga sa ating topiko. No? Napakaganda hong tayo ay kumonsumo ng produktong Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink, ang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinamnam, healthy sa katawan.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Hindi ko na mapatagalin pa mga kasangga. Sayang yung 5 minuto natin. Dapat sagad-sagarin natin na punong-puno ng tamang impormasyon para lalo po tayong matuto, ha? Eto mga kasangga, ang isa sa mga ingredients ng ating Mark Choco Mix na yan ay yung chlorella. Yung chlorella na yan mga kasangga, namin minamahal ay isang uri ho ng single-celled green freshwater algae. O diba, kung alam niyo yung spirulina, may pagkakaiba po sila niyan. Okay, ito po freshwater algae na kilala bilang superfood dahil sa taglay nitong mataas na nutrisyon at potensyal na benepisyo sa kalusugan ng bawat nilalang. Kaya naman sa mga kasangga natin, ano, na ngayon na italaga nakikinig sa atin, nakantabay sa ating programang Kasangga at Kalusugan, makinig ho kayong mabuti kung anong ibig sabihin ng chlorella.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Ang naibibigay ho ng chlorella mga kasangga naming minamahal sa ating pangangatawan ay mataas ho ang protina nito. Kumpleto po niya ng amino acids, parang sa karne at sa ano ba yung amino acids, itlog. Kaya yung kaibigan ko si Chester Tan na mahilig mag gym para lumaki ang mga muscles.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Parang Chester, eto nang inumin natin ha, yung Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix. At saka si paring Joseph Galutan. Okay, dyan siya may part ng Employees Village. Ba, nakikinig yan araw-araw. Nakakalimutan kong batiin. At saka si Kuya Moon Aduro. Yan mga kaibigan natin, ah, sarap. Bukod sa masarap ang Mark Choco Mix, mga kasangga, masustansyang inuming tsokolate ito na nagbibigay ng healthiness sa ating katawan.
8: Kasangga at kalusugan.
7: Yan ha, yung chlorella na yan. Mataas ang protina, vitamina katulad ng vitamin A, vitamin C, B-complex, vitamin E at saka vitamin K. Sino ang nagtatanong ngayon kung anong vitamin K na yan na mayroon dyan sa may chlorella? Baka hindi pa natin alam, mga kasangga naming minamahal. Napakasarap pong sabihin sa inyo. Ang vitamin K na aking binabanggit ay isang fat-soluble vitamin na maalaga para sa ating dugo, buto at maging sa ating puso.
8: Kasangga at kalusugan.
7: At yan ay ating matatamasa sa pag-inom ho ng Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix. Ay nako, ah, napakasarap matuto talaga, no? Yung vitamin K na yan, mga kasangga naming minamahal na galing sa chlorella, makukuha natin ito sa pagkain ng mga green leafy vegetables din, ano? At responsable din po ito, mga kasangga. Take note of this one, ha? Sa blood clotting, o kaya pagpigil sa labis na pagdurugo. Ah, can you imagine, pag kayo nasugat tapos hindi nagkaklat ang dugo natin, ah, hindi lumalapot, mga kasangga, ay di tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo sa ating katawan. Yan na po yung maubusan, mabilis maubusan ng dugo. Ah, yan ho yung naitutulong yan. Okay, yung vitamin K na yan, na kung saan nagbumula yan, sa ating tinatawag na chlorella.
8: Kasangga at kalusugan.
7: Na nandiri yan sa ating Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 juice drink. Mainam, mga kasangga, no? Every morning, no? Ang tamis ng buhay, pero napakalusog naman at napakasustansya naman ng inuming tsokolateng yan.
8: Kasangga at kalusugan.
7: Mga lolo, mga lola, magandang umaga. Natututo po tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat naman sa inyong pakikinig. Ako po si James Agustin Bariaga. God bless you.

0: Bukod sa gumanda ang kanyang pakiramdam, nagbago rin ang kanyang anyo. Eto si Nestor Gutierrez.
1: Ako po si Nestor Gutierrez. Ang edad ko po ay 65. Nagasal ng Pinoy Santa Cruz Marindoke. Ako po ay mainom ng Marcho ko. Malaki ang tulong sa aking kalusugan. Iniit po yung bukol. Saka yun sa mukha po yung sa control ng ilong po. Ngayon po yun. Gumanda po yung aking pakiramdam sa Marcho ko. Yung sa tuhod ay yung rayuma po. Saka yung sa mata po yung control ng bukol po. Ito sa mata. Ngayon po lahat yun. Wala na. Malaki po. Pero kumupis na po. Gumawa po na po ako. Umanda ang katawan ko. Kumaba na po ako ngayon. Maganda ngayon sa aking pakiramdam. Pati normal po ito pag-ihi. Nagpasalamat po ako sa Marcho ko at gumanda po yung aking pakiramdam at ay aking tuhod. Yung sa rayuma, saka yung bukol po. Saka yung sa mata po. Marcho ko po. Umingi sa akin. Ako po ang nangyayang po sa aking mga kapitbahay. Sila ay bumili na ng Marcho ko at maganda po sa katawan.
0: Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink araw-araw. Chocolinam na. Healthy sa katawan. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, at supermarkets dito sa ating lugar.

0: ang mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
1: Carlos Super Drag.
0: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee.
2: Carlos Super Drag.
0: What about Mark Choco at Mark C?
3: Carlos Super Drag.
0: Ang Mark Capsule. Saan mabibili?
4: Carlos Super Drag.
5: At 6 na sangay
0: ng Carlos Super Drag.
6: Carlos Super Drag.
0: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna. Mabibili mo na ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated. Carlos Super Drug. Ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari store, groceries, supermarket, butika, drug stores dito sa ating lugar.
7: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
8: Ang kailangan.
0: Hello! Isang magandang araw na naman sa ating lahat, mga Kasangga. Good morning! Maraming salamat, Kasanggang Angie Margamonias, for giving me away once again para sa ganoon sa ating mga kaalaman patungkol pa rin sa mga ingredients ng ating mga produktong herbal. Lalong-lalo na, mga Kasangga, itong tinatawag natin na Panax Ginseng. Aba, mga Kasangga, ha? Yan ang isa sa mga ingredients po ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural.
9: Kasangga at Kalusugan.
0: Ang inyong Kasangga, James Agustin Maniaga, ay laging ready, mga Kasangga, pag ito ang ating mga pinag-uusapan. Alam niyo ba na ang Panax Ginseng, ayon sa pag-aaral ho sa ating mga research team, ang kasama na natin dyan, sina Kasanggang Arvin Enriquez, at yung mga iba pang mga Kasangga natin sa research team, kasama na po ako doon. Abay, ito yung magandang pampalakas ng katawan, mga Kasangga, dahil napakarami na po ang mga dahilan kung bakit nanghihina ang katawan ng isang nilalang na katulad po natin. Yan po ang isa na naibibigay ng Panax Ginseng. Pampalakas din po ng resistensya, pinapalakas niya ang ating immune system, at pinapababa niya ang ating blood sugar. Okay? Bakit nga ba yan, mga Kasangga, blood sugar na yan? Lagi natin yan topic, mga Kasangga, dahil pagka mataas ang ating blood sugar, mga Kasangga, abay ang level po niyan pag tumaas ay maaring tayo ho ay magkaroon ng diabetes, okay? Kaya nararapat lamang po na yung blood sugar na yan ay nasa tamang level.
9: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasi pag hindi ho, mga Kasangga, dyan ho uuwi, okay? Mauuwi ang pagkakaroon ng diabetes, okay? Type 2, kaya more than that, mga Kasangga. Kaya naman, alamin natin, ano, kung saan nga ba nakukuha itong mataas ang blood sugar na ito. Dapat alam natin kung bakit kinakailangan uminom tayo ng mayroong Panax Ginseng na ingredient na katulad doon ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
9: Kasangga at Kalusugan.
0: Alam niyo, mga Kasangga, na pagka mataas ang ating blood sugar, ulit-ulitin po natin, diabetes ho ang bagsak niyan. Saan natin nakukuha yung mga yan? Pagka tayo ho, mga Kasangga, totoo po yung sinasabi nila na pagka mataas po, kaya malakas po tayong kumonsumo ng kanin o yung carbohydrates, mga Kasangga. Aside from kanin, nandyan din po yung tinapay, ano? At saka yung pasta, maging ang mais, even yung patatas, at lalong-lalo na, mga Kasangga, yung mga matatamis, ano, na klase ng pagkain at mga klase ng inumin.
9: Kasangga at Kalusugan.
0: Ito yung mga soft drinks, yung mga candies, ano pa nga ba, cakes, yung mga yan. Ang mga pagkain ito, mga Kasangga, ay sinisira ang katawan at ginagawang glucose, ano, na siyang pumapasok sa ating tubdugo, at yan ang dahilan kung bakit tumataas ang ating blood sugar o ang level ng ating blood sugar.
9: Kasangga at Kalusugan.
0: Diyan ho tayo nagkakaroon, mga Kasangga, ng sakit na diabetes. Kaya po sa mga Kasangga natin, ang nagiginig sa atin, ha, take note, ang Panax Ginseng, mga Kasangga, ay inilalagay niya sa tamang level ang ating blood sugar. Ibig pong sabihin yan, ha, na bagamat tayo ho ay mahilig kumain ng mga kanin, pasta, tinapay, yung nabanggit natin, matatamis na pagkain, Kagatayo po ay araw-araw namang kumukonsumo po mga kasangga.

0: Ano, dahil once in a lifetime lang naman tayo kumakain ng mga mga pagkain na matataas ang karbo. O kaya matatamis, ano? Ibig sabihin po niyan, pagka tayo po'y nakapondo, o kaya lagi tayong umiinom o kumukonsumo ng merong Panax ginseng na katulad ng ating Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, maaaring mapunta po sa tamang level ang ating blood sugar.
1: Kakasangga at kalusugan.
0: Yan ho yung naitutulong ng ating Panax ginseng. Kaya mga kasangga, ha, sa ulitin, ha, maraming salamat kasanggang Angie Mark Camunya sa pagbibigay mo ng tamang oras para sa ganun ay daan natin ang ating kaalaman patungkol naman sa mga ingredients ng ating mga inuming herbal na atin sa atin ng Jamar Herbs Incorporated. Magandang oras na naman po sa inyo lahat. Ako po si James Agustin Baniaga.
1: Kakasangga at kalusugan.
2: Ang kailangan.
3: Mga kasangga naming minamahal, maraming salamat kay kasanggang Arvin Enriquez na lagi nating kasama. Kasamang Arvin Enriquez, magandang morning to you at maraming salamat din, ha? Alam niyo sipag-sipag ng taong ito, eh, ano? Siya talaga ay nagbibigay din ng mga balita, no, from time to time. Anyway, sa mga kasangga natin na naka-tune in sa atin, good morning kay Mr. Joseph Galutan, saan ka man lupalop ng mundo naroon ngayon, pareng hoy. Magandang pakikinig time. Isa yan sa mga kasangga natin na mahilig uminom ng Mark Cafe 10-in-1 plus 1 coffee mix with brown rice extract. Kaya mga kasangga, ha, sa mga may karawan sa araw na ito, eto na ang

0: Cha, happy birthday sa lahat ng mga may karawan. Yan, magandang karawan ho sa ating lahat mga kasangga. Sa lahat ng mga nagkakaedad na naman. Nadagdag na naman si Lolo, si Lola, si Inang, ni Itang. Good morning, ha? Okay nga rod. At kayo'y nag-birthday na naman. Sa ating verse of the day naman for this morning sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Well, it says here in the book of Hebrews 11:1. Okay, if you have your Bibles with me, please open that in the book of Hebrews 11:1. Nagsabi niya dito mga kasangga, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Again, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. That's the faith, mga kasangga. Alam natin yung faith dahil tayo nakakadama nun at tayo mayroong pananampalataya. But yun na ngayon, nagpapahiwatig yan that we are assured, ano? Kung yung mga bagay-bagay na yan na hindi natin nakikita ay ating pinaniniwalaan. No, diba? Ayon naman po tayo sa ating verse of the day, mga kasangga. Ako po ang inyong kasanggang James Agustin Bariaga. In the name of kasanggang Engimar Camonias, ito po ang inyong lingkod. Nagpapasalamat sa inyo kasama ang ating mga kasama sa research team ng Jimar Herbs Incorporated, maging si kasanggang Hernan Uribe at si kasanggang Arvin Enriquez, si kasanggang Zairin Viloria. Matagal ko nang narinig to, ah. Magandang araw na rin lang. Okay, ako po yung lingkod James Agustin Bariaga para sa Kasangga at Kalusugan.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga beneficyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Sa Bicolano.

0: James, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no? Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit the packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Lim na gabus.
4: Ang means mo nga sa Center Main Branch ay matatagpuan.

0: bagol.
1: Nagtutugod ka na kayang bagol ng kwarta ang ugali din sa rong tao? Ay, dahi, igalani magagong, may kwarta o dahi, raot ang ugali mo?
2: Mas sabikulado o hagon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Han, tulog na ba si baby?
6: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
5: Ay, sorry ah. Han, oras na.
6: Oras na para.
5: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
6: Ay sige, hintay mo lang ako at madahan-dahan ako. Han, halika na. Ready na.
5: Oh, ano yan?
6: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
5: Eh, ikaw talaga, Han.
6: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, pwede may strabo kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, mo niya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Ang

0: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ko na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. The most memorable.

0: Ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon.

0: Dok, ako ta busy pasyente ninyo ka nagkaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapod ko lang ko ta, Dok, kung pwede na akong magkarigos.
1: Masabikulado o hagod?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang pipagulang mo kayo sa ano, mata.
0: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Kumaya ka-operahan.
1: Hindi po.
0: Dito yung nagpa-opera.
1: Dati po hindi ito malabuhon ng parang alapaap.
0: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang ano, alapaap na.
2: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
6: FM.
5: Radio Uragun.

0: itama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: More music, less talk.
4: Oh, yes!
3: Only here on Uragon sa Hapon.

0: talaga? Pwede, lasing ka na. Oo talaga, Mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
1: Pwede, tumigil ka ha. Kanina ka pala, sing.
0: Alam mo, Mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
1: Pwede, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Basta Bicolano o Hagon.
3: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Your perfect music choice.
13: Oh no.
12: All coming up.
14: Okay.
12: Right here.
13: Really?
12: Right now.
14: Oh yeah.
12: On Uragon sa

0: Katutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Masabikulado o Ragun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: only here on Uragon Express. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humiwit.
1: Isa pa!
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya! Lady.

0: Nabadus po ako.
1: Medyo nadaw ka makaw na kita.
0: Ma, nabadusan ako. Dahil kuman lamang sa ako madadagit. Dahil ma ako tutampaon.
1: Oy, parpunduhin daw ako dyan, Alberto.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
6: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
8: The most wanted love songs of the 80s.
9: I can't fight this feeling.

0: 99.7, Orago na niyo. It's exactly 5 minutes before sumapit ang alas 4 ng hapon. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. At batiin natin ang ating mga certified listeners, lalong-lalo na dyan sa Rosales Eatery. Hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Siyempre sa lahat ng staffs na sina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Kaya ng Sex Bomb Girls ng Rosales Eatery. Siyempre batiin natin dyan sa Pacifica Agrivet. Uy, sa lahat ng staff, sa mga napakapoging mga staffs and napakagaganda. Ayan, hello kay Claro, kay Rinar, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Magandang afternoon. And once again, happy Yippie birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthday sa ngayong araw ng... anong araw ba ngayon? Sarata. Ngayong araw ng Lunes. Happy, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Yeah, so tuloy-tuloy lang ang ating Ligaya. Siyempre kasama si Ligaya. So here's a song, Loki by Nikki. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orag!

0: bes, sa totoo sana, bastugon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos mo kita maragayan na sinigwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Hindi mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta bigulado o hagon!
2: Uy, pare, Microfay pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box na Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, my cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Simula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping

97.7 Oragon and Neos, 4:16 in the afternoon, and there you have it, Made You Look by Megan Trainor. And you're still with Ligaya on the Radio. Magandang afternoon pa rin mga ka-Oragon. Thank you. And I love you guys from the bottom of my heart. Ako pa rin to guys, ang babaeng nakaka-L pero hindi nakaka-LL. Well, shout out pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. At para sa inyong mga pagburubati, sige na push na send sa aming number na 0961-355-6393. At eto may nag-text, sabi ni 6398, hello po lady, pakibati naman po ng happy anniversary ang aking minamahal na asawa na si Melanie Cortez ng Kamalig, coming from Joseph Cortez. Ayan, magandang afternoon, happy anniversary sa inyong mag-asawa. Uy, sana magtagal pa ang inyong relationship. Ayan, sa hirap man at sa ginhaw. Huwag nyo nang gagayahin pa yung Coast Guard na trending ngayon sa Tulfo, guys. Na 8 years silang nagsama ng kanyang kinakasama, tapos nakapag-prenup na at lahat-lahat, ikakasal na lang. Nagpakasal pa sa iba. Ang pakasakit, Kuya Ed. And so yes, mga ka-Oragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's The Drama by Alan Walker. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: on my drum.
1: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
2: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix.
4: Banda ng lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
1: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: The most wanted love song.

99.7. Ora ng Nails. It's 34 after 4. Ayan. Coming 4. Ha? Yes, today is May 18, 2026. Oy, nakapag-rehistro na ba ang lahat? Ayan ha, so sayang naman ang chance, habol-habol na. Meron pa kayong 25 minutes. Ayan ha, syempre hanggang alas 5 lang. Awan lang natin, baka mag-extend ang Comelec. Ayan, so yan sa mga ka-

Ayan, shout out sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Magandang hapon dyan sa Rodriguez sa family. Siyempre, magandang hapon din sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan sa, ano guys, sa Kamsur. Siyempre, nakarelate tayo sa hello-hello sa lahat ng mga taga-Kamsur. And siyempre, sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary, weekly, daysary, monthsary, kahit ano pa man yan. Congrats sa inyo. Sana ay magtagal ang inyong relationship. And eto nga guys, nalaman natin nung ano na siya guys, cancer free. Ayan, etong si Kay Abada, emosyonal na ibinahagi ang tagumpay na laban kontra sa breast cancer. Sinabi niya rin dito guys na talagang nakatulong na financially stable ka kasi mahirap lumaban sa cancer kung wala ka naman talagang financial. Yan, nagulat ang fans, followers at netizens matapos ibunyag ng aktres na matagumpay niyang nalampasan na ang kanyang laban kontra sa breast cancer. Yan, hindi natin nahalatahan, no, diba? Dati, ang dami-dami pang mga bodyguards dun sila napansin, pero eto pala, may lumaban pala itong si Kay Abad. Yan, inilabas niya yan noong kanyang birthday vlog. Yan, nagsimula daw ito guys nang makarana siya ng matinding pananakit ng tiyan na una niyang inakalang simpleng acidity lamang. So, grabe naman no, sumakit lang yung tiyan mo tapos may breast cancer ka na. Grabe, kaya talagang importante din naman talaga ang magpa-check up mga kaorago. Yes, ayan mga kaorago niya ng aking chika-chika, kaya dyan lamang kayo. Here's the Cap of Joe. Stay tuned in only here on Big Double 9 9.7 Orago.

0: Seryoso.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
2: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix.
1: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
3: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: So, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: You want it.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Tatay, anong pangalan mo?
3: Isidirio.
2: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
3: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
2: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
3: Yun na.
2: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
3: Sa puso.
2: Sa ano pa?
3: Sa baga. So, sa kidney ko.
2: Oo, narahay ka po digde?
3: Iyo po. Narahay ako.
4: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Mga Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
0: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: All the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
3: Ano ang nararamdaman mo?
4: Makakupo.
3: Hindi mo maibuka?
4: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
3: Pag binubuka mo? Silang buwan ka na nakahiga lang?
4: Isang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
3: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
4: Pinawisan na po ako.
3: Tapos, hindi ka na nahilo?
4: Hindi na po. Namulat na po.
3: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
4: Hindi po.
3: O, gagaling ka na in Jesus' name.
5: Salamat po. Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita kids po tayo.
9: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Minis Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pangaran mo?
5: Edwin Bosan. Pipagulang mo pa, Edwin.
4: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
4: Kumuya, kaoperahan.
5: Hindi
4: ka nagpa-opera.
5: Dati po, hindi ka managulang mo pa. Alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap.
5: Nag-nilipis na po ang alapaap.
1: Ang Minis Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
5: Parang oval ano.

0: maliit na baga siya nakita ko.
1: Oo, Jesus na siya.
2: Kami sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulogan pa yun ko. Anong baga ko natutulog?
3: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Yun po. Narahay ako.
2: Kami sa mga Center Main Branch ay matatagpuan.

0: Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: So, ano pangalan mo?
5: Pastor Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagbiwala ng mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
1: Ang Mimi's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtigang po dito sa Means Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati na kakarahaya. Hindi na po inaatake na para kumikiro ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat at tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
5: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwangan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Hi, Kim.
4: Tumutin po kami 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
2: dugo.
4: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po sa po.
2: Wala na yung
4: bukol.
2: Bukol. Tapos yung kate.
4: Bukol.
2: So ano nakatulong sa'yo? Yung means kape? Yan lang ang iniinom mo.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 20.

0: Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
5: Love, yes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata po,
4: malabo.
5: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis na.
4: Malinaw-linaw na. Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
4: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
5: Maganda yung eyes pa.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo. Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
6: Tulong.
4: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
6: Yes.
4: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after one month?
6: One, ano po, 30 over 80.
4: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
6: Yes.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay

0: Block 7, Barangay Binanwangan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Anong pangalan mo?
5: Maria, Lupis Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, Kukulo.
4: Pero na pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
5: 160.
4: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
5: Apat na beses.
4: Anong makulog? Tulak?
5: Tatlo na.
4: Very ano?
5: Mag-auson.
4: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
5: Nadal naman nagparakulog.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Maricel.
4: Anong na mga nararamdaman mo?
5: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko, kapitaan. Tapos yung minsan yung pagdun ako, nagpapaltipate yung hindi ako nakakatutog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa.
4: Ngayon, ano ang unang binili mo?
5: Ito po yung Means Coffee.
4: Ano ang unang na gumaling sa'yo?
5: Pagdumi po, dati minsan day na ako yung isang araw. Ngayon po, araw-araw, isang tatlong beses.
4: Yung pagtulog mo?
5: Nakapaganda na po.
4: Ah, dati ihi ka ng ihi?
5: Opo.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Maricel. Hindi ako nakakatutog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
5: Means Coffee.
4: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
5: Pagdumi po, dati minsan day na ako yung isang araw. Ngayon po, araw-araw, isang tatlong beses.
4: Wow, yung pagtulog mo?
5: Maganda na po.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwangan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok San Tolino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Medyo matanda yan na lawas sa mga damon, nangungbita ng tungkol.
4: Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
5: Maray po.
4: Maray na? Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
5: Maray ang lawas ko, pero ang pagpagturo ko ako, kinunan
4: po. Ayun, sa pag-CR mo? Hindi
5: mo po.
4: Maayos na? Maray sukape?
5: Ayun po, ma'am.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Video matanday ang nalawas sa mga tamon, kalitupon.
4: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag-
5: Maray po.
4: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
5: Maray ang lawas ko ay garo.
4: Magaan?
5: Magaan.
4: Pagkatulog mo?
5: Pagtulog ko, okay naman po.
4: Ayun, sa pag-CR mo? Maayos na? Maray su kape?
5: Opo.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Ano ah? Ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
5: Magayon ko. Nagra lang ko ang grado.
4: Huling po ni Nins Juice. Dati ang grado niya, pera?
5: Ano? Ano man, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
4: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
5: May so siyang 89, nagbing 92. Tapos well, with honor siya.
4: Tapos healthy?
5: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, siya mag-smoke, siya magtakaan.
4: Active.
5: Oo, active. Tsaka ano yung...
4: Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo!
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
6: Napanakulog ang sapuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Hindi mo siya na ang tigang maintenance ko. Sabay pa manapunog ang maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagpapano ko, nanonormal. Okay.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24,

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Anong pangalan mo?
5: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiit po, tapos yung sa tiyan ko po, nga para kulog.
2: Ano ito, day ka na nga nga to, kampulog?
5: Hindi na po talaga.
2: Parang walang ka lang nag-inom?
5: Mag-one month lang po.
2: Day ka na kikapos yung pag-angos? Pag nagkakapos yung pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
5: Parang matutumba po ako, dahil ito yung
1: ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: Bulak 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Bulak Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo, tatay.
4: Itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa Love Keeper ang bulan.
5: Karambulan ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka?
5: Hmm.
4: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
5: Lim na gabus.
1: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay

0: Temple of Seven, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Bibene itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
5: Eh, pwede si maestra po kung ang ito.
4: Mapabaak na punta.
5: Oh, tapos sabi ko, nairan lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
4: mga bukol.
5: Mga bukol.
4: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
5: Opo.
4: Oh, ano sabi sa imo?
5: Ano niya, ma'am?
4: Wala nang bigon. Oh, grabe pa salamat sa imo.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
6: Si Teresa Talupare, yung pumila ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip na naman. Nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ako ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
7: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sumubutagan na nag-ano, umutumin ako. May mga blood-blood ako nagbubuta.
4: Tagal na yan?
7: Tagal na. Noong na, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga, tapos yun, nabuntisan na yung eyes ko.
4: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
7: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo. Ano ang nararamdaman yung mata ko po? Hindi mo maibuka?
8: Hindi po. Nahihilo ko palagi.
4: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
8: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po. So,
4: sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
8: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo?
8: Hindi na po. Namulat na po.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
8: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
8: Salamat, Lord.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
9: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Mimi's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 20.

0: 7, Barangay Binangwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pangaran mo?
5: Edwin Bautang. Pipagulang mo po, Edwin.
4: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
4: Kumuya, kaoperahan.
5: Hindi
4: ka nagpa-opera.
5: Dati po, hindi ka managulang mo. Parang alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap.
5: Nag-linupis na po ang alapaap.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
6: Parang oval,

0: maliit na baga siya nakita ko.
1: Oo, princess na siya.
2: Ang names ng mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang names ng mga San

0: Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtigang po dito sa Means Wellness Center. Okay. 2 months pa lang, nakamatay na ka para hindi na po tinatapin na para kumikiro ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat at tapusin ko ang format sa binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: 7 Barangay Binangwangan Pilar Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Kidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Kidoran Albay. Beside Kidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
4: Love, yes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata po.
2: Malabo?
4: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis na.
2: Malinaw-linaw na?
4: Malinaw-linaw
2: na. Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
2: Oh, so maganda ang eyes ba?
4: Maganda yung eyes pa.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Kidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Kidoran Albay. Beside Kidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
5: Tulong
2: beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
5: Yes.
2: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pirana sa nasa BP niya after 1 month?
5: 30 over 80.
2: Tapos, pero may nagpa-blood chem?
5: Yes.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Anong pangalan mo?
5: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, ito po nun.
4: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
5: 160.
4: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
5: Apat na beses.
4: Anong makulog? Tulak?
5: Ako na.
4: Very ano?
5: Mag-auson.
4: Mag-auson. O nga na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
5: Nahaday naman ang panakulog.
1: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay

0: Ano pong pangalan mo?
1: Maricel po.
0: Anong na mga nararamdaman mo?
1: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko, kapitaan. Tapos yung minsan yung pagbuna ko, nagpapalpikit. Hindi ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
1: Minsan dalawa.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
1: Yung po yung minspot.
0: Anong unang na gumaling sa'yo?
1: Pagdumi po, dati minsan day, naagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, sa tatlong beses.
0: Yung pagtulog mo?
1: Nakapaganda na po.
0: Ah, dati ihi ka ng ihi?
1: Opo.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang names Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo! Ano pong pangalan? Pangalan mo?
1: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
1: Minsan dalawa.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
1: Minspot.
0: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
1: Pagdumi po, dati minsan day, naagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, sa tatlong beses.
0: Wow, yung pagtulog mo?
1: Maganda na po.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan

0: branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Video matanday ang nalawas sa mga damon, lalutupot.
4: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
5: Maray po.
4: Maray na? Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
5: Maray ang lawas ko ay garo.
4: Magaan?
5: Magaan.
4: Pagkatulog mo?
5: Pagtulog ko, okay naman po.
4: Ayun, sa pag-CR mo?
5: Hindi
4: naman. Maayos na? Maray su kape?
5: Opo.
4: Ayun.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo!
4: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
6: Magayon ko. Nagralang to ang grado. Magayon po ni Nins Juice.
4: Dati ang grado niya, pera?
6: Ano? Ano, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
4: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
6: May so siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
4: Tapos healthy.
6: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man. Hindi siya mag-smoke. So siya magtaban.
4: Active.
6: Oo, active. Tsaka ano yung...
4: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice. Ano?
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Nanay! Anong pangalan mo?
5: Pilar Gustin. Medyo matanday ang nalawas sa mga damon, nanggigitan, tungkol.
4: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
5: Maray po.
4: Maray na? Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
5: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagturo ko, okay naman po.
4: Ayun, sa pag-CR mo?
5: Hindi
4: mo. Maayos na? Maray su kape?
5: Opo.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
7: Ito, sige na. Sige na. Sige na kung matian. Sa lawas, may mga nagtulog sa kuya. At tulog ang puso ko. Tapos alam ko lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbas ko, mamati ko sa kurahayan. Sige, salamat po.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Hi, Lola Roselinda! Ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
8: Napanakulog ang sapuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Iyot na ang tigang maintenance ko. Sa day pa, manap na gang maintenance ko na high blood. For me, normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagpapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanwangan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Anong pangalan mo?
5: Si Ladinda Borromeo. Ano po, nung daragan ko, nagaparapayok po. Tapos yung sa tiyan po po, nagaparakulog.
4: Ano ito? Dahil ka na nangangato? Pampulog?
5: Hindi na po talaga.
4: Pero ako po lang ka lang nag-inom?
5: Mag-one month lang po.
4: Dahil ka na kikapos yung pag-angos? Pag nagkakapos ang pag-angos po, ano nangyayari sa emo?
5: Parang matutumba po ako dahil ito'y arutin.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
6: Karambulan ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
6: Lim, nag-abuse.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan

0: 7 Barangay Bininuangan Pilar Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Kidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Kidoran Albay, beside Kidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: May benefit itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
5: Pwede yung maestra po kung ang ito.
4: Mapabaak na kung tao.
5: Tapos sabi ko, hindi na lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
4: mga bukol. Ang mga niya, nahiling mo siya?
5: Opo.
4: Ano sabi sa imo?
5: Ano niya, ma'am?
4: Wala nang bigon. Oh, grabe po, salamat sa imo.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Bininuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Kidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Kidoran Albay, beside Kidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
6: Yung pumirma ko allergy. Isang linggo lang ako nag-tip na naman. Nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa kapunta ako ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung pamunta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Kidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Kidoran Albay, beside Kidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
7: Ang problema ng mata ko, parang may mga kuro-kuro sinibuga ka ng mga ano, umibumin ako. May mga blood-blood ako nagbubuga.
4: Tagal na yan?
7: Tagal na. Ngayon na, nilagyan ng eye drops. Ang gati talaga. Tapos, yun, nagumpisa na yung eyes ko.
4: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
7: Wala na. Matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nagabila ko ng eye drops.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Kidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Kidoran Albay, beside Kidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo. Ano ang nararamdaman? Nararamdaman yung mata ko po. Hindi mo maibuka?
8: Hindi. Nahihilo ko palagi.
4: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
8: Isang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
4: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
8: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo?
8: Hindi na po. Namulat na po.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
8: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Kidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Kidoran Albay, beside Kidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
9: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24,

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pangaran mo?
3: Ano dang igo dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
3: Muya kaoperahan?
5: Hindi
3: ka nagpa-opera?
5: Dati po hindi ka manabuhin ng paro ng alapaap.
3: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
5: Nag-inupis ko ang alapaap.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: maliit na baga siya nakita ko.
1: Oo, Princess na siya.
2: Ang names mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang names Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulungan pa yun po. Anong dagang ko natutulong?
3: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
4: Yun lang.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang means mo nga sa Fermin Branch ay matatagpuan.

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
3: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtiga ko dito sa Mimi's Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati na ka karahayan. Hindi na ko tinatapin para kumikirot ni isa naman na ilang minutes. Ngayon, salamat. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pangalan mo?
5: Karuya po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa means?
5: Nagbiwala ang mata po, ang bagat, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit sa paano, nakakadiretso na.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay

0: Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Hi, Kim. Tumutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po mama at saka ano,
3: dugo.
4: Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sapo.
3: Wala na yung
4: bukol.
3: Bukol. Tapos yung kate.
4: Opo.
3: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
1: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
5: Yes.
4: Pero ang nagdetox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
5: 1, ano po, 30 over 80.
4: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Hello, yes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
6: Kasi po, yung mata po.
4: Malabo?
6: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
6: Medyo malinis
4: na. Malinaw-linaw. Nakakakita ka na ng konti?
6: Oo.
4: Oh, so maganda ang ice ba?
6: Maganda yung ice
1: ba. Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Isang dalawa.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
5: Mimi's coffee.
4: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
5: Pag dumi po, dati minsan din nakagulong na isang araw. Ngayon po, araw-araw, sa tatlong beses.
4: Wow, yung pagtulog mo.
5: Maganda na po.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24,

0: dahil itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
1: Kiperambulan ito.
0: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
1: Clear na gabus.
2: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang tama para sa mga gustong magpapayat, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Hello, Ben. Anong pangalan mo?
1: Ako si Mary Roscoe. Dati po kaya, aki ko, bawal yung vitamins kong bakal. Ngayon talaga siya magkapal. Sadid po siya, kulang siya.
0: Malnourished?
1: Oo, kulang siya sa
0: tingin. Kailan taon na siya?
1: Mag-6 years old po.
0: So, sakitan siya, pero may ubod sipon?
1: Oo, pero may po.
0: O yan, kamusta na sa aki mo?
1: Marire na po siya matibay siya magkapal. Makusap na siya.
0: Maliksi ho na?
1: Maliksi po siya sa kapal.
0: Dati habo magmaluto?
1: Dati habo ko maski gulay.
2: Ang Ministry Health Center ay matatagpuan sa Barangay 24.

pagkakabot sa panandagan. Mamamagatog kanimo sa kamatuwa o kasiguruhan sa inyong kaluwasan. Hinihangan. Tumulungan sa pamamaturan. Sa kapaglamang gipaluluhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tumulungan sa pamamaturan.

Sa atong pagpadayon ni Gala, sukin di paminaw sa lain-lain ng mga dapit di kita karo madunggan sa atong broadcasting program sa Timbangan sa Kamatuuran sa Radio Broadcasting Network. O madunggan usab kita, Gala, sukin di paminaw sa audio live stream. O maingon usab makiksunan sa atong Facebook Live. Kumusta ka mong tanan? Hinaot nga na ka mo kanunay sa maayong panglawas. O balaygo ng atong labaw nga magkagagahom, atong hinatag ka niya ang dungog himaya o pagpasalamat tungod sa iyang pagkamaayo sa matag-usa ka nato. Ato makaigsunan, gitimbaya ang tibuok nga puwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ubas sa pagdumala ni Pastor Dilo Senyera, mga kabanang pastors, evangelists, district leaders, regular members. Panayon makaigsunan, naguhimo sa pagsuporta, pagtinabangay, sa pagyayungay sa bandakong buluhaton sa atong buhi nga Dios, sa pagmantala sa maayong balita pinaagi sa ato ang programa sa kanila. Sa tanan nato mga tigpaminaw sa lain-lain mga dapit, kumusta ka muntana ni Gala o kauban nato karon si Brother Evangelist JN Basilaban, kumusta Brother JN o timbayang atong mga tigpaminaw?

0: moy di ay makaigsunan dili na hinuon, tinuod. Daghan biya na. Usak ka disappointing makaigsunan ang kanang gitawag na tuog disappointment nga mahitabo sa kinabuhi sa tao. Kana bitawong gadahom taon niya nga maluwas taon niya pag-abot sa panahon. Dili di maluwas?
1: Dako kayo panang
0: pagkasubanan. Panang lit kita, Brother G, nagwali ta. Kita'y nagwali sa mga balita o niya pag-abot sa tumoy, wa ta maluwas. Pagkadako nga di malas makaigsunan. No? Dako na nga di malas. Di igit ta manugot ni ana. Pero atong siguruhon igsuon ng kaluwasan nga kana bitaw mo angkunta nga wala alanganin, kana bitaw mo angkunta igsuon, maklaim yun na to ang ato ang giangkon. Kaya kung mo claim ta nga dili na to maangkon, pinakasakit na. No? Sad kayo na makaigsunan. Subo kayo na nga pamalandungon. Ano man, mahitabo na makaigsunan sa Matthew chapter 7 verse 23 nga og 22 makaigsunan nga adunay moingon nga Ginoo, Ginoo, naghimo man kami mga propesiya, nagsangpit may sa imong ngalan, nagpagula gyud may giyawa sa imong ngalan, sa ato pa nagampo, nagdayig, nagsimba, tanan siguro gihimo na na para sa Ginoo. Gidahom na nga maluwas sa siya, pinaagi ni ana. Gani, gahilak pa, Brother GN. Sakat seryoso sa dagway. Makaigsunan to, gifeel niyang presensya sa Ginoo. Pero, dili manggod pinaagig emosyon, makaigsunan nga, atong dagpon, makaigsunan sa hilak-hilak ang mga buta nga, atong gilauman nga, mauna ni ensakto, kung siya may gingon sa aglangit ng Amahan. Matthew 7, verse 22. Sakit kayo na ipamandong isuna. Muna nga, kinanglan ato, yun yung hinuktukan kanunay. Kung naata maigsuon ba sa kaha sa hinsakto o wala ba? Kaya kung wala mga kaigsunan, dali ah. Dali una to, Brother J. Naapay panahon mga kaigsunan nga ang Ginoo, magtultul ka na to mga kaigsunan sa higsigpit nga dalan. 7 verse 22 sa Mateo, nag-ingon siya.
1: Daghan unya ang mag-aingon ka na ko ni atong Adlawa. Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imungalan? Og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imungalan? Og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan.
0: Tanawara, so imo mabasa, Brother JN, nga nagidaghan. Pag ingon nga daghan, dili gamay. Unya, kung imong itandi, makisun, kining daghan, raba, nasibo, rabog, yudbol, sa katapusan mga panahon, makisun sa Matthew chapter 20, Revelation chapter 20, nga ang ilang kadaghanon sama sa balas sa baybayon sa dagat. Ang ilang kadaghanon. Munang daghan, yud ang muingon ni Isu niya, Ginoo, nag-angkon, nagkuhan man mi, nagsangpit mi sa imong ala, nag-alagad man mi ni mo. Pero subo kayong pulong, makaigso na madunggan, maigso na kanang nabati igsoon sa usaka agalon, matod pa sa katapusan mga adlaw, nag-ingon ng pulong. Atong basahon, Matthew chapter 7, verse, dirita magsugod, makaigsoonan sa verse 23. Kung sa may gingon sa balang kasulatan, matod pa din eh. Atong basahon, verse 23.
1: Pagun niya, magaingon ako kanila, wala ko gayod kamu ikaila, pahawa ka na ko, kamu mga mamumuhat o daotay.
0: Wala de mailhi, mga binati na ito mga tigpaminaw. Wala de mailhi.
1: Grabe.
0: Wala man makaila, Brother GN, sa ito pa, wala ma-recognize. Huwag yun siya ma-recognize nga, siya katawan sa Diyos. Nga naman, kay wala siya mailhi, wala siya'y ilhanan. So ato ning diskubrihon, Brother JN, nga nung walay ilhanan ng uban, o nga nung makaigsuunan nga wala sila dawatas pag-abot sa panahon. Kaya naamang kuy pagsimbang, gidahom na ito, igsuun nga, sinisakto, apandili di ay pag-abot sa katapusan mga adlaw. Kada bitong gingon diha sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 7, nga, ang ilang pagsimba makaigsuunan na himong kawang, tungod kay nagsimba sila sa mga kalagdaan nga hinimo lamang og tawo na nga dili porket nagsimba na ta, mingon na rin ta nga insakto na ni, so taon pag idato i-confirm na to sa Ginoo, pinaagi sa iya mga pulong kung kini mao ba ang iyang kabubuton. Matod pa sa 7 bersikulo 7.
1: Tawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao.
0: Yes, muni mga kaigsunan ang pahimangno. Mabitaw na nga, karon i-reveal sa Ginoo, Brother JN, ang insaktong adlawng ipapahulay, ang adlawng ikapito nga wala mahinumdumi sa tanan, sanglit nga atong nadunggan mga kaigsunan nga gipanudlo, pud lagi nga wala na po'y adlawng ipapahulay. Muna nga, wa gyud ni mahinumdumi, wa matultuli. Pero karon ipahinumdum, ipaila sa Dios mga kaigsunan i-reveal, ipakita sa balaang kasulatan makaigsunan unsa ang ikapitong adlaw sa simana ug unsa kini kaimportante sa kinabuhi sa tao. Pangutana, Brother Jean, unsa man ang ikapitong adlaw semana? Ato ning tanawon magsulat sa Biblia, ha? O dili si pastor mo ay ato ang pasultihon ani sa iyang kaugalihong pulo o si evangelist baka ha, o si brother and sister, kundi li ang Biblia mo ay ato masahon. Matthew chapter 28, dirita magsugod, Brother Jean. Unahon nato ning usa ka adlaw makaigsuunan din ning gilitok sa Biblia. Matod pa sa balaang kasulatan nga gitawag adlaw papahulay ug unang adlaw sa semana. Ato na intanaon, Matthew 28 verse 1.
1: Ug sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay, sa nagbanag-banag pa ang nahaunang adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan.
0: Yes. Atong ibaluan nga na ipulong adlaw papahulay, nilabay.
1: Nilabay na ko, sir.
0: Nilabay na. Sa ato pa kanang word, nilabay ng adlaw papahulay na humana. Sunod sa adlaw papahulay, unsang adlaw?
1: Unang adlaw.
0: Nagbanag-banag ang adlaw, unang nahaunang adlaw sa simana. Kinimoy ato ang sulbaron, igsoon. Unsa ning adlaw ang ipapahulay, unsa ning unang adlaw simana. O kinimapa, mapatigbabaw makaigsunan o atong madiskubrihan, pinaagi sa gitawag na itong translation sa lain-laing pinulungan sa tibuok kalibutan aron atong matultulan makaigsunan unsa yun yung unang adlaw o ikapitong adlaw sa simana. Dirita makaigsunan sa gitawag igsuon o English sa King James Version. Atong i-translate, Brother JN, sa King James, nagingon siya,
1: "In the end of the Sabbath,"
0: ang English makiksunan sa adlaw ipapahulay, Sabbath, end. Ang end makiksunan, tapos na. Humana. Ang adlaw ipapahulay, humana. Sunod.
1: "As it began to dawn toward the first day of the week."
0: First day of the week, unang adlaw simana. Karon ang pangutan na unsa may ngalan sa gitawag og unang adlaw sa simana. Sa Good News Bible makiksunan, diri na to masabtan nga niya igsuon ang unang adlaw semana ginganlan. Matod pa sa mampulong?
1: "After the Sabbath, a Sunday morning was dawning. Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb."
0: Yes, yes, ato mabasa igsuon na after the Sabbath humana ang adlaw papahulay. "A Sunday morning was dawning." Sa ato pa naklaro na din nga ang unang adlaw semana Sunday di ay, Brother JN.
1: Klaro ka ba, sir?
0: Kay Sunday man, unsa may sunod Sunday? Unsa may sunod Sunday? Monday. Oh, Monday. Diba? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, unya ang ikapito, ikapila? Ikapito, unsa mga lana?
1: Sabbath.
0: Sabbath day or Saturday. Muna kung imong tanaon makaigsuunan, imong mabasa din eh, sa gitawag igsuon og Las Sagradas or sa GFA makaigsuunan, gisgutan din nga after the Sabbath, no? Unsa man ning Sabbath igsuon? Sa Spanish Bible gibasa nato, mabasa nato di klaro, Matthew chapter 28 verse 1.
1: "Nofemdo Sabado."
0: Yes, Nofemdo Sabado. Sa King James, sa Cebuano version igsuon, balikan nato ha. Sa Cebuano version unsa ganito? "Og sa paghilabay na sa adlaw ng ipapahulay," sa Spanish Bible, "Nofemdo Sabado." Sabado gyud ay ang adlaw ipapahulay. Nilabay na ang Sabado. Kanang Nofemdo. Nilabay na ang Sabado. Nilabay na. Ang Sabado, adlaw ng ipapahulay. Unsa ito gingon ganiya? Primero dia, di simana. Unsa itong primera di dia? Unsa itong primana dia? Primera dia? Kanang primera igsuon, Spanish na siya. Muro nagkauban sa kana bitaw mangambyo kag kanang kanang sakyanan, primera, segunda. Oh, okay, primera dia, unang adlaw semana. Unsa yung adlaw, unang adlaw semana sa Good News Bible?
1: Sunday.
0: Sunday makaigsunan, matud pa klaro kayo sa Good News Bible. "After the Sabbath, Nofemdo Sabado, a Sunday morning." Klaro kayo. Ato nang gi hubad ha, sa lain-laing pinulungan. "A Sunday morning was dawning." So, unang adlaw semana, Domingo gyud ay mga kaigsunan. No? Domingo gyud. Ug ang ikapitong adlaw, Sabado. Natultulan ba, Brother Jean? Natultulan ba natong ang adlaw ikapito?
1: Natultulan.
0: Natultulan na. Unsang adlaw?
1: Ikapito.
0: Ikapito. Unsang pangalan sa adlaw ikapito?
1: Sabado.
0: Sabado gyud mga kaigsunan or Saturday. Matod pa sa gitawag igsuon o 15th century nga gisulat makaigsunan ni William Tyndale, gihubad nga Living Bible, Saturday ang word dito makaigsunan. So klaro kaayo igsuon ang balaang kasulatan nagsulti, sabadog yun ang adlawang igpapahulay. Buna nga si Jesus igsuon, basahon nimo ang Lucas 4:16. Nagpakita siya example. Si Jesus Christ mismo makaigsunan ha, dili na tamo adtublain. Si Jesus Christ makaigsunan himong modelo, mabitong gitawag ta makaigsunan og mga sumusunod ni Kristo kay ngano man nagpakita siya batasan. Igsuon alang kanato nga kita nga musunod makaigsunan gitawag tag mga Kristohanon mga sumusunod ni Kristo. Lucas 4:16 unsa magingon?
1: Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo. Og sumala siya ang nabatasan, siya misunod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa.
0: Ato pa, niadto siya sa adlaw nga igpapahulay igsuon si Kristo. Munang nga, kung kita Christian, so walay rason nga dili ta mahimong Sabbath keeper. So mahimo gitang Sabbath keeper kay si Jesus usa ka Sabbath keeper. No? Ingon siya makaigsunan sa Spanish sa Cebuano popular version, ato mabasa nga si Kristo nabatasan niya nga miadto sa sinaguga sa adlaw Sabado. Sa Spanish Bible kaha Brother GN, ato basahon ni para masabtan nato nga uy naapo dai ni sa Spanish Bible. Ato basahon na, ato basahon.
1: Chigando a Nazareth onde fora criado. Entron na sinaguga no dia de Sabado.
0: Yes. So, kung imong basahon makaigsunan sa Biblia, unsa giingon sa nga kanang adlaw Sabado. Intro na sinaguga do dia de Sabado. Nisulod siya sa sinaguga sa adlaw Sabado si Kristo na ang makaigsunan. So klaro kayo ba do JN ang gipasabot sa balaang kasulatan nga uy, ang adlaw igpapahulay Sabado di ay. Parting tinawa makaigsunan bisag kadto lang nga bersikulo. Di na tamo at tuglain. Oh, naanay mabasa nimo igsuon nga Sabado ang adlaw igpapahulay. Unya kadang imong gikuptan diha nga Good News Bible maayong balita Biblia mao man popular kay Brother GN. Basa sa listahan sa mga pulong na nakabutang dito nga kanang adlaw igpapahulay Sabado. Oh, naanay na sa listahan sa mga pulong kanang glossary ba? Oh, mabasa na nimo. Klaro na pud kayo sa diksyonaryo. Oh, tanaw ang diksyonary. Seventh day of the week, mabutang dito ah, Saturday. Og dili pa gyud ta kanang kumbinsido, tan-awa na lang imong kalendaryo, gawas kalendaryong bag-o. Kanang karaang kalendaryo, ang unang adlaw Domingo gyud, ang ikapito ana nagpula, Sabado gyud na. Muna nga kung imong tan-awon makaigsunan, klaro kaayo sa mga ebidensya, Sabado gyud ang adlaw ikapito makaigsunan. Apan alang kanato nga mga naka wala pa makasulod Brother GN. Pwede pa ta makasulod. Pwede pag yun ta makasood, makaigsunan ni ining adlaw ang ipapahulay. Kaya naging unang Ginoo, panlimbasogin ninyo ang pagsulod sa adlaw ang ipapahulay. Kaya nga naman, kining adlaw ang ipapahulay, makaigsunan, nagpabilin pa na hangtod karon. Katong argumento, maigsuon, nagingon sa uban nga, awala naman na. Giputol naman na sa panahon ni Kristo, kauban na siya sa sugo nga gilansang dito sa Kalbaryo sa krus. Iksun tinuod niya na ay sugo nga nalansang kauban, makaiksun na nalansang kauban ni Kristo dito sa Kalbaryo. Mga seremonya luto, mga pagaladhalad, mga seremonya, mga pista sa mga Hudiyo, mautoy mga gitawag og seremonya lo. Apan kining moralo makaiksunan nga nasulat sa balaang sugo nga napulo ka sugo adlaw ikapito, nagpabilin pa ni, naabay pruweba sa Biblia sa bagong tugon. Hebrews chapter 4 verse 9 nagingon.
1: Busa nagpabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios.
0: Yes, nagpabilin pa di pagingon nga nagpabilin wala na wala ba di.
1: Wala.
0: Nagpadayon gyud ni siya. Buna nga kadtong nakadungog igsuon sa mensahe nga wala na nagpadayon. Ato ning timan-an bersikulo, Hebrewanon 4 bersikulo 9, nagpabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Kung tao ta sa Dios igsuon, mo pahulay gyud ta, Brother GN. No? O kung kita makaigsunan wala pa diha sa kapahulayan, ayaw ka balaka higala. Naapay higayon igsuon makasulod ta sa kapahulayan sa Dios kay dili pasirado ang kaluwasan. O kini makaigsunan na ay dakong kalambigitan sa kaluwasan. Tunaan po nato na sa sunod na po di gayon ni gala kay di man yun ni mahurutanan. Tunaan po nato unsaon na magbalaan ang adlaw ipapahulay unsay mga pamaagi. aron dili ta makalapas sa adlawng ikapito kay daghan ra ba kaayo karon nakailag adlaw ipapahulay pero malinapason sa adlawng ipapahulay. Mapo na atong tun-an ni galas o kindig pamuno. So atong na diskubrehan karon Brother GN nga ang adlawng ikapito sa Sabado gyud ay. So kung pananglit lahing adlaw ang imong ipahulayan kana bunga lamang kana magsuon sa impluwensya sa nag-usab sa adlawng ipapahulay kay sa Biblia Brother GN amang gitag na Daniel Kapitulo 7:5 nga dili nato mabaso lang ato kaugalingon Brother GN nga basulod pud nato ang uban nga ato gyung naandan ang una ang unang adlaw semana kana bitaw ang adlawng Domingo mao mong ginaandan yun sa uban Biyernes ang uban lahing adlaw so naandan yun na pero kanang tanan makigsunan bunga na sa katumanan sa tagna sa mga nag-usab sa unang panahon na abdi ay nag-usab Brother GN tunan po dato na dili lang kini mahurutron igso naapay daghan nga atong madiskubrehan nga naa gyud ay nag-usab pod sa balaang sugo sa Dios mo hinungdan nga namat-an nila ang dili tinuod adlaw ipapahulay naandan nila ang dili adlaw ipapahulay mo dag kumadto bitaw kag Jerusalem ba do GN kumadto kag Luhulilan ba oh. Kung ang imong adlaw ipapahulay dili adlaw ikapito ikaw rogi maglahi didto ikaw rogi maginusara didto tingali or naay kauban nimo nga dili haom sa adlaw ipapahulay dito sa Jerusalem. Pag matingala na lang kang, uy, wa may trabaho karong ikapitong adlaw. Kaya naamanggod sa Biblia na, gani si Kristo nangilin, Brother GN, siya misulod sa adlaw ipapahulay sa sinaguga. So klaro kayo, iksoon nga, dili na siya ingon nga herses, dili na siya ingon nga kanang dili kamatuuran, kundili atog yung gibutyag iksoon ng kamatuuran. Muna nga, usakad akong ebidensya ang Israel. Nga sumusunod makaigsuunan ang adito makaigsuunan naggumikan ang kaluwasan no kay nga naman si Kristo manggo didto na tao si Kristo makaigsuunan ang Mesiyas igsuon na tao didto sa nasod sa Israel mo na kung basahon nimo Brother JN ang Biblia sa Juan kapitulo 4 bersikulo 20 bersikulo 20 gisgutan din ni Brother JN nga kining gitawag Brother GN og mga Hudiyo diin didto manggod gikan ang kaluwasan 22 day atong basahon 4:22 sa Juan
1: kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi kami nagasimba sa among nailhan kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo
0: yes asa nagikan ang kaluwasan
1: sa Hudiyo
0: sa mga Hudiyo mo na nga kanang ang adlawng ipapahulay sa Hudiyo insakto ikapitong adlaw semana Sabado gyud na nganong didto gikan ang kaluwasan kay didto man natawo ang ato manuluwas didto sa Jerusalem gitukod ang iglesia ni Kristo makaigsuonan nga matud pa magsuon ingon siya sa Mateo 16:18 Pedro sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang ako iglesia gitawag dag iglesia sa Jerusalem dili na iglesia sa Roma dili na iglesia sa Pilipinas iglesia gyud na didto sa Jerusalem ug ang gitawag iglesia dito nga natukod sa Jerusalem makaigsunan ang iyang adlaw ang ipapahulay Sabado gyud na munang kung nasumpay ta sa mong iglesia ang gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem dili gyud ta maglahi Sabado gyud ta parihas gyud ta nila makaigsunan munang salamat kay igsuon sa inyong pagpaminaw ha? Sa programa na to Timbangan sa Kamatuoran sunod na pud tingali sa mga panahon ni igsuon niya na murag na man tingali pangutana Brother GN no na may pangutana may abot na ay pangutana diri. May gabiin yun to na mayong ganiin yung duha. Ang akong pangutana bahin ni Satanas mauban mauni nahibalos ba siya nga maimperno siya? Maulang na pastor. Yes, nahibalo gina siya Brad. Nahibalo gina siya nga maimperno siya. Kaya nga naman gitagana namang good niya ang gitagana namang good makaigsuunan siya o gitawag ba do GN o kalayong imperno nga walay pagkapalong. Ubasahon nimo ang 20 makaigsuunan ang yawa og Satanas igsuon gitambog si Satanas makaigsuunan itambog igsuon sa kalayo nga walay pagkapalong mo na kung basahon nimo ang Biblia Brother GN kining Satanas makaigsuunan moabot ang panahon makaigsuunan nga siya malaglag dakpon siya gapuson siya sulod sa 1,000 katuig Brother GN bilangguon siya o niya itambog siya sa kalayo basahon ganin na to ang Mateo 20 pinadayag 20 versikulo 7 last verse mga kaigsunan
1: Og inigkatapos na sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan.
0: Oh, buhian unya pagkahuman unsa may mahitabo. Ha? Magpahisalaag siya unya isugnod ba gid sila impierno ato basahon ni sila.
1: Og mitunga sila ngadto sa halapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan.
0: Kauban na Satanas ani Brother JN. Og unya
1: og ang siyudad nga hinigugma apan dehay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila.
0: Sa to pa lamyon si kalayo nakaibalo na siya nga may impierno mo nang manabla na lang gid siya Brother JN. Kaya wa na magid siya kaluwasan. Mo nang tablahon ta niya nga ang inon punta niya nga dili malangit kay pa ero may impierno gid punta. Mo na nga iya gid tang limbungan tanan sa Ginoo. Mo na nga di gid ta magpalimbong Brother JN. So salamat kay Igala Sukindig Paminaw sa inyong pagpaminaw sa itong programa sa Timbangan sa Kamaturan hantod sunod higayon sa samang takna o sa sama na pod nga istasyon. Kita managuban makaigsunan sa itong programa din lamang sa Timbangan sa Kamaturan. Atong dapiton Brother JN ang Ginoo pinaagi sa itong hiniusang pagampo atong iduko atong naulo. Pagampo ta Brother JN?
1: Diyos, sa labing amanan, malaan, yun na ikaw sa tasaan sumalit. Ginoong Diyos, salamat kayo sa tanan. Ngayon mga gipahayag, amahan, ng mga kamatuoran. Amo nga nasairan, o Diyos, ang matuod, nga igupahulay, nga ikaw mismo, o Diyos, mo ay naguna sa pagsunod ni ining ugupahulay. Ikaw magkatabang, sumatausa ka na mo sa tanan ng mga katauhan, nga nagapatalinghog. Ikaw magkatabang, o Diyos, nga mabatna na mo. Lang itong nakaalam, balang espiritu. Aron kami o Diyos magasunod sa mga kamatuoran nga anaa nasulat sa balaan nga kasulatan. Ikaw usab magapanalangin sa tanan karon yung mga nagapaminaw. Sa tanan o Diyos nga dunay mga balatian, dunay mga problema sa kinabuhi. Ikaw magahupay amahan, magahikap sa ilang kasing-kasing. May mo nga anaa sila kanunay sa pagkamalipayon kanunay. Aron sa pagsunod sa imong kabubuton o Diyos, inay mahimo nga masunod sa tanan ng mga katawan nila. Huwag ang malama, isalig ito yan ang tanan, pinagilama sa ngalan ng Ginoo Hesus Kristo. Personal bugtong manuluwas. Amen.
0: Buna mga sukintig paminaw, salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagpakiguban sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan. Ang tudsunod di ganyan sa mga takna o sa mga istasyon, kita maguban-uban sa ngalan sa itong Great Provider or Heavenly Father nga may naghatag sa adlaw-adlaw Panginoong Lanon. Sa ngalan usab sa tibuok nga puwersa Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara o mga kauban ng pastors, inyong alagad Pastor R.J. Kasing Magaingon o si Brother J.N. Magaingon, ang Diyos magapanalangin na to kung maminaw ka, mabulangan ka. Dalay ganun Diyos.
2: Paalaala ang hinihati
3: at pinapakinggan ang mga sasadangan ng Diyos mula sa sabalang kasulat. At kung sa sarang mayroon na iyong mga katanungan, pwede na bang i-guess o tumawag sa ating cell number sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang pagpapala ng Diyos ay susasabi
4: sa ating dalangin. Basta Bicolano o Lagun!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalangidan. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

saw both their lives flash before her.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: istasyon ng tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
4: Uragon.
7: Uragon. Uragon. Uragon.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aan tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Masabikulado o agon.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
4: Perambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka?
4: Hmm.
3: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
4: Clear na gabus.
5: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Mga alaala ng nakalipas.
4: Wala nang makilala ka aming mahal.
3: Kay sarap balik-balikan.
5: Bakit ngayon ka lang?
3: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
6: Love me. You tell me.
3: Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Tatay, anong pangalan mo?
2: Desiderio.
1: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
1: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
2: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, digde?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang means mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang means mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.

0: natin sa inyo ng Miswang Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Miswang Center. Dito sa ating programang ikaw at ang iyong kalusugan sa Miswang Center, hindi tayo basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Alam mo naman si Tita Maricel, gusto ko laging systematic at may empirical data. Bago tayo dumiretso sa ating malalim na audit, heto muna ang isang riddle para sa iyo. Dalawa ang bintana pero isa lang ang tanaw. Kung ang isa ay tuhod, ang utak ay naliligaw. Ano ito? Siyempre, ang sagot dyan ay ang ating mga mata at ang neurological integration nito. Ngayon pag-usapan natin ang amblyopia. Hindi ito simpleng malabo ang mata. Ito ay isang system failure sa pagitan ng optic nerve at ng visual cortex. Sabi mo nga, question everything. Huwag kang nakikinig sa mga nagsasabing salamin lang ang katapat niyan. Maling-mali sila. Sa kasaysayan ng ating species, ang binocular vision ay napaka-critical para sa depth perception. Kailangan ito ng ating mga ninuno para sa hunting at survival. Kapag ang dalawang mata ay hindi nag-i-emit ng parehang signal quality sa utak, nagkakaroon ng competitive inhibition. Ang utak mo, inaanak, ay isang efficiency machine. Kapag nagitan ng visual cortex mula sa isang mata ay garbage data dahil sa blur or misalignment, gagawa ito ng neural pruning. I-off ng utak ang input mula sa mahinang mata para maiwasan ang diplopia o double vision. Ang amblyopia ay hindi structural problem ng eyeball mismo, kundi isang neurodevelopmental mismatch. Ibig sabihin, hindi perpekto ang lens at retina mo. Kung ang brain-eye connection ay corrupted, hindi ka pa rin makakakita ng maayos. Ito ang tinatawag nating captured sight sa mundo ng ophthalmology. Masyadong nakafocus ang marami sa refractive error or salamin, pero nakakalimutan ang synaptic plasticity sa utak. Huwag tayong mag-sugarcoat. Kailangan maintindihan natin ang mechanisms kung bakit ito nangyayari. Ang isang delayed visual processing ay hindi lang basta bagal. Ito ay latent latency sa neural transmission. Sa simula, ang mga senyala sa hindi physical kundi functional. Poor spatial localization. Hirap ang pasyente na tansyahin ang distansya. Ito ay dahil sa kahanan ng stereopsis. Kung wala kang binocular solution, ang mundo ay parang 2D picture lang. Visual fatigue and astigmatism. Dahil ang isang mata lang ang gumagawa ng lahat ng computational work, mabilis mapagod ang ciliary muscles. Kaya ka nagkakaroon ng mga headaches, lalo na kapag high contrast ang paligid. Peripheral neglect. Ang utak ay unti-unting nag-a-adapt ng monocular map. Hindi mo napapansin, pero ang field of vision mo sa apektadong side ay parang naka-low resolution o deprioritized ng isang central nervous system. Microstrabismus. Minsan, ang mata hindi halatang dilim, pero mayroong fixation instability. Ang mata ay lumulutang dahil hindi ito nakalock sa isang target. Kapag hindi na-address sa critical period karaniwan bago mag-age 7 or 8, ang amblyopia ay nagiging permanent neurocircuitry. Suppression scotoma. Gumagawa ang utak ng blind spot sa software level. Kahit bukas ang mata, ang visual cortex ay hindi nag-register ng image. Ito ay active inhibition. Eccentric fixation. Ang fovea, ang sentro ng malinaw na paningin ay hindi na ginagamit. Ang pasyente ay tumitingin gamit ang gilid ng retina na may mas mababang photoreceptor density. Resulta, permanenteng 20 over 70 o mas malabo pa. Contrast sensitivity loss. Hirap makakita sa madilim o sa mga sitwasyon na magkakalapit ang kulay. Ang iyong photopic at scotopic vision ay compromised. Crowding phenomenon. Hirap ang mata magkilalanin ng isang object kung ito ay napapalibutan ng ibang objects. Ang neural resolution ay masyadong mababa para sa complex pattern recognition. Why the system crashes? Bakit nga ba sumusuko ang utak sa isang mata? Hindi ito malas, ito ay biology. Una, strabismic amblyopia, misalignment. Ito ang pinaka-common. Kapag ang mga mata ay hindi nakatungo sa iisang direksyon, duling o banlag, ang utak ay nakakatanggap ng dalawang magkaibang images. Dahil hindi kaya i-process ng utak ang dalawang magkaibang data sets ng sabay, high cognitive load, pipili niya ito ang mas malinaw na image at i-ignore ang isa. Ito ay isang survival mechanism para hindi mahilo ang tao habang naglalakad o tumatakbo. Pangalawa, refractive amblyopia. Ito ay kapag ang isang mata ay may malaking difference sa refractive power kumpara sa kabila. Halimbawa, ang left eye ay 20/20 pero ang right eye ay may malalang astigmatism or nearsightedness. Ang utak ay makakatanggap ng isang high definition image at isang low resolution image. Ang gagawin ng utak, i-off ang low resolution feed. Inaanak ang tawag dito sa IT ay data throttling. Pangatlo, deprivation amblyopia. Ito ang pinaka-severe. Nangyayari ito kapag may humaharang sa liwanag na pumapasok sa mata gaya ng congenital cataracts or ptosis. Droopy eyelid. Kung walang light stimulus na umaabot sa retina sa unang bahagi ng buhay, ang visual cortex ay hindi kailanman matututong mag-interpret ng images. Ang neurons doon ay gagamitin lang ng utak para sa ibang functions. Use it or lose it, ika nga. Dito tayo magiging blunt. Ang mainstream medicine ay madalas mag-focus lang sa touching, pagtatakip ng malakas na mata. Pero inaanak kailangan natin i-audit ang internal environment. Ang visual system ay nangangailangan ng mataas na antas ng essential nutrients para sa neuroregeneration. Ang mga anti-nutrients na kinakain ng marami, gaya ng seed oils at lectins, ay nagiging sanhi ng systemic inflammation. Kapag ang iyong microglia sa utak ay lagi on fire dahil sa maling diet, mahihirapan ninyong visual cortex na mag-repair o mag-create ng mga bagong synapses. Kailangan natin i-optimize ang iyong sound-mind-body connection para masuportahan ang natitirang visual function mo. Dapat mong tandaan, stem tall, see the flood. Ang flood dito ay ang dagat ng maling impormasyon at mga pagkain sumisira sa iyong neurological integrity. The cascade effect, amblyopia as mechanical and hydraulic failure. Sa ating clinical audit, huwag mong isipin ang amblyopia ay parang silang salamin lang. Isipin mo itong isang hydraulic failure sa iyong neural pathways. Kapag ang isang pipe, ang right eye mo ay may mahinang pressure signal strength, ang buong manifold, ang visual cortex ay nag-a-adjust. Ito ang tinatawag nating the cascade effect. 1. Proprioceptive drift. Ang iyong utak ay umaasa sa visual input para malaman kung nasa ang iyong katawan sa space. Dahil ang right eye mo ay hindi nagbibigay ng tamang depth data, ang iyong cerebellum ay kailangan mag-overwork. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay may microstumbles o kaya ay mali ang tantya sa pag-abot ng gamit. Ang mechanical output mo ay nagiging inefficient. 2. Ocular hypertension and drainage. Kapag ang isang mata ay laging strained, nagkakaroon ng tension sa extraocular muscles. Ang tension ito ay pwedeng maka-apekto sa aqueous humor dynamics. Isipin mo ang mata mo ay parang isang hydraulic pump. Kapag ang muscles ay laging tiyat at tumuhod, ang drainage system ng mata ay pwedeng maging sluggish. Ito ang dahilan kung bakit ang excessive brightness ay nag-trigger ng sneezing at headaches. Ito ay isang systemic overload. 3. Neuroinflammatory loop, 0.5. 4. Ang inflammation ay parang rust sa iyong neural wires. Kapag may rust ang wires, lalong mababagal ang visual signal. Ang amblyopia mo ay lalong lalala ang processing delay kung hindi natin lilinisin ang iyong biological system. Inaanak, para ma-manage ito, kailangan natin yung strategic intervention. Hindi ito basta uminom ng gamot. Ito ay pag-rebuild ng iyong internal infrastructure. 1. The animal-based foundation diet. Dahil ikaw ay nasa Albay, gamitin natin ang mga resources natin dito. Ang mata at utak ay gawa sa lipids at cholesterol, retinol, vitamin A from beef liver. Huwag kang makikinig sa mga mainstream opinion na masama ang taba. Ang retinol ay ang fuel ng iyong photoreceptors. Pagbalik ka ng atay ng baka o baboy sa palengke ng dalaga. Ito ay bioavailable. DHA from Fresh Catch, ang isda mula sa ating karagatan, tabako or legaspi port ay puro ng omega-3. Ito ang nagpapabilis ng neural transmission. Kung gusto mong mawala ang delayed visual processing, kailangan mo ng high DHA environment sa iyong utak. Coumarin from eggs, para sa synaptic plasticity. Kailangan ang utak mo na mag-rewire para mas mabilis ang response time. 2. Eliminating interference or anti-nutrient audit. Tanda ng 7 commandments, avoid anti-nutrients. Ang mga seed oils gaya ng vegetable oil na nabibili sa bote ay parang sludge sa iyong capillaries. Kapag ang microcirculation sa iyong mata ay barado ng oxidized linoleic acid, paano makakatanggap ng oxygen ang iyong optic nerve? Itapon mo na ang mga yan. Gumamit ka ng lard or taba ng baboy or coconut oil na marami tayo rito sa Bicol. Huwag mong hayaang lumabang iyong paningin dahil sa pagpapabaya. Narito ang mga tulungan sa kanilang problema sa paningin ng Miss Wanga Center.
1: Sikulason sa gali. Pwede kong matapos.
2: Not ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano? For operation?
1: Iyo
2: po. Ngunit yan, anong ginibo mo?
1: Ano lang po ako? Ay, scrub lang po ako.
2: Oh, so isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
1: Sige.
2: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
1: Magayon na po ang findings niya.
2: Glaucoma free ka na?
1: Glaucoma free na po ako.
2: Di ka na daoperahan? Uy, mo!
1: Po sa may mga kamatian po sa mata, glaucoma o tatangat, mag-igil lang po sa lens wellness para mabulong po ang sa inyong namamati.
3: Ako po si Josephine na Romero, ang mata ko, nang lalawgon, ano pong nahiling na ako.
2: Wala ka na nakikita?
3: Nahiling po ang lalawgon, ang mata, ang dungo, ang yuso, mayo na. Ang layan, blurred na.
2: Lahat blurred na?
3: Mana? May katarata ako. Kung gusto na akong pa-operan mo lang to, huli ang sabi na akong pag-o.
2: Oo.
3: Kung pwede pang marahay sa papa.
2: So, mga ilang buwan kang ganyan na wala ka nang makita?
3: Tulong buwan na to. Pero niya akong may alalay.
2: O, ilang buwan ka na sa akin?
3: 4 bulan.
2: So, mga ilang buwan ka bago nakakita ulit?
3: 10 bulan.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan ko?
4: Hello, yes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata ko.
2: Malabo?
4: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? 4. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis ma.
2: Malinaw-linaw na?
4: Malinaw-linaw lang.
2: Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
2: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
4: Maganda yung eyes.
2: Anong pangalan mo?
4: Ako po si Mima.
2: Ano ang problema ng mata mo?
3: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sumibubaga ng mga gano. Tumitumin ako. May mga blood-blood ako nagbibuta.
2: Tagal na yan?
3: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga, as in pinapikitan ako. Tapos, yun, nabumpisa na yung eyes ko. Ang banda ko. Na pinanggal sa mata ko. After mo, ang sarap.
2: Nawala na yung mga ano? Sabi mong sinulit?
3: Wala na ngayon. Wala na.
2: Pakikate.
3: Pakikate, wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng hydra.
0: The Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Tarak 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santolino, Rizal Street, Banwaan, Pidoan Albay, beside Pidoan West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hatin sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
6: Bukas sa Bicolano, Oragon!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Philippine Standard Time on minuto na pasado alas 6 nin pagkaga.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Uli na kan programang madiskutir kan mga kontrobersyal na isyus kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibon. Maumaw kan mga marhayan buo dadagugon. Ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasis. Simbaga, kaiba ang Batikana komentarista sa Kamikula, mayong iba dito, dito Sanchez, sa programang Uragon, Bullseye.

0: Diyos Maray na aga tabi sa inyo kabuls. Good morning! Alas 6 na naman in pagkaga, madyan na kamo mag-iriba na naman kita sa programa. And syempre, sagod naman kita ng alas 7 sa pagkusutakan mga signifikanting issue na naman kanal daw. Yan dyan, syempre, tampok man sa tuyang mga bareta. Abangan po sa Dailang Maaloy sa tuyang nagkakalakaga na buena manong bareta. Ene po sa inyong lingkod, Manilito Sanchez, at your service! Ano na, nangyari? Kasun ma sa Senado, ah, dahil man nangyari so mga bana-bana na magkakaigwa ning kudeta na naman, Kuya Ryan. Tay, guwabaga nagwarak o kaya nagsisirkular na mga barita kasun ma, bago po mag-sesyon, nasabi magkakaigwa na naman nin kudeta and sisipaon sa pwesto si APC. Alan Peter Cayetano. Nasabi, an pwede daang magsalida si Mig Subiri. Si Sai, Robin Padilla. Rimati na kita kani kung Robin Padilla ng Senate President. Rabu, ana? Bakit mo ako sinisigawan? Ikaw ba nagpapalamon sa akin? Senator Robin Hood, ah, totoo ba niya na ikaw ang kasama ni Bato pag takas? Ay, hindi ko muna sasagutin niya yan at doon ako sa investigasyon muna magpapaliwanag at wag muna sa media, kayo naman. Tama man, may tama man. At dahil man talaga, kumbaga, tama man, may investigasyon na ikukundukta, kaya duman na muna lang siya masimbag bako na sa media. May tama ka man. Pero uyaan na barita, Kuya Ryan, kunata na taday na dagos ka suod ma su kudita. Taan barita, undeal daan ni Chis Escudero kuta ki kaita kaita no ki Soto ta siyempre gusto nindang sipaon si APC ano ngunyan an kondisyon daan ni Chis Escudero sigun sa mga barita ki Tito Soto ngaya pariyo man sinda former Senate President ngaya Tito Sen uni ngayaan ko yan ko, deal. Ako ngaya, okay ngaya ako magkudita ngaya kita ribayan ta ngaya si APC. Pero uni ngaya, ako giraray ngayaan Senate President. Yun. Yun daw suurulay kasudma. Kaya dahil nangyari po mga tugang su kudita, ta gari abu mani, ano ni? Abu mani Soto, Tito Soto, ano? Naarog kayan ang mangyari, ta aram na ninda kung ano ang mangyari sa impeachment, lalo na kung si Senator Chis na naman ang yaon dyan, naging controversial baga siya duman sa terminong fourth weed. Kaya kumbaga, ayo po na ito ang pigukonsideran na naka-black o kaya naka-ulang o kaya naka-pingente. Kan pigasabing nag-circular na bareta na magkukundukta giraray ning kudita kasud mang Lunes sa Senado and sisipaon sa pwesto sa presidente sa Senado si Alan Peter Cayetano. Pero yan nga ni, dahil nangyari, and bilang 1311, matapos po na mag-presentar o kaya mag-manifestar na sa Senate President, si Senator J.B. Ejercito, the good one. So, the bad one, gari kakasuhan na, pinapakasuhan na kan DOJ, pig-recommender na ba kan DOJ sa Ombudsman, nakasuhan ng plunder. Saka graft and corruption si Jinggay. Diyos ko dahil. kaya yun na yan mga tugang tabi, ano? Nagmanipistar na suduwa si JB Ejercito the Good One at saka si Mig Subiri na sinda po daa gusto ninda sa minority. Kaya ang bakbakan sa numero 1311. O ano, may waiting? O pwede na gayyan, tarayainan nyo sa waiting. Tawara man istil gay digdi sa Albaita, pinundo bagat, tabig pa para sulot kan mga illegalista man. Oh, kaya 1311 tabi ang numero dyan po sa Senado ngon yan. Siguro kung na arog ka to nagkauro yun gayon na ibabalik sa Senate President si Escudero, pwedeng piraan kalyado ni Escudero. Kung yao na siyempre si Escudero, yao na yan, siyempre kuha na sinda, dusi na. O sisay pa ang mga kasabay ni Escudero kuta na kung sakali na nag-uro yun na mabalintong and then siya manggararayan maging Senate President. Delikado gayon ano, pwedeng kung siya paso naging Senate President na naman, pwedeng naun siya mi na naman so pag at least kasunma nag-convince so Senado bilang impeachment court ano. Kaya medyo grabe ang suspense kasunma sa Senado, haros ang focus sa Senado. Yan po ang mga nagkapirang mga significanting development and aradyan igwapang mga kawing-kawing na mga pangyari sa Senado, specialmente duman sa mga komitiba dyan po sa Senate. And puwera kayan mga tugang dahil akong gayo tutok duman sa mga investigasyon dyan so baradil-badilan bagang nangyari ta kwan ito. Kumbaga, pasali man sana ito, bahala na katuan NBI, baral-balinan nindo yan dyan. So mga may gibo kaya na mga pasaling yan na baranil-badilan man ngayon dyan sa Senado, turultugan nindo na, tangarig ariglado. Ano pa ang mga barita at tanigdi? Marahit ang barita, digdi, ano na, game 1 na sa atyan, Kuya Ray. So, San Antonio, saka OKC, game 1 sa atyan. Ngunyan na aga, ano, sa aga man, so, kaso, di, ngunyang gayod ang game 1. Ha? Di ko aram man schedule ta ba? Schedule kaya bagayaw nigdi sa American oras. Di ta aram kung nigdi sa Pilipinas. Anong oras sa Pilipinas? O pero, pirming aga yan nigdi sa tuya. Tabanggi duman sa inda. Kailangan aldaw, ano? O basta importante, medyo iriba-ibaan sa tuya lamang na pigihiling and bakong puro na sila problema sa Pilipinas, medyo magtagahiling man sa sports na medyo makonsuelo lamang ano. So anday lang nakalaog digdi sa mga paborito kong team na maglalaban-laban, so Piston na daog, so Piston kan Cavalier ano. Digdi sa mga tulong team na iniyo, haros digdi ang mga star player nila, mga Hubin, so mga I mean, so may mga kwan pa, dati pa na laban, ha?
1: OKC sa
0: Houston. Oh, so Thunder, OKC sa San Antonio. Game 1, ngunyan, na pupu na? Oh, yun. Nagapuo na pala nga ni oras talig sa Pilipinas, banggi duman sa Amerika, ha? Kaya iyan ang laban. Sa aga man, primero man, game 1 sa semi-final ninda mga tugang o finals na nga ni ta East and West na ini. Sa West, San Antonio saka Oklahoma Thunder. Sa aga naman, so Cleveland Cavaliers saka New York Knicks sa Eastern Conference. Yan. At least medyo maibay lamang ang sa tuyang pigiling sa television kung puro na siya na consumption dyan sa Senado. Ano? Sa local man mga tugang, ini magayon ini tabing sistema talaga ni Mayor Isam ano, people believe talaga kita ni Mayor Isam sa delegates kan Legazpi para sa palarong pambansa. Eroplano ang sakayan Kuya Ryan, pasiring duman sa venue sa Agusan del Norte, tapos pabalik. Round trip ticket, eroplano, social talaga naman si Yurmi ano, palibasa ganador. Gold Pen Award ko niyan eh, kisa may. Eh not so, igwa pa mga nainot, and then so pinakahuring mga award. So, Pansiam and Legazpi City para sa mga pigbibisita kan mga turista. Pinakahuri, so nakuha po kan Legazpi City duman sa number one sa mga LGU sa bilog na Kabikulan, and ini po mga tugang top economic powerhouse yan sa local income ranking sa gabos na mga syudad di po sa Bicol, and yan po so report kan Bureau of Local Government Finance na ang Legazpi City mga tugang iyo po ang igwakan kanini pinakalangkaw na pagtalubo kan income economic powerhouse local income ranking yan susug po yan duman sa local government finance preliminary statement of receipts na report ninda. And ngunya naman ang mga delegasyon kan Legazpi City para sa palarong pambansa sa Mindanao. And sasakyan ninda bakong by land at saka by sea kundi airplane. Kaya baya airplane sinda tabe. And apura kayan Kuya Ryan na pigdagdagan pa na su allowance. Kan mga delegates talaga si Mayor ano galanti talaga si Yurmi. And pwera kayan syempre su mga incentives pa ano naghahalat para duman sa mga magiging gold medalist sa palaro. Kaya ang team kan Legazpi delegate sa palarong pambansa alangkawon ang moral ngun yan alangkawon ang fighting spirit. Dahil po sa mga arog kaining pigpapailing, pigpapamati na suporta asin man na inspirasyon yan, pampakusog buot sa mga athletes na malaban sa palarong pambansa yan. Very good, very good. Tapos sabi naman kanso mga kritiko ni Mayor Isam, pati ba naman ngayon ipag mamalaki niya pa? Yalangan man! Gusto mong sabihin, arog na kayan, iyusan na ang pinaka-LGU digdi sa Albay, naku sa ibang mga probinsya. O pero digdi sa Albay, iyusan na po ang delegates na via airplane. Kaya ang mga players, ayahay, tranquilo Kuya Raita, pero ang uras man sa na yan, 1 hour guide ang biyay kaya nalidigdi. Or pa Manila, Manila to Mindanao sa Agusan. Madali man siya na, di gustong sabihin, pag abot duman, bakong rugado ang mga players, pwede nga ning pag-abot, paka pairingalo ka dikit, pwedeng pumait na. Bakong araw kan mabiyay ka by land, mabiyay ka ning bus, pirang aldaw. Masakay ka mo sa ferry pa Mindanao, pirang aldaw pa yan, Diyos ko po. Ay, rutoy na, pag abot mo na. Ay, hindi mo. Pahingalo mo na nga kita. Grabe nga subya yung rugado. Bug-bug sarado na su player. Bug-bug sarado na. Pag-abot duman sa binyo, oh, Noy, si kaso na, tamadalagang ka. Ay, hindi nga yan. Makukulog pa ngayaan sa kuyang lawas. Ay, naday mo na nga kita ang puroon. Makukulog ang lawas. Kaya pag-abot sa competition, no, kulilat ang luwas. Taday na sa kondisyon sulawas. Pero sa Legazpi, iplin sinda. Naka-iplin. Kaya tranquilo. Maurag talaga si Yurme. Maurag ka, Yurme. O ano pa, ang katandoanis na ang mga tugang bakoon na daang kuyan. Ano po baga sa inda? Happy Island, ano? Ang katandaan is dango niyan, Kuya Ryan, bako na ngayang Happy Island. Nyako na ta daw. Ang sabi sa social media, Sad Island na daa tabi. Ito daw nyako ta Sad Island na daa. Pur medyo da kaya, tan sa katandaan is daa, wara kuryente, warang tubig, alangkaw ang presyo kan petrolyo, and nag-aabot pa ngayon sa 44 degrees Celsius ang heat index. Grabe man agad, ano? Oh, mamundo na ngunyan ang katanduan is bako na ngayang Happy Island. Ay, inla kita. Maray na agatabi sa mga tugang ta, mga kauragon ta dyan sa katanduan is, kumusta ang buhay-buhay? You know you can't deny, surprise I gotta pay. Sa kagaroon dyan sa katanduan is, pati ang mga politiko man dyan, garide ay man nagtutunong sa sige man ang drinkilan man, ano? Ano daw yung kaya sa politika di sa to sa Pilipinas? Tasigan, iriwal. Ano daw kung arugon tan ibang nasyon? Iyon man sana, kitang mga, sige mga sa Pilipinas, numero uno kitang arug-arugan. Pag ano ang gibo sa ibang nasyon, pig-arug ta. Ano daw kung iyan ang arugon ta sa ibang nasyon na ang politika tadigdi sa panahon sa naning eleksyon, panahon sa naning kampanya, pagkatapos yan, tapos na pag... magsararo na and then magtarabang-tabang na bakong sigipan iriwal. Yaaw na sa pwesto ng gana na sigipan iriwal de pag nagkakakuruntin to. Lalo na sunadaog, lalo pang makulog ang buta na daog baya, sige man ang dulak. Sige man ang pakiiwal, tadig di baga sa to, sigan iriwal sa politika. Kung ano iyan taarog kita kainig sa Pilipinas, apisar na kita numero unong para arog, natataday taarogon sa ibang nasyon na pagkatapos kan politika, tapos na. Ah, magkasurundo na, magkasararo na, magtarabanga na, tapos. Saka naman kita mag-iriwal, barakbakan, ah, mga issues sa panahon naman ng eleksyon, bako. Pero digdi sa to, dahil tapiga-arog ang ibang nasyon, apisar na mga arog-arogang kita. Gabos baga digdi sa to sa Pilipinas, piga-arog ta sa ibang nasyon, lalo na sa Amerika. Ah, yung baga, pati ang pag sa edukasyon, piga-arog ta sa Amerika. Sa mga pagbado-bado, sa mga lifestyle, piga-arog ta na Amerika. Pero pag abot sa politika, natado yung taday tana-arog ang Amerika na abot sa nasa panahon kan kampanya eleksyon ng iriwal. Pagkatapos, tama na, purundo na, tarabanga na, di, yan, saka naman, pag-eleksyon naman. Iyan ang pingangalas ko na, tatada itapiga-arog ang bagay na yan sa ibang nasyon, ano? O sige na, tama, re-restore kita, Ratchan, hindi na muna kita, sa Buena Manong Barreta.
1: Buena Manong Barreta, headline.
0: Diyos maray na aga, all down in Martes, petsa 19 na sa Mayo 2026, headline sa mga bareta, 5-day work week ibabalik na sa LGU Daraga. Solar-powered water system project sa Ginubatan Albay, Padagos, na nakatiwangwang. Sa Bareta Nasional, Senado, Mayo in leadership change matapos na mag-adjourn. Sarado International, duwang US fighter jets, nagbanggaan. Yan ang headline kan mga bareta.
1: Buena Mano Barreta, mga bareta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sa inyong magiging tabag bareta Maninito Sanchez. Detalye kang bareta inutunta sa lokal. Naging tangarig na ang matawananin pabor ang mga gusto man na magtransaksyon. Urog na sa pag-abot na kan aldaw na Biyernes, mas maray man dagiraray ang 5-day work week sa lokal na gobyerno kan daraga. Ini ang mga binutasan na payag kan alkalde kan Banuaan, MVP Vic Perete, consent plano na ninda na ibalik na sa dati, 5 aldaw na ang trabaho sin opisina sa lokal na gobyerno sa masunod na bulan, pun Lunes na sa Good Biyernes. Ini matapos ang pirang sima naman na pag-implementar ninda kan 4-day work week, ulian sa biglang uminalantuman ang presyo kan mga produktong petrolyo, daraman kan gira duman sa Middle East. Mientras tanto, hasta sa presente, nakatiwangwang ang solar-powered water system project sa barangay Doña Mercedes, Ginubatan, Albay. Consign kadakol ng mga residente sa nagreklamo na hulita na iman ini napapakinabangan sa ibong yan kan may 2 taon na napinunan ang trabahong ini. Segon kay Barangay Kapitan Ray Uraa, Hunyo 8, kan taon 2024, Inaunahan ang nasambit na proyekto na may fundong maabot sa 10 million pesos. Nagtuga subuot ang kontraktor na matatapos ang proyektong ini sa Laog Sananin 2 sa gudtulong bulan. Alagad, makalisan haros 2 taon na. Ay Diyos ko. Mantinido pa mangiraray na day ini nag-ooperate o kaya non-operational as in day man napapakinabangan kan mga residente. Alas 6:23 na nin pagkaaga. Daman mo na kita sa barabaktot na bareta ni Your Honor, mga ano ni bangkero. Ah, tama, bangkero sa Pasakaw, Camarines Sur, magkakaigwaman danin ayuda. Sige, tanakalinya na duman si Your Honor sa maresibining ayuda. Manu Joey, pasok.
1: Urago Live.
2: Mga bangkero sa Pasakaw, Camarines Sur, magkakaigwaman din ayuda. Inan pinakumpirmara ni Alcalde Nino Taiko, kanasambit na banuaan, susog sa iya, medyo nalingaw na, o nakalingaw, ang banuaanin Pasakaw, na iguanin mga bangkero, na nangangayipo maning krudo, na kunsain iguanin mga barangay, na nasa ibong kandagat, na kunsain ang sainang pinigasaan, ang pagsakay sa bangka, na nagagamit din krudo o gasolina. Kung kaya pinagsabi ni Alcalde Taiko kan banuanin Pasakaw na magkakaigwaman sindanin ayuda hali sa DSWD parehas kan mga tricycle driver na nainot na nakaresibi nin ayuda mientras tantong ang mga bangkero o nagbabangka digdi sa banuanin Pasakaw ang makaresibi man nin ayuda hali sa DSWD asin hali sa lokal na gobyerno kan banuan nin Pasakaw, Camarines Sur. Mga tugang-dugan niya ito informasyon sa lado lokal, si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Report!
0: Alas 6:25 na din pagkaaga.
1: Buena Mano Barreta! Mga baretang lugar. Local News.
0: Balta na ang tani ba pa mga nagkakalagag ang bareta sa lokal, biglalauman kan Comelec, digdi sa Legazpian, sobra 3,000 na dagdag ng mga botante sa syudad matapos ang voters registration. Nasa indang ipinagsagibo para sa maabot na barangay asin man SK election sa Nobyembre. E pinakayag ni Legazpi election officer. Sa paagi man niya ni Attorney Connie Del Castillo na kan Abril 2 o kaya Abril may maabot sa 2,784 ang nakapagparehistro sa Comelec kasin man piglalauman na balang kawini sagod sa 3,000 matapos ang huringal daw kan registration kasunma. Magiging dagdag ini sa 130,000 na mga rehistradong botante sagod April 2026 na naaprobada na sa election registration hearing. Sa ibang bareta, ipinayag ni Tabaco City District Jail Warden, Jail Superintendent Freddy Caballero II, ang rason kaya sinda naging numero uno bako sa nada sa probinsya Canalbaycon sa bilog na Rion Bicol. Sindaan saro sa mga nominado bilang pinakamatibay na district jail sa national level. Kasabay sa rason ang pagiging produktibo na kansena mga PDLs o kinang pong mga persons deprived of liberty. Sa likod yan, kan pagiging residente sa mga kulungan, huli sa sindaman na livelihood activities sa Laog. Egwang eksistido man na kooperatiban sendang mga PDLs na nakulang tabang para sa pagsustiner asin pagmantiner kan sendang kabuhayan sa Laog kan District Jail asin padagos na nakakasuporta sa sendang pamilya sa luwas kan karsel. Nagpapasalamat man ang Albay Provincial Agricultural Office sa Gabos na naging katabang ninda para maging finalist asin maging party man sa Top 20. DSWD Walang Gutom Awards 2025 sa Panginoot Mani Galing Pook Foundation. E na naging mensahe ni Apaw o kaya Provincial Agri Officer sa paagikan na mamayon na si Darrell John Buan Consejo. Matapos na nalbayan sa Rosa Duwang LGU sa Bicol na natawananin pag-reconocer sa ginibong awarding kanakaging simana. Kasabay man kani, sinabi ni Buen Consejo na nakarsibi man na nalbayin in 1 million pesos na financial grant na gagamito ninda para sa mas maparambong pa ang programa ninda sa iraramkan Go Green, Grow Green Albay Program. Kung kaya tilawan doon ni Buen Consejo na saro sa mga naging lamang kanalbay, iyo po daan partisipasyon kan 720 na mga barangay sa probinsya sa implementasyon kan Walang Gutom Program. Sa ultimo tambareta sa lokal, pigsadol kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na mag-rebuy kan mga makakanos na, gurunos na, mga may mga luma na, triplok ng maray na mga depektoso na ang paper bills o kaya mga kwartang papel pasiring sa bago, malinig, asin na maragsip pa. Matindi ano. Iyo sa bagay, makanos man ang gadan kwartang ruluma na, gurunos na baga. Ano? Ngunyan baga, mga kwartang ngunyan, dahil naman basta natitiko. Mga magayuno na pati, dahil naman basta napapakit. Kaya sigon kay BSP Legazpi Area Director Evelyn Tanagon, gigibunda ang aktibidad na ini kada ikaduang Sabado kan bulan, nagpun pa kan May 16, sagod sa November 28, ngunya na 2026. Sa Duwang Mall sa Legazpi City, sa SM, sa Pacific Mall. Bukas po da sinda, po na alas 10 ng aga, sagod alas 3 ng hapon. Ayo, so mga luma mo dyan, Kuya Raya, na mga abarainti pesos, na mga papil na kwarta, paribay mo ng mga bago. Ito na, baga, 20 pesos, baga ngunyan, mga coins na, kaya dahil nang gayo na kakagurunos. Ang lumang 20 pesos, iyon madali magunos. Mientras tanto, oras, alas 6:30 na, makaskaso ng oras na.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laugang nasyon.
0: Pareta Nasyonal, nagtapos ang sesyon sa Senado kasudma na mayo ni anuman nangyari na pagbabago ko data sa tao kan mga spekulasyon kan subot posibleng reorganization sa alangkaw na sanga kan Kongreso sa Senado. Nagadyon ang Senado bandang alas 4:40 na ninhapon matapos kainin na mag-convene bilang impeachment court para sa mangyayaring impeachment trial kontra sa Vice Presidente Sara Duterte asin aprobara na nagkapirang pagbabago sa committee chairmanships. Mantinido man ang 13 miyembro kan majority block sa Senado sa ibong kan mga urulay kan leadership shake-up. Katakot kanina nagkaigwamanin bagong mga pig-designar na mga chairperson sa nagkapirang committee ba? Lauren Ligarda sa Culture and Arts, Ways and Means, Pia Cayetano, Health and Sports, Bongo, Higher Technical Vocational Education, Boydila, Senator Joel Villanueva. Natutuod na lugod akong Boydila. Sa National Defense and Security, Games Amusement, Jingoy Estrada. Energy and Sustainable Development Goals, Pia Cayetano, Basic Education, Lauren Ligarda. Ay, salamat, tabako si Ruben. Muna ako si Ruben Padilla sa edukasyon. Krimati kita ganyan. Public Service and Cultural Communities and Muslim Affairs, Robin Hood Padilla. Public Information and Mass Media, Robin Padilla. Mientras sa Public Services Committee, iyuman si Senator Rodante Marcoleta. Sa sarapang bareta, pinagbuot man ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nertates Jr. ang sarong independent investigation kadagot sa aligasyon na may mga lokal na police na nag-escort subot sa sarong itom na van na sinasabing sinakyan ni Sen. Ronald De La Rosa paluwas sa Senado sa compound kan May 14. Sigon sa PNP, pigsadol na ang mga investigador na ripaso na marayan mga ebidensya, kasabay na ang mga logbook, CCTV footage, radio dispatches, deployment logs, as in body camera footages. Tagarig na maaraman na ako ni Guaman agad nangyaring bakong otorisado na pagtabang sa fugitive na senador. Obeto kan investigasyon na mabiripikar kung may pagbayla sa mga patakaran asin kung may personahe na nagamit nin puder o kaya sa endang kapangyarihan o magarikursos kan pulisya na mayo nin magkakanigong permiso.
1: Buena malo barreta, mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Sa lawas kang Pilipinas, nagbanggaan sa ere ang duwang fighter jets sa kasagsagan ini kan air show duman sa Northwest State kan Idaho kan petsa 17 na Mayo. Iyon na iling ko sa video ka ni Kuya Ryan, garian nangyari, gari supig, ibabawan su saro, ano, kaya nagsalpukan su duwa. Pangyayari. Sa sarong statement, kinumpirmar kan Gunfighter Skies Air Show website, an aircraft incident na nangyari sa Mountain Home Air Force Base na haros 2 milya nagikan man sa Northwest kan Air Force Base. Presente nasa pinangyarihan pa kan collision and emergency responders kung sa impiga sa gibuman ang investigasyon sa insidente, sinakatala ni palawas ang dagdag na detalye kani sa oras na maging available na ini. Sports Balita.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Sa tennis, Alex Yala handa na para sa iyang kampanya naman sa Strasbourg Open. Kung saan makakampang kanyang Ukrainian na si Alexandra Olinikova. Ano ni? Olinikova, yan. Sa opening round, ngunyan na daw, magiging magabat ang Filipina tennis star na kalaban, inipong si Olinikova, na presenting na sa world number 68 sa WTA ranking, sa sin may grabe mahiwas ng eksperyensya sa Grand Slam. Matapos ng sa iyang naging debut sa Australian Open ngunyan na taon. May solid man siya na clay court resume matapos na mangganan in long WTA 125 titles kanagtalikod sa ng taon duman sa mga nasyon sa kompetisyon kan tennis sa Italia, Argentina, maging sa Chile.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Artista.
0: Sa Chikatang, unya na pagkaaga, formal na po napigtawanan in reconocimiento kan Kamara de Representantes an sa tuyang mga miyembro sa Pinoy Pop Group na Beni matapos sila na makagibon in kasaysayan bilang pinaka-enot na Filipino pop group na nag-perform doon sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Kasunod din ni Canals Resolution number 93 kung sa NPIG rekonosir kang kamaran na kulang naging ambag kan grupo sa mahiwas o kaya pagpahiwas kan impluensya kan P-pop as in man original Filipino music OPM sa international scene. Nakabugtak sa resolusyon duman sa kamera na ang triumpo kan Bini ang nagpapailing nin pagkusog kan pang-international na presensya kan mga artistang Pilipino as in nagsiserbing inspirasyon sa mga nangangaturugan man na artista as in creatives sa bilog na nasyon. Sa ultimo tambareta sa salud, ngunyan na World Hypertension Day, pinagpapagarumduman sa publiko na an alta presyon. So paglangkaw po kan sa tuyang BP, blood pressure, yan. Mayo danin halawig na sintomas, alagad pwede siya na magdulot nin helang sa puso, stroke, pagkabuta, dementia, asin minsan amay na pag... Jesus Maris, day man lugod. Tinawan doon pa kan mga eksperto na ang tema o tamang paagi para sa pag-aram sa blood pressure, iyon tamang posisyon, paingalo

0: sa tuyang dugo an makakatabang tangarig na maagapan asin maprotiran an sa tuyang salud. Dayman, ako nagkakapiman sana ako once lang siguro pagkaaga naman sana eh. Ah, minsan nga ni sa bilog mag-apon day na. Nakakasaro pa man minsan pero bira na. Saro sana kitang tasang kapi okay na. Mga tugang, mga kaurago niya naman tabi ang sa tuyang mga bareta kasabay sa sendong ipos-ipos sa kusina, pagkapi-kapi sa mga namamahaw na dyan. Sa satuyang Buena Manong Bareta. Nagpanday kan mga bareta niya, to News Director Annalyn Silans, Paponia Sam Rod Paris. Sa technical side, ang satuyang numero unong viewers sa FB, Ryan Salcedo. Sa tower, George Valderrama, saka si Rain Bartolo. Ako po ang sa'yo naging tagapagbareta, Manilito Sanchez. Mabalos, magpapanagos pa kita sa programa.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Sir, ano pangalan mo?
6: Karulo po.
5: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa means?
6: Nagbiwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang means ng mga Sunder Main Branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Magiging LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919

0926-269790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragur.
4: Time check. Alas 6:44 na nin pagkaga.
5: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover. Boys,
6: good morning!

Nya. Maray na aga sa gabos na mga parantabay naman niya to sa mga nabukas pa sa naman kan mga radyo ninda. Ani babo na magbukas, abo ko na ngayon madangungan mga barita sa Pilipinas, makauuyam! Tama. Ako nga ning yaon sa radyo nagatrabaho na uyam na ako ng mga barita. Kung pwede sa nang abo ko nang itaram digdi sa programa, patugtog na sa naku Kuya Ryan. Garing talagang kaipuan to tayo niyan sa tuyang programa, public affairs. Kaya kaipuan ta mag kuro-komentaryo mga dugang. Maski na nga ni iuyam-uyamaan na kamukan mga nangyari sa Pilipinas, hindi kitang maginibuta yaong kita digdi pa, ano yan? Bako, hindi kitang maginibuta mga Pilipino kita, and yaong pagkita digdi sa Pilipinas. Samari ko niyao na ako sa Amerika, ta, hindi na ako digdi, maabo ko na. Hindi, abo ko na makadangungan mga berita dyan sa Pilipinas, ta, kaurag. Bala na sa buhay ninda dyan mga opisyal dyan, saksak ninda sa baga ninda sa inang mga kinurakot. Kundi por medyo tayawang kita digdi pa sa Pilipinas, mga taxpayer pa kita, may mga kontribusyon pa kita, and yan, party pa kita kan Republika kan Pilipinas, magtius kita tabi. Kaya sana lamang tama eleksyon na naman 2028. So mga butanti man tabi diyan, Diyos ko man ang pakiulay minaman sa indo. Ano daw kung magbaragumang kita sa pagpili sa mga ibubuto ta sa eleksyon, bako na yan ng mga inda. Gari na mga buabuang mga opisyal ta, Diyos ko po. Oh yan, so mga nagburuto ki Rubin Padilla, haray na kamo. Oh, magtaga taram kamo, ano, anong kunin doon? Oh, kontento kamo na binuton doon si Rubin Padilla, uday. Ako sa mga binuto ko sa dosing senador, gari mga lima anom sana ganito. So iba nga ni day pananggana. Gari apat sana sunanggana. Ay, kay ragang kitang mahal na niyo. Ako pati, pag nagbuto ako, Kuya Ryan, lalo na sa mga nagpaparabaralik-balik, numero uno yan sa kuya, dahil ko na yan pigkakuan. Inot na inot, mabalikan na naman. So inot na pagtukaw mo dyan sa pwesto, dapat mag-evaluate kita personal. Ano ang naginibo mo kan inot, abir daw? Ano sa mga, ano sa performance mo? Dapat may mga arugman po kita kaya na kumbaga personal evaluation ta sa mga kandidato. O arog kaya ng mga ma-re-election na naman sa election sa 2028. O number one yan. Medyo mag-conducto ang magkita sa diri tama na evaluation. O tapos yung mga baguhan. O ni may mga bagong personalidad na nag-presentar na sinda gusto man mag-senador. O kaya sa anong posisyon. Eh, medyo ikuan taman. Apod ka ini, kumbaga sa produkto, quality control. Kita na mismo sa diri ta. Bako na tamiling tinawang kang 500, 1,000, 2,000, kung ano pang pabor, iyon na ibubuto ni maski palupago, ano na. Ay, hindi kita, kairakan kita ni mahal na Diyos. Kundi kita magtataga-control sa diri, ta pwedeng aratakyong kita sa puso ka nangyaring ini sa Pilipinas. Mautsang kita sa oras kaning mga nangyaring ini sa inda. So, arog na sana kaning, for example, tayo hindi sa mga barita ini, dahil ko inipig manufacture sa ng barita. O sa mga barita ini, o araw ka ni Kijinko Estrada, o pirang bisis na yun balik-balik dyan sa Senado. O ano ang record ka ini, aber daw. Susog sa mga barita, sabit ini dati sa PDAP, sabit sa waiting, o ngunya na naman sa flood control, graft in corruption, plunder. O, masakit ka ni Kun sa, ot, leksyon, yung naman, iburuto na naman nindo. Kaya minsan nindo, maski kami digdi sa radyo, ta kami baga sa radyo, saro sa mga trabaho mi, lalo na pag minaabot ang eleksyon, is part of our job o kaya mandato man sa muya kung mga
sa media to inform the public, i-feed an nin mga impormasyon an paradangog an publiko kan sumanga tama na paagi sa pagpili. Igwa baga kita kayang pagdi-discuss digdiyo na o kita mapili na naman kita sa mga magiging future tang mga leader, mga opisyal ibubugtak sa posisyon, sa mga elected position. Magkuan man kita, mag ibalwar kung si isay ng mga tao ini. Bako ang nanginginot siya na kaya pirmi, nangingibabaw, dahil naman po nag-iisip kung si isay ning taong ini, si isay ning kandidatong ini, o dati na nga ni. Kung bakong popular, dati na pong dangog-dangog, ta kung alimbawa pamusong personalidad, saro yan. No, yun na numero uno, kung pamuso ka, bistado ka, maski baluktot ka, maski kurapto ka, maski tarantado ka dyan, kumu artista, tapamuso, sige na, pack! Laog na sa baluta. Kung si isa'y ngaya ang alangkawan itaw, iyon ang ngayang ibubuto ko. Oh, pwede bang kuwan yan? Pwede bang basihan iyan sa pagbuto? Kaya minsan kita, puro pag-arog na kaning sitwasyon ta sa Pilipinas, puro pagtuyaw. Pero bago kita magparatuyaw, ilingon ta muna sa sadirita, tabaad ka mo puon sa tuya sa sadirita ang kasalan. Puon sa sadirita, kitaman sana ang numero uno na dapat basulon kung nata iyan ang mga yudimons na iyan niya on dyan sa posisyon, iyo yan niya raon dyan. O, kitaman sana ng mga butanti, kamo, so mga nagburuto kay ni. O, ang nagbugtak sa inda, napig tatarantado na kitang mga Pilipino, pigagaramit sa na kita, pigagatasan kita, pero pag abot kan eleksyon, iyo pa ang bibugtak ta dyan. O, dahi daw. O, iyo yan ang dapat huru-puro punta, tangon yan, puro tuyaw baga. Ay, niyan sinado, dahi na ngayang kamugtake. Uy, yung totoo yan. Pero ang hapot si Isay, ang nagbugtak dyan, kaining mga taong hindi dyan, mga senador na hindi dyan, o haber daw, lalo na sa mga luko-luko dyan. O, si Isay nagburuto dyan, nata, mag-amin pa daw yan, na ay, ako binuto ko yan si Rubin Padilla, ta si rin kani, artista, guwapo, etc. Dahi mang kamugtak, Jesus Marius, bako man sa pagminus, baga. O, kaya may mga karandidato na naman sa eleksyon, piliun ta na. Utro na naman kita tayo. Magpili na kita, bako subas. Hindi mapagalon man kaya sa endo mga bagay-bagay isipon. Isa puturo man niya ito. Agan kan gobyerno. Na mag-hurup-hurup kung si Senyo ibubugtak ta, ibubuto ta sa baluta. Tang sige, lalo na kung may... dahil na kita mag-Lipinas, ang direksyon ta, pasiring sa maray na daralagan sa pag-administrar kan mga inita, mga pinili ta, mga luko-luko. Dahil man pong pakilabot sa tuya, susenda sa ng mga interest political, sa diring interest, iyo po ang nangingibabaw. Ay, man kita. Eleksyon man sinakagipuan ng mga butante. Pigbabakal, sabi nga ni Kayan. Pigsasamantalahan ang sa tuyang pagkapobre. Tayo ba ngayon? Kaya sabi nga ni Kaniba, kita dadig di sa Pilipinas, habo man talaga kan mga leaders ta na mag-asinso ang buhay ta. Gusto kan mga politiko niya to na pirming nasa makuri kitang pagtios, nangaring pag-abot kan eleksyon, mangingibabaw ang kwarta, takadaklan kan mga mass base na mga butante, nagtitios, kaipuan ang kwarta. Numero uno, kwarta. Kaya babahugon sana naman kita ning kwarta, iyon ang ibubuto ta. Kaya yun ang gusto kan mga politiko ta. Dahil po mag-asinso ang buhay ta, mantinido sa nang nagtitios ang kadaklan kan mga Pilipino, tangaring pag-abot kan eleksyon, sa samantalaw ninda, tangaya kadaklan kan mga butante, the mass base, o kaya supigaapon na laylayan, nasa poverty threshold, nasa kinapobrehan. Kaya ang importante nga dyan, siyempre, numero uno, kwarta. Siyempre, dahil kang kwarta so nagtitios, siyempre,
kumbaga kapit sa patalim. Sabi nga ni Kayan, ku anon ta na ngayan ta, ayuman sa na ngayan yung panahon na makabawi-bawi man niya kita. Totoo man ko ta yan. Kundi, kuta na, iyan na biga sabing, an kwarta, sana da ita pigribay, an puturo niya to, and an kalidad kan sa tuyang pagburuway-buway digdi sa nasyon, kan mga syudadano, na tangarig siya ng ibugtak sa pwesto ang mga daing kamugtaki na mga palupagong leader. Waling ata ang sinadong niyan makanuson ang imahe sa international community, subaranil badilan dyan. Makanuson ang imahe niyan kan Pilipinas sa bilog na kinaban. Makusan na po sa ibang nasyon, kundi sa bilog na kinaban. Magin sa mga kapitalista, pur medyo dyan sa nangyaring iyan, dahil po basta-basta kumbaga masugal na magnegosyo din sa Pilipinas, na dyan nga ni ngayon mismo sa Senado na, so mga may inadalam pa yan, so mga nagigibo, nagpapanday ki mga leyes, polisiya sa nasyon, iupangayaan may problema mismo. Oh. Kaya paano nga kita kayaan magbugtak ng negosyo dyan, magkapital, kung sa mismong Senado sa Kongreso, maribok. Kaya, wara. So, yuyan ang pakiulay ta naman. Dahil pa eleksyon, haloy pa, kundi aram mo man sa nadigdi sa tuya. Baga, yuyan, 24-7 permian politika, o ini mga nangyari pong ini sa tuya, ngunyan, iyan, pag-abot kan eleksyon, hurup-hurupon ta naman. Halawig ng panahon siguro man ang sa tuyang pig-tao sa mga politiko na ini. Isa-alang-alang tanaman ang puturo niya to. Kan nasyon, kan mga kaakian niya to, kan mga makuapo niya to. Tasindapuan mas sa par

0: kan puturo kay ni kun an mga ipipili tay ibubugtak ta diyan ang mga opisyal niya to mga arog kay ning pigiisip sa naninda susadiri ninda day po pigsa sa isip and pigsa sa alang-alang an kapakanan niya tong mga Pilipino oh an sa indaman sa dang pigsa sa alang-alang susa indang interest and susa indang idolize na mga personalidad. Bako man kita ng mga syudadanong Pilipino which is supposedly and basically dapat sinda po ang nagsiservi sa tuya an sa indatabing focus sa pagtaonin servisyo tabinugtak sinda dyan kang tao para sa tuya ng mga Pilipino. Tay kitang pakilabot sa iriwal ninda, tay kitang labot dyan kung mag-iriwal sinda, sige, basta an sa tuya sa na daipagkompromiso, daipagsakripisyo an kapakanan kan mga Pilipino especially para sa ikakarahay kan sa tuyang pagburuhay-buhay. Yung standard of living ta, unata sa alawig na ning panahon after 10 years, 20 years, o ano, nag-asinso lamang kita sa buhay ta, o yan ang sa tuyang urup-urupon sa buhay ta. Sa presensya kay ning mga leader na ini mga official ta sa gobyerno na baralik-balik na sana dyan sa posisyon. O, anapot na ito, anata ano, nag-asinso kita sa buhay ta, nasindayaraon dyan, napigpili ta sa eleksyon. O, kunday, marasa pa na ibuto mo pa yun, aday ka man nga ning nag-asinso sa buhay mo. Sabi ko nga ni Kaninot na aldaw baga, sigan iriwal dyan sa Senado, sa Kongreso, imbis na ansa indang atupagon kuta na, ka imbis kan iriwal ninda dyan, baralil-badilan dyan, kibato kung ano pang problema, na kompromiso na sa mga issue na dapat para sa kapakanan niya itong mga Pilipino like food sufficiency, stable and sufficienting pagkakan sa gabos ng mga Pilipino, bagas, mga prime commodities na nagralangkaw ang presyo, o dapat yan ang pagkaarasikas o pagkaabala ninda. Kung paano ninda remedyuan yan, tangari gigwa kita ning baratong makakaon, mababakal, gulayon, bagas, etc. Salado kan edukasyon, ang edukasyon tayo, tirong ru-ru na ang kalidad. Oh, imbis iyan ang sendang atupagon, kung paano mapapaangat-angat ang kalidad kan edukasyon ta, tan edukasyon ta, harayo ng maray, nababayaan na kita sa edukasyon ta digdi sa Pilipinas kumpara sa ibang mga nasyon sana digdi sa Asia. Bakuna sa kinaban, sa Asia sana. Ano pa? Healthcare. Gulpi ang naghihirilang ng mga Pilipino. Iguaman nga ning PhilHealth. May mga yakap na pigsasabing programa. Nakakatabang daw para paano. Pero day pa kita kumbaga kontento. Sa pagpa-hospital ta sana, nata libre kita. Day mambaga libre. Pigasabi sa ng libre. Pero igwa magrarek kitang babayadan unlike sa ibang nasyon talaga na pag ika ang healthcare ka nasyon provided sa mga syudadano ninda libre ka talaga dahil kang babayadan sa ospital o di baga dahil ka mang basta palwason dyan kung dahil ka nakabayad dahil kang promissory note dahil ka ning kung ano dahil ka basta makalaog maka-avail kan mga gamit sa mga ospital specialista kung dahil kang kwarta kadakol na mga bagay na dapat pigkakasibutan kan mga legislador nyato na mga leyes para sa kapakanan tang mga Pilipino. Pero ano ang pig para kasiributan? Sa diri ba ganin ng interes? Oh, bako? Hindi, mansindang pakilabot sa kapakanan ta. Yan ang nangyari. Kaya kita, mag-iskusar kita sa diri ta. Yan. Bahala kita sa buhay ta. Tawara man sa tuya. Oh, kaya dapat mag-urup-urup kita ta maeleksyon na naman. Bakong puro sana tamiling pamuso, tamiling artista, tamiling hindi. Oh, pag nagkandidato naman si Jinggoy, iboto naman indo tangaring may nguraga na kitang biyo. Ibiyo pa, sagad na. Pagka-litsi-litsi na talaga kita. Shout out mo na bago kita magpaara, magkakarilingawan ko na naman eh. Hoy, si partner pala, Joko Diaz, nakaantabay man subago pa. Fight na! Ang parantabay tang business tycoon dyan sa gabawan, Don Ernesto Molar Jacob Jr. Si Kuya Tuti, malumlum dang pagkaaga. Dyan sa yung katabing lugar tabi, Kuya Tuti. Si Edin Daria, good morning. Ati Edin, si Emmy Abunda Bahoy, good morning. Marie Sandez, nakamonitor from Baril. Always watching from San Andres, Santo Domingo, Albay. Si Ate Marlene Yanson, Joseph Nerick, good morning. At saka si Ate Leticia Mijaliano. Watching man siya from Baskaran, Daraga. Sige tabi, paaram na kita ngunya naman na Martes, aga namang giraray. Alas 6 agad alas 7 kita nin pagkaga. Ang tabay na po kay SM Road sa mga bareta alas 7. Salamat, kansero po pagantabay, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano,
2: Uragon. Basta Bicolano, Uragon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Dave, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lola's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
6: Siyempre, Lola's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
6: Siyempre, sa Lola's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bila-bila ang pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Miki Bihon, Carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabila ang sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
1: Karambulan ito.
0: Tapos nagpa-blood chem ka? Hmm. Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
1: Lim na gabus.
2: Ang means mo sa Center Main Branch ay matatagpuan.

0: 7, Barangay Binanwangan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magiging LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheravibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Kung mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: honest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Mga tugang pagitama po kan sa inyong mga orasan. 13 minutos na makaagi ang alas 7.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
0: Live, hali sa Midtown Broadcasting News Center. Ulina ang Uragun. Reto, alas 7. Uragun Barreta a las 7 headlines.
2: Yanot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Sa Ladulugan, Legazpi City maging top revenue generating city sa bilog na Kabikulan. Emergency cash transfer para sa mga parauma sa bilog na Albay na i-distribuer na. Sa mga Barreta man sa Lauga Nasyon, Senador Jinggoy Estrada, kasabay sa pinagre-recommendar kan DOJ na makasuhanin plunder. Asin sa mga Barreta man sa Luas Ka Nasyon, Israel, madali nang magadan ang gabus na utak kan October 7 attack. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Barreto a las 7. Barreto Local. Local News.
1: Al daw na po kita ni Martes, petsa 19 na kanbulan ni Mayo, taon 2016 o 26. Ini po ang Radyo Oragon Barreto a las 7. Ako po si Rod Perez. Mandang pinag-uorgulyo ni Alcalde Hisham Ismael ang Legazpi bilang top revenue generating city sa bilog na Kabikulan. Sa iman na pinag-detribuir sa gabos na naging katuwang para man mamantinir ang pag-angat kang gobyerno lokal. Sigun sa Alcalde, ang gabos na tayumbong inian por dahil man sa sarabay na pagmahigot kang lokal na gobyerno, mga empleyado kang syudad, katuwang na nahensya, mga pribadong sektor, asin na mamanuan na padagos na nagpapahiling o nahihiling sa mga programang nagpapakusog sa ekonomiya kang syudad. Ipinagpa ni Hisham ang sa iyang paglaom na lalo pang makusog ang taxes in non-tax revenues kang syudad sa paagipukan rightful SM land lease agreement na pinaglalaoman na mataunin mas dugang na oportunidad para sa pagtalubo, pangangapital, asin mas matano sa serbisyong pabubliko para sa mga Legazpenyos. Mientras tanto, 5-day work week ibinalik na sa banuan ni Daraga. Mga dugang pang istorya, bitbit ni Manoy Jazz, Kagawad, Magallanes.
0: Urago Live Reward.
2: Para matadagos ang pagkataon, maray na servisyo sa mga Taraguenyo, pagkakalit na ibinalik kaso na ang 5-day work week ng mga empleyado kandukan na gobyerno kang Daraga. Ini ang naging 5-day work week sa gayon ng flag raising kang mga empleyado kandukan na munisipyo kaso mo. Sayang siya, binibinalik na rin para matadagos ang pagservisyo o para matawad. Kibagakalit ang servisyo ang mga Taraguenyo. Partikularmente ang minagad ng tabang sa lokal na gobyerno kan Daraga. Magigirumduho na kang makaigwarin kang ibukan entry ka nasyon kan Iran na si Mankan Estados Unidos. Nagpaluas ang direktiba si Presidente Mopo Marcos sa Gimuna Puri World Week. At mga intados kan gobyerno as impulos maniling pinagsunod kan lokal na gobyerno kan Daraga. Alagad kaso ba formalmente na ibinalika ang regular na 5-day work week para mataawan kay mga kadigong servisyo ang mga Daraguenyo. Dagdag na barita ang lokal. Ako si Jess Magallanes, Basta Nicolano, Oragon.
1: Kinonfirmar ni Daryl John Buenconsejo ang pamayukan Albay Provincial Agriculture Office o APAW na nai-distribuir na sa mga paraoma na apektado kan badago sa pag-abnormalidad kan bulkan mayon sa Albay ang emergency cash transfer na gikan sa DSWD. Sigun po kay Buenconsejo kanaka naitaw na sa nasa 6,411 nagikan sa nakapirang munisipyo asin syudad na nakaka 6,230 presidents konsain madurar po inihasta sa ultimong aldaw sa anting bulan. Tanto BFP Municipal Fire March Mingo Albay mismo dyan sa SDA. Si Mandy Madrigalejo.
3: Kung sa PNP nagkakaigwanin balasahan sa mga chief of police sa Bureau of Fire Protection, pigbabalasa man ang mga fire marshal sa banwaan kang Santo Domingo Albay Baguna. Ang Municipal Fire Marshal sinalidahan na si SFO4 Maduna Rintulio ni SFO4 Arnold Baluloy bilang bagong Municipal Fire Marshal kan BFP Santo Domingo Albay.

0: Mantang si SF4 Rimpelio, iyon naman ang bagong fire marshal sa Kamalig, Albay. Dungang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon. Uragon.
1: 19 minutes after 7 in the morning. Maabot po naman sa 38,000 na mga butante sa bilog na probinsya Canalbay ang na-deactivate. Ang registrasyon sa Commission Elections o COMELEC. Uli po naman sa naipagboto sa duwang magkakasunod na regular na eleksyon. Inan-confirmar ni COMELEC Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunao kasunod ma kung sa inyo. Sigun sa iya, naipadala na ang notice of deactivation sa nasabi ng mga butantes ganipong ipaaram ang sa inang status asin ang mga kinakaipuan na lakdang para man sa posibleng reactivation kan sa inang registrasyon. Kaipuan ang reactivation ganipong liwat sinang makasabay sa 2026 barangay and sanggunang kabataan elections na nakatalaan sa Nobyembre 2. Miyantos na uminabot naman sa 42,000 ang mga bagong restradong butante para sa BSKE, hindi sa Albay, base po naman yan sa pinakahuling datos kan Commission on Elections. Miyantos na tubig sa dulpo naman kang Land Transportation Office o LTO Tabaco sa paagi kan Hepe na si Frederick Torrecampo. Ang mga motorista sin maamot magkalisensya sa naaprobitsyanan ang mga programa na pinag-o-presir kan sa inang ahensya. Sa rudig di at magpaparehistro kan mga bihikulo na expired na ang registrasyon sa paagi kan paghali kan mga penalties. Susug sa direktiba man ni LTO Assistant Secretary Marcos Nicolilao for medyo man sa pag-atubang na, o pinag-atubang na krisis. Pinag-extend rin ni tulong bulan kung kan Abril ang pagtangka sa penalidad. Alagad sa guday pang lifting kan direktiba, existido pa ang nasabing programa. Miyantas tanto lalaking nagsakat sa ikalimang palapag na building, nagtagbang gadan. Anyari, mani Joey.
2: Lalaki nagsakat sa ikalimang eskalon na building, nagtagbang gadan. Kanakaaging Domingo, pinakumpirmar kan kapulisana digdi siyudad ni Naga na ang sarong building na pagsaliri kang biskas ang sarong lalaki na nagsakat sa ikalimang eskalon na building na konsen pinagsabi kan iba na desin na naglalaom na matagbang ininulita iguan ni Ryan sana dahil sarong construction worker ang nasambit na persona alagad taod-taod ini nagtagbang o naglukso sa building na kunsain nagadaan on the spot sa nasambit na building kan biskas digdi sa siyudad ni Naga dahil naman ini pinagtugutan kan mga parientes na i-autopsy ninulit na pinagsabi kan mga kapulisan na dahil man in foul play na kunsain nag-suicide lang ini digdi sa biskas na kunsain yun ini ang nangyari sa sarong lalaki na nagtagbang sa building ni Nabiscas na gadan. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Si Joy Boy Sar sa Basta Bicolano, Uragon.
3: Uragon Live Report.
1: 23 minutes after 7 in the morning. Isinagiba po kasudma sa Barangay Dabdab Legazpi and Forum on Rapid, Just and Equitable Transition, Securing Our Future na mayubetong pahiwason ang karaman kan publiko unong sa Urulay kan Renewable Energy. Ang aktibidad ng inisyatibo man kan Albay Renewable Energy Alliance, Konseho kan Barangay Dabdab sa pangyanat po naman ni Barangay Kapitan Glenn Barcelon, katuwang ang Philippine Movement for Climate Change. Pinagpartisipan ni kan mga residente sa sinopisyalis kanasabing barangay na nakisumaro sa aktibidad katakot po naman kan pag-abubusol kan makatarungan asin pantay na transisyon pasiring po naman sa sustainableng enerhiya para sa futuro kan komunidad. Miyantas tanto naging sibot ang lokal na gobyerno kan Kinabatan Albay sa paghiras din tabang para man sa residenteng naapektuhan kan ashfall gikan sa pyroclastic density current kan Mayundo o kanakaging Mayon o Mayudos. Pinagpanginota ni Mayor Gemma Anung Hoko kasabay po naman ang sanggunang bayan kan Kinabatan ang pagsalubong sa grupo ni Congressman JC Abalos asin NMYL alumni na nagatod po naman in mga food pack asin emergency kits. Nagkaigwaman in distribution of gift certificate. gikan sa National and Local Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce yan sa barangay sa San Francisco kanda sabi ng Aldaw. Biyanto Stanto, bagong central birthing facility sa siyudad din Sorsogon, binuksan na sa publiko. Mga dugang pang-istoryang lokal, gikan dyan sa Sorsogon City. Dennis Dondon Arellano Jr.
3: Urago Live Reward!
4: Formal lang pinagbaspasa na sin pinag-inugararan kasuhapon na Lunes, ika-18 kan Mayo 2026, ang bagong central birthing home facility sa siyudad kan Sorsogon na matutuparan sa barangay San Juan Ruro sa Panginoon din na Sorsogon City Mayor Esther Moore at siyang Governor Bugoy Moore, kaupo na nagkaparang opisyal kan lokal na gobyerno kan na probinsya, sharing man, siyudad at siyang Provincial Health Office o PSO, ubeto kan bagong pasilidad na maparani at siyang mapakarayan servisyong pangkalusugan para sa mga ina at siyang mga aki, sharing man ang pagkataonin mas ligtas as in maayos na material healthcare services para sa mga Sorsoganon. Ali Didi sa Radyo Aragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Aragon.
3: Aragon Live Reward!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalaro ng paningin. Mas challenging ang mga araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Buhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wagon Pangreta alas 7.
3: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
4: Ngayon, naman po ni Joe kay Puhan na maglakaw ni 10 kilometro para makakuha ng malinit, tubig, inumong bulit, ayaw na po ibinis mo kakumunidad ni Joe ang malinit as in bastanteng tubig.
5: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. 27 minutos na makaagi ang alas 7.
6: This time check is brought to you by
7: Optin Litin Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Uragon Pangreta alas 7. Ronda Provincia.
5: Opisyal na pong pinirmahanan sa rong Memorandum of Agreement o MOA sa DepEd Schools Division Office kan Catanduanes, asin man kan Giving Back to Catanduanes o GIBAC Foundation Incorporated, kasud ma sa Schools Division Superintendent Office kan SDO Catanduanes. Pinagpanginutan mismo ni Dr. Maria Jenny Abayon, OIC Schools Division Superintendent and SDO Catanduanes, para man sinasabing kasunduan. Mendo sa pinagpanginutan man ni Joy Zuniga Tamayo, an Executive Director and Delegate kan GIBAC Foundation. Kulang na ang kita kan mga bangka operator na naghatod po naman ng mga turista sa saidang isla o island hopping sa Pasakaw, Camarines Sur. Inisubot ang epekto kan krisis sa petrolyo kunsain naglangkaw naman kanin kadikit ang saidang sigil sa pamasahe. Katugod po naman kayin nanugaman ang aksyon ang lokal na gobyerno nganing liwat maibalik ang matanos na hanapbuhay kan saidang mga residentes. Miyadras tanto sakto o sako po sa akto. Asin nag-ako na sa lokal na otoridad ang duwang minor de edad na subot sinda ang sangkot sa mga nawawarang kagamitan na o sa pagsisira sa Barangay Central Kasiguran, Sorsogon. Napagaraman na sinda ang may edad na 13 o hasta o 13 asin 14 anyos na tulos man ay turnover sa sinang mga magurang matang ang barangay ang tulos man nakipag-koordinar sa Municipal Social Welfare Development Office nganing matawang yung magkakanigong intervensyon giya asin counseling ang mga nasabi ng kaakian. Ari pa pang mga istorya sa laugasin luwas ka nasyon. Masunod na.
8: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Ginagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Marami na ang nakasubok.
9: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
8: Marami na rin ang nagpapatutuo.
10: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
8: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
9: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
8: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para
1: para sa mga gustong magpapayat. Nahihirap ang dumumi, hindi makatulog. At pampalakas ng inyong immune system, means FNB, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Uragon, Legazpi.
2: Uragon, Pagreta, alas 7.
11: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
2: Uragon Barreta, alas 7. Barreta National. National News.
5: Kinonfirmar kan Office of the Ombudsman ang rekomendasyon kan Department of Justice na sampahan na nin plunder case si Senador Jinggo Estrada as in ibang mga opisyalas katakot kan subot anomalya sa controversial na flood control projects. Sigun kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kasabay po naman si Estrada sa mga primary respondents na nasa resolusyon kan DOJ. Kasabay man sa listahan kan DOJ si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bunuan. Miyantas tanto inanunsyo kan Department of Energy ang panibago na naman na paghiro sa presyo kan produktong petrolyo. Ngunyan pong aldaw, Martes, kunsay nakatala na maglangkaw ang presyo kan gasolina as in diesel mantang may rollback man sa presyuhan kang kerosene. Sigun kay Energy Secretary Sharon Garin, maabot po naman sa maximum na 1 peso and 21 centavos ang kada litrong itataas na naman sa gasolina. Mantang nasa 2 pesos may 82 centimos kada litro man sa diesel. Nagpautumanin rollback na naiman mababa sa 2 peso and 21 centavos kada litro ang presyuhan kan kerosene.
2: Uragon Barreta, alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International.
5: Ipinayag po naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na madali nang makumpleto kan Israel ang kamautan kaining magadan ang gamos na nasa likod kan pag-atake kan Hamas kanakaging Oktubre 7, 2023. Ini matapos si anunsyo kan militar kan Israel na nagadan sa airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad saru sa mga commanders kan armadong grupong Hamas. Sigun kay Netanyahu, ipinanuga niyang papanaguton asin gagadanon ang gamos na utak sa pag-atake asin hostage taking na ikinagadan kan labi sa 1,200 katawo duman sa Israel. Ang baratang sports, showbiz asin iba pa, masunod na.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bumimili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahirap?

0: inyo. Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Wagon Pangreta, alas 7.
2: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
3: Ate!
4: Ganon?
5: Ganon yung nakita ko sa kanya sa business card.
1: Uragon Barreta alas 7 Barreta Sports.
6: Ipinihak po naman ni Legazpi City Sports Coordinator Marion Go ang mahigot na suporta kan City Government sa mga Legazpenyong atleta na pambatong niyan sa palarong pambansa duman sa Agusan del Sur na mapuna sa Mayo 24. Ang Legazpi City may 57 pambatong atleta na tatawanin komportabing pagbiyahe. Pasiling po naman sa Agusan del Sur sa paagi ng libreng sakay sa aeroplano. Sigun po kay Go, mabiyahe ang mga inika na batch asin ang enot na batch kompuesto ng 7 atleta na mabiyahe po ngunyan na aldaw. Suportado subot ang mga pag-ural daw na gamit asin ibang mga pangaipo mientras na nasa kawat ang nasabi ng mga atletang Legazpenyos.
1: Uragon Barreta alas 7 Barretang Artista.
6: Andam na ang beauty queen na si Gazini Gananos para man sa siyang laban sa pinakaenot na Miss Grand International All-Stars Pageant matapos siyang opisyal na nag-abot na naman sa Bangkok, Thailand. Sa siyang enot na daw sa pageant festivities, ruminampa si Gazini suulot ang sarong Phoenix-inspired in Samba. Nag-iba po naman o ginipa po naman kan Filipino designer na si Patrick A. Sorena. Mas lalo bang namayagpag ang pangaran ni Gazini matapos siyang mapasabay sa top 5 kan enot na Hot Picks List kan Missology para sa Miss Grand International All-Stars Competition.
1: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud. Health News.
6: Matrayon pong ginibo kan Department of Health Bicol Center for Health Development ang newborn screening training as in aktual na Heal Prick Practicum sa probinsya ni Nalbay. Ang nasabing training ang naging dalan ngani pong magtripon ang mga nurses, midwives, medical technologists as in mga identified na newborn screening babies sa probinsya ka Nalbay as in mas bate ang aktibidad. May katuyuhan na ma-enhance ang karaman as in skills training kan mga health care workers may kinaraman sa tamang newborn screening procedures, particularmente na ang pag-abot sa aktual prick collection technique, ganing masiguro na ang early detection as in management can congenital disorder sa mga bagong mundag na umboy.
1: Uragon Barreta alas 7 tutungo daw ini.
6: Nakabilog na ang mga researchers gikan

0: Institute of Chemistry. Sigun sa mga developers, kayang hulaan kan escape kun ansarong peptide ang may kakayanan na magadan o magpugol sa magdakul kan E. coli sarong bakterya na pwede siyang magdaran in food poisoning, diarrhea, as in urinary tract infection. Asin yan, mga tugang, mga manay, mga manay, yan kabilukan kan mga darakulang bareta ang unyabong aldaw nina. Martes, Mayo 19, taon 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang bareta, News Director Analin Celada. Ini mabuan sa inyong tagapagbareta, Rod Perez. Siyempre pa sa itong mga pag-iriba, Sinda Manoy, Jess Magallanes, Andrew Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Sinimang kay Sorsogon City Correspondent, Dennis Dondon Arellano Jr. Sa imong nakwarto si Manoy Ryan Salcedo, Inda George Baldirama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwat ini po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
1: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
3: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
6: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang good drinks at good food, perfect combo.
6: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
7: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremyibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
9: 9.7 FM.
8: Radio Uragun.
0: Mga tugang, ang tamang patama-tama. Natatanang 17 minutos, alas 8 na.
10: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
8: Uli na ang

0: Samantalang masyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikiligan, susug ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini ang programa Bangon Uragon.
1: Madali lang ta, may biganap kaya kong listahan. Hanggang ngunyan, dahil panindo nagigibo, puro true na sana ako.

0: Good morning! Oy, good morning! Diyos mga inaldaw sa liwat, mga tugang, mga manoy, mga manang. Martes na naman kita. Kaskasod talaga inaldaw, ani? Amay pa, grabe ng alingahot. Maski nga ni pagkabanggi, dahi ka man talaga ngunyan mga nga turog. Urog na kung dahi ka lamang ki electric fan o kaya dawa pa may bay. Abaan ng arasahan. Na kita uragon. An sabi kan mga gurang, parte ini mga tugang makulang sa amin, ha? Especially sa mga yaon dyan nag-i-star sa may pamitisan kan Bulkan. Kulturang Bicol, no. I just cannot imagine kung anong klaseng alingahot ang na-experiensya ninda dyan. Huli nga ni po kan panago sa pag-alboruto kan Bulkan. Nagdagan pa kan nasa loob pa kita kan summer season. Talagang grabe. Halos magdamlag na naman akong nakatutok sa kuso ventilador Manoy Ryan. Dahil kaya kan powers ko. Iniman pati ang mga panahon na pirmi akong irritable. Huli kan, ayan, may sipo na naman ako. Maluya man talaga ang salud ko. Dawa gurano ko kakaon kay mga masisira. Sabagay, normal ini sa kuya. Anyways, batiyon ko lang mga dugang ini mga nagkapira nagsusunod si Ripkan sa tuyang FB Live. Nakatutok na mga pag-iriban ni Manay Marlene Yanzon dyan sa San Andres kan Banuanin Santo Domingo. Si Kuya Kyle Exihaman kan Barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon. Kuya Kyle, good morning.
1: Good morning!
0: Salamat tabi kan sa imo man na isawang pag-antabay digdi sa mga programa kan Radyo Uragon. May dyana, ipag-orgulyo sa... Nakatutok man permi si Manong Erning Mular Jacob dyan sa may party man kan Porok 5, Barangay Gabawan. At pamilya Mular Jacob, pati dyan sa estado man ni Manoy Carling, dangan ni Manay Arlene, marina agatabi sa ino. Dyan man sa Purok 1, ang pamilya Diana. Yan dyan si Papa Joel, dangan si Manay Arlene o Marlene, marina agatabi sa ino. Salamat kan sa kainuman na ding sawang pag-antabay. Si Emmy Abunda Bahoy kan Barangay 27, Victory Valley South. Nakatutok na naman. Siyempre pa si Jennifer Malyapre dyan man sa Barangay Taysan. Nakaantabay man dyan, marinaga tabi sa iyo. Kabisado yung siyensya. Ako'y nalilit. Bago ko makalimutan, batiin ko muli yung mga listeners natin dyan sa Rosales E3. Makusugo na naman ang radyo ni Manoy Nelson, dangan ni Nanay Doris, kay Ate Arian, of course kay Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Ate Grace. Marina agatabi sa inyo. Salamat po kan sa inyong naisawang pag-antabay. Hi na Manoy Ryan, sulistahan kan mga paradawag ninyo dyan sa dita. Wala na naman. Ipipakago ka ito sa sarosan na kutang notebook. Dey ba nagigibo? Yun, asa na nga nagigibo? Dey ba? Rotro, nasa na? Beno, mga tugang, tukarunta na mga bagay-bagay. At medyo naglalawig na ang panahon. Pero somehow, bagayon mga tugang na... Ang Legazpi pinag-uon na ngunyan bilang sabi ka ni Saro sa top grocer. Number one kita pag-abot po naman sa locally generated revenue. At sabagay, humin pa man kaya talaga si, ano, si Alcalde Hisham Ismael. As in, nahiling ko man ang sa iyang mahigos na, I mean, na ang mahigot niyang espwersos, tangani pong kumbaga na ilang makasabay sa mga pangaipo kundi itong typical na dapat kaya maiksinta. An expectation kan mga Ligaspenyos. Kaya congratulations po sa CTLGU sa pamamayukan sa tuyang diurag as in poging alkalde si Mayor Hisham Ismael. Congratulations po sa inyong grupo. And sabi nga ni Kenny, yaon man pirmian kumbaga suporta kan mga taga-media, huwag na po kan Radyo Uragon Family sa mga magagayon pong kaisipan, mga ipinagbubusol na programa as well as mga proyektos kan City LGU. Yaon kami sa kumbaga pag-back up kan mga magagayo nindong plano para po naman digdi sa syudad. Asahan po nindo yan. I understand duman sa report ni Manoy Jess Kasuudma. Nakalimutan ko lang itong bagitin kahapon dahil siguro medyo napakabilis ng oras and besides I was preoccupied by so many other things. Let me just clarify this one, tangani pong mas masabutan kan mga pag-iriba. Sana naman masundan kan LGU Legazpi. Because I understand, base man sa naduman sa bareta ni Manoy Jess Magallanes Kasuudma, itong ordinansa na nagbabawal kang open pipes, so motorcycle open pipes, nagpuuna-puun Kasuudma. Sumun sabihon, epektibo na ang nasabi ng ordinansa following the number of days na sa inda sigurong, usually baga kaya, ang sarong ordinansa, ang sarong lay, ay local law. Sabi kan sa tuyang konstitusyon, sabi kan criminal law books ta, day man pwedeng maging epektibo ang sarong legislation o kaya lay unless otherwise it is duly published in a gazette or a local publication of general circulation. Sabi yan kan lay. So I understand, itong ordinansa na nagbabawal po dyan sa mga nasasakupan ng barangay teritoryo sa laog kan banwaan ni Daraga, patutuusan naman na puun Kasuudma, epektibo na ang pagbabawal sa mga may pagrugaring ng motor na kung mga minapaharurot kan sa indang tambutyo abaana, garoan panabutan, pogi talaga sinda. When in fact, nakakabulahaw, makanuson sa pagdangog, at ananganing isus ko, parasa. Day ko masabutan kung anong klaseng mga tao ini. Pero maliban, hari na watabi Alcalde Vic Perete kan nasabing banwaan, as well as kan mga proponents kan nasabi ng ordinansa, mapatutuhanan nindo. Bako itong tipikal na ningas kugon sa naha, itong maimplementar after a day, two, three, one week, after a month, dahil na ningas kugon ang galawan. Sana naman, maski po unig di sa Legazpi, I'm also expecting that to happen. Anapot nga ni kan kadaklan ngunyan, Argo, when will this be effective? Kasi, noticeably, day ko lang natataymingan si Manoy Octavio Rivero, kan PSO. Ang mga motorista, digdi po sa Legazpi, bakulang sa Rodua. Dakulon pa man giraray ang nagagamit kan mga open pipes na nakakadisturbo, nakakabulahaw, pagkadabas-kadabas na nagpapaharurot kan sa indang motorsiklo. Ini, a challenge, bakulang kay Mayor Hisham Ismail, kundi sa bilog ng mga miyembros kan konseho. In the first place, this was your initiative. So, let us feel that that local ordinance, having been signed, duly approved by the council, will really take effect. And I mean, will penalize those violators if ever they are caught red-handed na nagpapadalagan dyan po sa mga main thoroughfares, should I say. Gamit ang sayang motorsiklo na nagkukurahaw biyo ang tambutyo. Bakong iyo man ni Ryan. Kasi nakakadisturbo man talaga ako mga tugang bako umampo sa paghambog. Gabos na aki ko may motor, binakalan ko. Ako nga ni may motor man ako. But never did I modify their motorcycles. Because yan pinming katugun-tuguni ko man ni Ryan, mga tugang. Ang motorsiklong yan, ipinagdisenyo sa original na konsepto, tanganing makapaduman ka sa sa imong destinasyon na day kang rungas urbagaman day ka madiskwido. Day man dyan ang konsepto na ika, makadisturbo ka. Bago ngayon man yung Ryan. Kundi talagang typical siguro sa kautakan kan mga kahobinesan, lalo na sa presenting panahon. itong tipikal na kulang sa pansin. Kay puhan talaga nagkukurahawan sa idang tambutso. So much so that all the attention will be theirs and theirs alone. Ngani nga yan, kami nga siya na nadanangong, kami siya na nga yan pugi. Tan muturming yabiyo na nga yan nag-aalintuto ang tanog. When will this end? Hopefully, our honorable council members of the city take this as an opportunity for you to prove your worth. Na kamo ipinag-ilhir sa pwesto, bako lang para ikurit in a form of legislation, local legislation, ang mga araw kaining ordinansa. Kasi ang problema, dakulong kinasasayang na papel, dakulong kinasasayang na oras, kada bes kamo nagtitiripo, nagdideliberar, tangan isa lang maipasar ang mga magayon ng kutang kaisipan through an ordinance. Unfortunately, when it comes to the implementation of these ordinances, mala, nga. Ang salot sa nahihiling kong problema, Manoy Ryan, mga tugang. Para mo kayo ang ordinansang ini, may penalidad eh. May penalidad. Kundi ako nasasala, ang first violator, ang first offense, mapipenalize nin garo 1,000 man sana. Kundi ako nasasala, if I could remember it well, 1,000 sa first offense, second offense, 2,000, and then, 3,000 ganito, and then 5,000 duman sa second offense. And igwa pa nga ni Gawid kay pagkakumpiska kan bihikulo, lain pa kung igwa ining pagkakakulong. So, syempre, ikaw man daw makulong ka man ni Ryan, o kaya makumpiskaran sa inong bihikulo, di ba? Magkakakurulugan kibuot. Baloon mo nga kagawad. Ikaw nga baga ngayaan, nagpasar ka ng ordinansang ini. Nakumpiskar nga sumotor mi. Tapos, ginakulong pa sa aki ko. Pinagbayad pa kami ng multa. Ini mga tugang ansaro sa mga, kumbaga, maraot na epekto sa perspektiba kan mga nagpasar ka ng sabi ng ordinansa. Garo nga ya, diba nga ya pag inimplementar ka ini, marimati kita. Bata baga nga ya, saro may kabagang tauna sana. Eleksyon na naman. Yan ang alam. Digdi na mga tugang malaog ang isyo kan pigaapod na political will. Kun mayo man in yagbols, kun mayo man nin pusog na direksyon ang sarong membro kan konseho, unog na duman sa nagbusol kan sabi ng ordinansa, dai man po ini mapapatunayan. Dai man ini maya, kun baga may implementar ning tultol. Because I am positive, ang mga yan, tarakot man. Baka nga balusun kita, baka nga balikan kita kan mga konstituentes o bagaman nga madadako. O siyempre nga yan. Times 2 nga yan, or times 5. Huli kan ang pamilya, daragit sa tuya. O nga di na ula nga kita. Ini mga tugang ang nahihiling kong sarol sa mga medyo bako magkutaangay pagparaunabihan, because this is common sense. But then again, the soonest dapat pag ikailihidong opisyal, parte kan sa imong objeto, makatabang. Kisihona kung may tamaan ka sa pagtabang na iyan. Kisihona kung may ma-penalize ang kautakan mong magayon. If it will serve the good of everyone, if it will serve the purpose, okay man. Ako nga ni Magaman yung Ryan, sabi ko, tawan lang hindi akong chance na mailihir. Halimbawa, magaling, magkandidato ako, maging kapitan ako, o bagaman nga maging miyembro kang konseho, mapabarangay man o syudad. Hindi akong paki. Halimbawa, babaga. I don't care if din ako ma-re-elect yung Ryan, but I will make sure I will pass an ordinance that will certainly make public good. Bako itong typical na basta sana porque nailihir na pogi or what dapat sukuan, ano ka dapat ang kautakan? Bako typical Kung namuyahanin daw ko sa panenerbisyo ko, di pait. Pero kung dahil ko namuyahanin, duhuli kan mga maray ko mangkutang kaisipan. Alagad habunin daw kan mga maray na kaisipan. Di may buka ko ang problema. Kamuan may problema. Bahong iyo man ni Ryan. So siguro bagong tanan araw kayo ng konsepto. Kasi kung kada bes mapirilian, may eleksyon, ang pipili unta ta, napaburan ka mo. Pero sukurak landay, taka mo ang napaburan. Mga magayon mang kutaan ka isipan, araw kalimbawa kayo ng pagpasal kayo ng open pipes. Maurag baga, magayon ng kutaan ordinansa. Pero pagabot naman sa aktual na implementasyon, nauula, armino ko nata, dainganing political will. Puro sa na kaya hausyaw. Basta ang importante ngayon, igwang nga kaming naipasar na magayon na ordinansa. But when it comes to the imposition, wala man. Inya nahihiling kong medyo makatulo triste. Pero anyway, hari nawa, magkaigwa pa mang giraray kita.

Abo ko na magparatukar mga tugang kang lado nasyonal. At aduman sa Senado. Pigiling ko ang mga senador, garo ribong nabalanak na. Pag nahihiling ko pati si Alan Peter Cayetano, di lang ako nasusuya. Ano na kung nagkakangara turog pa ini mga senador tadi? Baku po ako, DDS. I am not even a pro-BBM. Duman lang ako sa katahawan. Ako ang pagtubod ko simple man sa napaano man ni Ryan. Kasi kung DDS ka, kung diehard Duterte ka, okay man yan. Kung baga iumanan sa imong karakter, iumanan sa imong pinagsusuportahan na personalidad, okay. I cannot question that. But the people who knows exactly anong klaseng pagkatawo iguan mga Dutertes will also reflect on you. Tandaan mong sinabi ko. Ako, simple man sa nabagat. Di mo man kayo po ang maging pantas ba ni Ryan? Di mo man kayo po ang maging pantas? Sino ba si BP Sara Duterte? Kada ako lang susuporta. The former President Digong Duterte, kada ako lang mga nagsusuporta. But, kung ikaw discerning na tao, sabi ko ng mga abogado, ang discernment, utruhon ko sa sinabi ko kasudma, pag sinabing discerning na tao, aram mo kung ano ang tama as in ansala. Tama. And it's not only knowing what is truthful and what is not, but you know exactly how to differentiate. Dapat aram mo muna ang pagkakaiba kan dua. Tama ba ni Ryan? Kasi kung ikaw, aram mo nga ni ang tama, aram mo ansala, pero para sa paghuna mo, pareho lang yan, ay iba, medyo dyan kita talagang may diferensyang dakula. Manoy Ryan, bako, ikaw baka mga tao nga rungkan, aram mo ang tama, aram mo ang sala, and yet you do not know how to differentiate. Dyan mga tugang nagkakaurula kita. Aram mo ng sala ang panggagadaning tao. Aram mo ng sala ang pagkutya kay Amang Diyos. Aram mo ng sala ang pagkutya sa Santo